si baba mi alufani awalamu ihirere esin igbagbo lo sabule abule wa awani apa ibori sharun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e siseyun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese keji la wi pe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje jesu kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbese aye wa bi oko ba ni idani loju wi pe eje jesu kristi ti we o oni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo papa ba tele apere rere be o daju wi pe eje jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo shubu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wi pe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wi pe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si n fe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wi pe anu ati ore ofe yo je ti re o so ni Isaiah ori ikarun din ni ogota ese ikefa ati ese ikeje wi pe e wa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise ha o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yin na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi Olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru n ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon Olorun lati enu woli re o so kan loju lowo.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Levitiku, pori kokanlelogun, Oluwa si so fun Mose pe, so fun awon alufa, awon mo Aroni, ti o si wi fun won pe enikeni ninu awon eniyan re ko gbodo di alaimo nitori oku, bi ko se fun ibatan re ti o sumo, eyi ni ni iya re ati baba re, ati omo re okunrin, ati omo re obinrin, ati arakunrin re, ati arabinrin re ti se won dia, ti o wa lodo re, ti ko ti ile oko. Nitori re ni ki o di alaimo sugbon ohun ko gbodo se ara re ni aimo lati ba ara re je olori kan sa ni ninu awon eniyan re won ko gbodo da ori won fa be ni won ko gbodo to irungbon won tabi sin gbere kan si ara won ki won ki o si ja si mimo fun olorun won ki won ki o ma si se ba aruko olorun won je nitori pe ebo oluwa ti a fi ina se ati akara olorun won ni won fi rubo nitori na ni ki won ki o je mimo won ko gbodo fe aya ti se agbere tabi eni ibaje be ni won ko gbodo fe obirin ti a ti odo oko re ko sile nitori pe mimo ni ohun fun olorun re nitori na ki eyin ki o ya si mimo nitori ti o rubo akara olorun re yo je mimo si o nitori pe mimo ni emi oluwa ti o ya yin si mimo ati bi omobirin alufa kan ba fi ise agbere ba ara re je o ba baba re je ina ni a o da sun ati olori alufa ninu awon arakunrin re ori eni ti a da ororo ita sori si ti a si ya soto lati ma wo aso won ni ki o ma se si ibori re tabi ki o fa aso re ya ki o ma si se wole to oku kan lo be ni ki o ma si so ara re di alaimo nitori baba re tabi nitori iya re be ni ki o ma se jade kuro ninu ibi mimo be ni ki o ma se ba ibi mimo olorun re je nitori pe ade ororo ita sori olorun re nbe lori re emi ni oluwa mun dia ni ki o fe ni aya fun ara re opo tabi obirin ko sile tabi eni ipaje tabi panshaga won yi ni ohun ko gbodo fe bi ko se won dia ni ki o fe ni aya lati inu awon eniyan re be ni ki o ma se ba iru omo re je ninu awon eniyan re nitori pe emi ni oluwa ti o ya si mimo oluwa si so fun mose pe so fun aroni pe
2: enikeni ninu iru omo re
1: ni iran iran won ti o ni abuku kan ki o ma se sumo tosi lati rubo akara olorun re nitori pe gbogbo okunrin ti o ni abuku ki o ma se sumo tosi okunrin afoju tabi amukun tabi aremu tabi onkan ti o leke tabi okunrin ti se asese tabi asewo tabi abuke tabi arara tabi eni ti o ni abuku kan ni oju re tabi ti o ni ekuru tabi ipe tabi ti koro re fo enikeni ti o ni abuku ninu iru omo aroni alufa ko gbodo sumo tosi lati ru ebo oluwa ti a fi ina se oun ni abuku ko gbodo sumo tosi lati rubo akara olorun re oun o ma je akara olorun re ti mimo julo ati ti mimo kiki ohun ki yo wo inu aso ikele ni lo be ni ki o ma se sumo pepe nitori ti ohun ni abuku ki ohun ki o ma se ba ibi mimo mi je nitori emi ni oluwa ti o ya won si mimo mose si wi fun aroni ati fun awon omo re ati fun gbogbo awon omo israeli
3: oje ki agbadura baba ati nbe le orun adupe wo pe atun pejopo loni lati keko ninu oro yin a nbebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju yo mi se wa yo fi oro orun yo fi sinu okan wa yo se je ki ohun ti an ka ki o ye wa yo fun wa ni agbara ti emi lati se awon to ye ki a se ki a ba le je olugboran si awon ohun ti a nko eran wa lowo ki awon oro ti a nko wonyi ki o le se ore ti o wowo ti o si pojojo ni igbesi aye enikankan wa adupe wepe ti gbo ni oroko Jesu Christ Oluwa wa loni a ki enikankan wa kaabo si eko bibili wa fun awon ti won wa ni igba akoko a fe ki o ye wa wepe ninu iwe Hebrew epistle ti Paul si awon ara Hebrew ni a ti nkeko loni ni a se fe mu eko wa si pari bi a ti nka ninu ori iketala ese ikejilelogun titi de ikedogbon ni bayi ohun ti a nka ti a si nkeko loni won je awon ese ti o keyin ninu episteli si awon ara Hebrew eyi je ipa tabi ege oro kan ti awon Christiani tabi awon ni waasu miran ti won ma nka ti won si ma boju fo da nitori wepe won ro wepe o je afikun o dabi igba ti won ro wepe ko se pataki popo ṣugbọn o ye ki o ye wa wi pe on ti awon eniyan wonyi nboju foda ti won ka lai ni arojile tabi ti won ka lai wo on ti emi olorun fe ko won o je on ti o se pataki nitori iwe mimo je ki o ye wa wi pe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa wi pe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe ti ati mora sile patapata fun ise rere gbogbo nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikona wa ati irun ori wa be ni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro olorun ni kokan ni o je pataki nitori na ko ye ki aboju fo onko nitori Jesu papa so fun awe pe kikini ninu oro olorun ki yo lo laise eyi ni afinka nisisiyi lati ese ikeji le logun ki o ma fi oju o ba lo bi ati nka emi sin be yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kokoro ni mo ko si yin emi gbo emi mo e mo pe Ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin e ki gbogbo awon ti se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti itali wa ki yin ki o re ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami nihi ni ati ka awon oro kokoro yi bi o ba je pe iru oro bayi ni enikokan waka looro nigba ti a ba nse akoko idakeje wa o se se ki a ro we pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti a nka sugbon o ye ki o ye wa wi pe oro olorun jile popo a si so fun a wi pe awon ti a nka won yi bi a ba gba emi olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti a ti ka sile wonyi fun awon oluka tabi awon olugbo ni Paul apostle ni o so fun wepe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo wepe bi a ba wa si odo olorun ki a ni eti igbo ati aye agbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se nitori kini apostle ti o se nso ru oro be ti o so fun wepe emi nbe yin ara egba oro iyanju mi ohun ti o se nso fun ni wepe ohun pelu mo daju saka wepe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni o ko eko ti o ye koro sile won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fi n gba awon kristiani ni iyanju wepe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi ti n sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ijinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa nso fun wi pe o ni ireti lati to won wa pelu Timotheo nitori pe Timotheo ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubu nitori ninu bini si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si n fe lati wa si odo awon ara aye beru bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le eyi je ki o ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara eberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa eyi ni a tun so fun awa na pelu pe bi o ti le je we pe a n fi opin tabi ipari si ohun ti a n keko ninu eberu ṣugbọn eyi ko so wipe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wipe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemu titun loni bi a ti nwo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki awo ni ikokan ikini oro iyanju ki atunka ese ikeji le logun ti atika le kan oni emi nbe yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni moko si yin nihi ni paul ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihi ohun ti a pe ni oro iyanju nihi ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titi de ese titi de ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli afe ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon apostle ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan israeli ati eyin ti o beru olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asha awon jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu genesis titi de Deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya jeremiah ni boya isaiah ni boya osia ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro olorun lati odo olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro olorun lati sini leti oro olorun lati kilo fun ni oro olorun lati gbani ni iyanju oro olorun lati je ki ona imole irinre ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu ebere ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihi eyi ti iba fi lo agbara tabi ase apostoli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro olorun laaye ninu okan won o si n so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti paul apostoli ti yo lo ede yi ara ninu ebero ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu olowa ninu ebero ori keta ese ikini yo so wipe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ile isin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin laimo wipe o ni awon nkan amuye ti enikookan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu olowa ikini o ye ki a mo wipe gbogbo eni ti a bi ninu obinrin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba jesu kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ese wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irinkunrin ti kuro lese wa a ti di omo olorun a je okan ninu awon ebi olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe olorun fun ara re ti o n pe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni paul apostle lo fi so fun wipe emi nbe yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele jesu kristi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo wipe oro iyanju ti paul ti o ti so fun awon ara ebero o wa fun mi o so fun wa ninu ese iwe pe emi si nbe yin ara egba oro iyanju mi kini se ti o fi nbe won wipe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wipe ati di orun o so po mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun eni kokan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi the apostle yi kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iran ti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori keta la ni o tin fun ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni de ri olorun ni ikeyin e ni o fi paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise wa re oni o ye ki awa ki a ma fi ye si gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o so fun a wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese ketala o ni e ki esara ara se ori nihin wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika o ni awa o ye ki a ma fi gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o n so wi pe ara e kiye sara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wi pe enikan lo kuro nibikan o je wi pe o ti

0: bi o tin gbonje sile be ni o nkule ni iya iya ma so wipe o dabe ni ki ma ba yin gbe wipe mo feran re popo o dabi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ke awo peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipere e teriba fun awon agba be gege eyin ipere eyin omode e teriba fun awon agba laye ode oni ni a rin wipe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni onigbagbo ni a ri wipe a o bowo fun awon agba o ri omokunrin kan boya o je omo ogun odun o ri elomiran ti o je omo ogota odun agbalagba ti o ti hewu lori ti o ti bi omo ti o ju arakunrin lo ti o je omo ogun odun yi bi o ba fe pe ara wa ninu oluwa awon agba ninu ijo ti o je obi ogota odun ni o ma so pe brother omo ogbodun ti o npe eni ogota odun ni brother ki se baba wa ni bi ati e mo bibeli lati ibere de opin eni ti o hewu lori eni ti o je agba baba lo je fun wa igba miran a o ri o se se ki o je omo odun marundinlogbon ni o je olu eni to ndari idapo ju ile ki eni ti andari re yi ki o je bi omo adorin odun eti eni ti o ndari idapo ju ile ba fin ma bowo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni to npe ni Samson yi ni eni ti o je adorin odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ki awa ti a je omode o ye ki a ni ibowo iteriba ki a ni irele fun awon agba nitori be e je ki a mu awon kan won ibo sipo ni arin wa o sese boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isimi a wa inu iwe mimo a si nfe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi baba so nipa ti ara a fe pe wo pe ki o ka akosori akan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa si bi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan woyi o ni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin le aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga sugbon o nfi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa papa a je eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye kin kunkun ka fun o lati ese kini nitori o se pataki popo ese kerin la nlo sugbon je kin ka lati ese kini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba tile se aigboran si oro na ki a le jire won le aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o ma nse ni laanu o si ma ba ni lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti de atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se nsoro agan oro lile si oko re o ma nje ohun to ma nse ni laanu we pe arabirin se nsoro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o nse aigboran si oro na eni ti ki se onigbagbo o ni sibe o ye ki a ni iteriba ki a ba le jere awon oko won yi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba nwo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti irun didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo on ti an so nihi eyin obirin e teti sile igba miran o sese ki o se oko re eti o ba fi kunle ni ese mejeji eti o ba fi ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni wepe o mo wepe inu oko odun ṣugbọn o mo iru irun didi ti oko ti o ma nfe eti o ba fi so lenu wepe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo woru aso yi o ro wepe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wepe eyi ni yo munu oko dun ni to to ni oko fe ki o je ni ti o ni imototo oko ki oko fe ki o je ni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe sibe o nfe nkan miran o nfe ki a ni irele wepe yo ma so ninu okan re wepe o morun di looto sugbon iwa o da ni to to ni o ma aso owo sugbon iwa re nko wese kerin nisinsin yi sugbon ki o je ti eni ti o farasin le okan ninu oso aide baje ti emi irele ati emi titu eyi ti se iyebiye ni waju olorun o nso fun a wi pe ohun kan wa ti o jirun didi lo ohun kan wa ti o ju aso wiwo lo ohun kan wa ti o ju oso ninu aye lo o ni emi irele emi iwa titu eyi ni o se iyebiye ni waju oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe awon nkan wonyi ni olorun be lowo enikokan wa o nfe ki a gbe nkan wonyi wo o nfe ki a hu awon nkan wonyi ni iwa tun wo ni ikokan lati kolose ori keta lati ese ikejila si iketa la egbe okan yonu wo e iseun irele inu titu ipamora o ye ki a ma fada fun ara wa ki a ni ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wi pe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wi pe o ye ki a ma farada fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun ti enikeni iba se se a mo wi pe awa na a ti se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa e ni o mu wa lo si ikorikeji ife christiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan wonyi egbe ifewo ti se amore iwa pipe egbe ifewo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni ife ife yi o se pataki e ki a wo korinti kini ori kejo ese kini korinti kini ori kejo ese kini sugbon ni ti awon nkan ti a fi rubo si orisa a mo pe gbogbo wa le o ni imo imo a ma fe sugbon ife ni gbe niro o nso fun a wi pe bi a ba ni ife ife yo gbe waro ibaje ninu ijo ibaje ninu ile ibaje ni ibe ise nibi kibi ti a ba wa ife wa ti a nfi han yo ma gbe awon elomiran ro bi won ti le subu ife wa ni yo gbe won dide bi won ti le dabi eni pe won ni ikose ni ona kan tabi omiran ife wa ni yo le gbe won dide ife a ma gbe niro ye ki a wo ori kerinla ese ikini e ma lepa ife ki ese ma fi itara safere ebon ti se ti emi sugbon ki e kunkun ma so tele ohun ti a fe fihan nihi nisinsin ni ti ife e ma lepa ife eyi ni pe pelu iyawo wa ki a ma lepa ife pelu oko wa ki a ma lepa ife bi a ba fe se ohun kan bi a ba fe soro kan bi a ba fe ba oko wa tabi iyawo wa se nkan kan ki a be lo wa pe nje eyi mu ife lowo bi ko ba si ife ninu re bi o ba je pe ohun ti o fa ija ni ohun ti o mu ki ife wa ki o di ko si ara wa ni ki a ma se se ki a ri we pe a n le pa ife ni ori ikerin dinlogun ese ikerin la ori ikerin dinlogun ese ikerin la e ma fi ife se gbogbo nkan yin ohun gbogbo ti a fe se ki o wa ni ti ife se aran enikan lowo ni ki a je ki o wa ni pa ti ife igba miran a ma n se be ni pe aran eniyan lowo ṣugbọn awọn elomiran tan ma nlo si ile enikeji won ah mo ni ki wa ran yin lowo ni o mo ni ki wa ran yin lowo ni o ṣugbọn iran lowo ti won fun wa yi igba miran iran lowo olofofo ni won fe wo awọn nkan ti a ni ninu ile awọn wahala ti a ni ninu ile awọn nkan miran ti o dabi eni po je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo boya won ba gbalẹ ni won ba foso won ba se onko bi won tin jade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo tin bo ara ile e o mo we pe lagbaja nkan to nla ko jansin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e eh so kin gbo be ni ki lo se ah o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o n gbadura o n ka bibele o ti en ko ni leko bibele sugbon lagbaja ko le shanfani ba de tin lagbaja e ba oni nkan o mo ni ki wa ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose ti o nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa ni pa ti ife mi a ba ri wi pe enikeni ti a lo ran lowo enikeni boya o je adari idapo ju le ni o je arabinrin ni oluwa arakunrin ni oluwa amo wahala ti o ni gege bi a ti so wepe ki se wepe ki a je agbenuso won esu ki a ber sini tan nkan ti awon elomiran se tabi wahala won ki a ber sini tan kale o ye ki a mo wepe oro ti ko ba mu ife lowo a ki so wepe e ma se e ma fi ife se gbogbo nkan yin nitori be o ye ki ife ki o wa ninu oro wa ninu ise wa ati ninu ohun gbogbo ti a ni idapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica kini Thessalonica keji se ga fa fun mi Thessalonica keji ori kini ese keta ise wa ni lati ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo nitori yin ara ani gege bi o ti ye nitori pe igbagbo yin dagba gidigidi ati ife olukuluku yin gbogbo si ara yin ndi popo o ye ki ife wa ki o ma de popo si ara wa bi ati feran ara wa loni ki o ju bi ati feran ara wa ni odun ti o koja bi a se le ran ara wa lowo loni ki o koja bi a se ran ara wa lowo ni odun marun seyin ki a ri wi pe ife wa n gboro ju be lo ife wa n dagba ju be lo ati wi pe ife wa yi o n kan eniyan popo ninu ijo ju be lo nitori be o ye ki a ma ni ife si ara wa bi a ba n so nipa ife si ara wa yi bawo ni a se le fi ife yi bawo ni a se le fi han je ki a wo petero lakoko ki a tun lo wo korinti kini petero ori kerin petero kini ori kerin ese ikejo ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin nitori ife ni nbo opolopo ese mole ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin ife ti a nso nihin ki se ife ko fe nitori bi o ba n gbọ nipa ife ti o gbona o le ma ya o lenu ki se ife ti inu aye o n so nipa ife ti o gbona nipa ti emi laarin ara wa o si n so wipe iru ife be a ma bo opolopo asise a ma bo mole laarin ara wa o se se boya nikan se oro so si wa ki o so pe ah arabinrin dariji mi o mo tele tele ni ife ti a ni yoo bo asise be yoo bo mole o se se boya eni ti o n ko aleko ni wa inu iwe mimo ni o se asise o se oro so o n so fun wa wipe oro kan wa ninu Marku asimo we pe ko si nu Marko we pe nu ise awon aposteli ni oro na wa eyi ki se ohun erin tabi ohun agalamasa ti a lo ma so we pe won gbon sori aga wa sun won kunkun mo ro so won kunkun le se nkan yi alufa wa oluso agotan wa iba gba nkan won lowo awon rabi won nitori pe ase won ti poju o ni ife yo bo opolopo ese opolopo asise yo bo mole tabi iwo ti o je aya ninu ile o sese oko boya o ye ki o fi ogun naira sile o fi naira 18 sile ki o si dabi eni po nso pe naira 18 to fi sile ko to nkan ko ni le ra nkan kan wa lati oja bi o ba si ti ri iya re ki o ma so fun yin pe ah iya nkan ti mo ndoju ko rara ife a ma bo opolopo asise opolopo ese a ma bo mole o sese ki o je ninu ijo teti sile o sese ki o je enikan ni o se wa ninu ijo tabi ara ninu olowa ni o so nkan kan ti ko te wa lorun ranti wi pe ife a ma bo opolopo ese mole sugbon awa ti a wa ninu ijo nihin dipalai ti o je wi pe a nyo ipo olorun fun wa nihin rere Olorun saanu fun wa Olorun se wa ni oloriire wo bi ijo se ri wo eko oro Olorun a wa ti boya si se wa ninu ijo yi ijo dara dara ni sugbon o sese ki a se ara wa ki o wa gbe oro wa ninu ile wa nihin ki o wa gbe lo si CMS ki o wa so we pe ah ninu ijo ti mo wa won se mi bawo lo se le so be tabi ki o ti le gbe lo si awon ti won ki ka bibeli ki o so we pe looto ni mo nlo si church lo to ni a so pe a ni igbala lo to la so pe a de atunbi sugbon a wa papa ti a pe ara wa ni omo olorun ti a so pe a de atunbi nkan ton se fun mi n o le gbagbe titi lai ah o n so fun eni ti ko sinu ijoba olorun o n so fun eni ti o je elese eni ti o wa ninu esin miran o tun so nipa eyan eyan ti o je ara ninu oluwa si awon ti won wa ni ode ko ye ko ri be ife a ma bo opolopo ese a ma bo mole nitori be o ye ki o ye wa we pe ife ni olorun fe ki a fi han si ara wa je ki a wo korinti kini ori ketala lati ese ikerin o nso fun wa nipa ife ife a ma mu suru ife a ma mu suru boya ro we pe o ye ki o je adari sugbon won o ti so di adari mu suru bi o ba ni ife olorun ati ife ijo ife a ma mu suru boya o ti gbe yawo ni o si feran aya re sugbon mo o ti de iya nso fun awon ebi abi nso fun we pe oju obirin sile ko le bimo o ife a ma mu suru igba ti re yo de olorun yo yi nkan pada je ki ife olorun ki o fun ni suru we pe bi o ti nreti olorun yo se a ma seun ife ki se ilara ife ki soro igberaga ki ife ki huwa aito ki wa ohun ti ara re a ki mu binu be ni ki gbiro ohun buburu ki yo se asododo sugbon ma yo ninu otito o sese boya eni ti o je adari wa tele tele boya nkan kan sele o si mo ki lo sele oluso agotan sin ni arakunrin lo gbadura die o ki a to da opada si aye re nkan yi ti o sele ni ekun wa nihin ti ko ye ki o de ibomiran ni a ti n gbo ni okere we pe eni ti o je alakoso wa tele tele ninu ekun wa won ti da duro won ti se amo nkan to se boya o dese agbere ni o boya o se ti boya o ji owo ijo ni o amo ki lo se ewo lokan e nbe ki lo mo to se eni ti o mo nkan kan nipa agbere eni ti o mo nkan kan nipa ole jija o n soro si o n soro we pe boya o jale boya o se tohun nkan to si sele ki se nkan to se pataki to be oluso agotan kan fe ki o gbadura die ni nitori nkan bayi ife ki yo se aisododo bi atile da enikan duro eyi ki se we pe yo mo ki inu re dun we pe o dara be we kon da lagbaja duro ko dara be o ye ki o ni edun okan fun o ye ki o gbadura fun ife ki yo si aisododo a ma yo ninu otito a ma farada ohun gbogbo a ma gba ohun gbogbo a ma reti ohun gbogbo a ma fayaran ohun gbogbo
1: nitori be ohun ti olorun so fun ani wo pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji o ye ki a ni ife kristeni iketa o ye ki a mo ipe kristeni ipe ti a fi pe wa o ye ki a mo o ye ki o ye wa kini ipe ti a fi pe wa wo kolose ori keta ese kedogun ese je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki esin ma dupe kan meji lo wa nihin ikini alaafia ikeji didupe ni apa kan ari alaafia ni apa keji ari idupe ni arin re ni ari ipe ti a fi pe wa ipe ti a fi pe wa ni wo pe ki a je eni ti o ntele omo alade alaafia ki a si je ki alaafia ki o wa ni igbese aye wa ki a je ki alaafia ki o wa ni oro enu wa ki a je ki alaafia ki o wa ni ise wa ati ibalo wa eni kan si eni keji re ati wo pe ki a ri daju wo pe a n dupe ninu gbogbo onko wahala ti a ti a le ni abi nkankan ti o le ma sele ki a ri wo pe ni igba gbogbo a n dupe loni ni olorun ti je ki o ye wa wo pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji ki a ni ife kristeni iketa ki a mo ipe alaafia ti a fi pe wa ki a si ma dupe ni igba gbogbo o ye ki a so fun olorun nisinsin wo pe iru iwa yi ni a fe ki o wa ni igbese aye wa bi abati di atunbi we pe a nfe fi ore ofe ti a ti ni a nfe fi han a si nfe ki iwa yi ki o wa ni igbese aye wa ikanu ni tabi iyonu isore irele iwa tutu ipamora ifarada ki a ma dariji ara wa ki a ni ife ara wa ki a je ki alaafia ki o wa ninu okan ki o wa ninu ebi ki o wa ninu ijo ki o wa ni igbimo wa ki a je ki ife ati alaafia ki o joba ni ki o si se akoso bi a tin ba ara wa lo e je ki a dede duro e je ki a so fun olorun we pe afe je ti olorun a si nfe ki iwa kristeni ife kristeni ipe kristeni ki o je ti wa ye ki a gbadura daradara le oni bi a ba ti ni igbala ki a je ki awon iwa kristeni wonyi ki o je oni igbese aye wa bi a ba si ti ni igbala ki a so fun olorun we pe ki o gba kan wala ki o sanu fun wa ki o dariji wa awon nkan ti o je bi ese ni igbese aye wa ki olorun ki o yo won kuro ki o si fi iwa otun iwa ododo irin alaafia ati ife ki o fi ropo awon nkan ti olorun mu kuro ni igbese aye wa je ki a gbadura daradara ki a si gbadura pelu igbagbo o daju we pe olorun yo se
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: E je ki a gbadura. Olorun Alaanu adupe lowo yin wo pe e tun mu wa se waju yin loni. Adupe fun ti e ti se fun wa nipasẹ Jesu Kristi ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo. A n bebe wo pe lojojumo. De a ma fi okan imori ati ope han ni waju yin ni oruko Jesu. Ati pe ki igbese aye wa ati o gbogbo ti a nse ki o fi han we pe a je eni ti o more bi ati wa loni lati keko oro yin a nbe yin lekan si we pe ke wa ko wa we pe ke je ki awon ikoko ti o wa ninu oro yi ki o wa si okan wa ki o si je ohun ti a mo daju loruko Jesu e to wa le ona hin rere
3: e sha'na fun wa pelu e se wa niye lati le ko eko yi ni akoye ni oroko Jesu Christ Oluwa wa loni ante sowaju ninu eko wa ni epistle ti Paul apostle si awon ara Colosse loni ankeko ninu Colosse ori kini lati ese ikejila titi de ese ikerinla ke ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayan pe omo re ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese awon esemeta yi ni yo je ipile fun eko ti a fe ko loni bi o ba wo ese kesan si ese kokanla o nso nipa adura gbegba ni bi adura gbegba yi ni o tin so nipa bi a se nbebe lowo lodo olorun fun awon ohun ti a ni ni loni igbese aye wa loni ni ese kejila se ese kerinla o nso nipa ti idupe ikoko oro wa yo duro lori awon idi ope isepe ati ope ni awon ti o se pataki ninu adura ti Paul gba fun awon ara Colosse bi awa paapa si tin keko nipa adura o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi je ohun meji ti o se koko ninu adura wa ikini o ye ki a mo we pe o ye ki a ni okan ope si Olorun ikeji ki a si tun fi awon ebe adura wa wa siwaju Olorun bi o ba wo iwe mimo daradara ti o ba si ni imo ti o peye nipa adura gbegba yo yi o wi pe ohun meji wonyi se pataki gege bi apere je ki n toka si ese bibeli bi meji fun ni Filipi ori kerin ese ikefa e ma se aniyan ohun ko hun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun Olorun o so fun a wi pe ki a je ki adura wa ki o je pelu ebe ati idupe lapa kan a nbebe a nsipe wo pe ki Olorun ki o se ohun kan fun wa ni apa keji a tun dupe lowo Olorun awon to ti se fun wa saaju ninu Timothy kini ori keji Timothy kini ori keji lati ese ikini nitori na mo gba yin niyanju o saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan bi o tin so nipa adura gbegba nipa isipe ati ebe be le o nso nipa ki a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan o ye ki a ma fi ope fun Olorun ninu ibani soro wa bi a tin soro pelu awon aladugbo tabi awon ojulomo tabi ore wa o ye ki a ma fi okan ope han si Olorun ninu orin ti a nko yala awon orin egbe kekeke tabi awon orin miran ti a nko o ye ki a ma dupe lowo Olorun ati paapaa julo ninu adura wa ni igba gbogbo o ye ki a ma dupe lowo Olorun eyi ni awon ese bibeli popo ni won gbe lese fun wa wi pe ni igba gbogbo ninu ohunkohun ati ni aye kaye ti a ba ba ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun Olowa e je ki a wo orin Dafidi ori kokandinlaado rin orin Dafidi ori kokandinlaado rin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko Olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo Olowa ju oda maalu ati ako maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti Olorin Dafidi n sọ fun wa ni wi pe ope si Olorun iyin si Olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin iyin wi pe eyi ju ebo ti awon omo Israeli ti won n ru ni akoko aye won ninu heberu ori ketala eseke dogun le ati ngba wa niyan jo pe o ye ki a ma dope ni igba gbogbo ninu oro ti an so lenu si awon aladogbo wa heberu ori ketala eseke dogun nje nipase re eje ki a ma ru ebo yin si olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa tin jewo oroko re awon nkan wonyi ni o mu da wa loju wepe ase olorun ni wepe o ye ki a ma dope lowo olorun ni igba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wepe apere ti ani ninu bibeli ni wepe ope wa ko gbodo mo ninu ijo nikan sosho o ye ki a ma dope lowo olorun ni ikoko ki a sun ma dope lowo olorun ni gbangba o danieli ori kefa ese kokanla ke a wo bi danieli yi bi o se ndope lowo olorun ni ikoko ninu adura re danieli ori kefa ese kokanla nigbati danieli si ti mo pe ako iwe na tan o wo ile re lo o si si oju operese yara re sile si ha jerusalemu o kunle le kun re ni igba meta lojo o gbadura o si dupe ni waju olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori eyi je iwa ati asha ti daniel fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe oun yo ma dupe lowo olorun nigba gbogbo eni o je apere fun awa pelu wipe bi a ba so wipe aje ni ti o gba olorun gbo bi a ba so wipe aje eni ti o ri ore ofe ni waju olorun o ye ki awa paapa ki a ma dupe lowo olorun ni igba gbogbo mo ti si eyi fun ninu orin ninu danieli wipe ni ikoko o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo wipe ni gbangba pelu o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ilesin ti a se fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro ni waju awon eniyan olorun lati dupe lowo olorun ninu orin dafidi ori 15 ese 18 orin dafidi ori 15 ese 18 o we pe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan dafidi nso fun a wi pe ko si ohun ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wi pe olorun sore fun ohun wi pe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si olowa bi a tin so nipa pe ki a ma dupe lodo olorun nigba gbogbo o ye ki a ma fi ope fun olorun fun ohun marun ototo ikini o ye ki a ma dupe lowo olorun fun eni ti olorun se wipe o je olooto wipe o je alaanu wipe o je eni mimo wipe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji o ye ki a ma dupe nitori ise asepe ti jesu kristi se lori igi agbelebo lati fa wa sumo odo olorun lati je ki awa ti a je ota olorun tele tele ki a di eni ti o di omo olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dupe lowo olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wipe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dupe lowo olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yala nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara o ye ki a ma dupe lowo olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun je ti a nje fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun gbogbo o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo nkan wonyi ni ikokan fun eni ti olorun ise o ye ki a ma dupe lowo re ninu orin dapidi ori ogbon orin dapidi ori ogbon ese kerin korin si olowa eyin eniyan re mimo ki esin ma dupe ni iranti iwa mimo re o wi pe bi a ba ti ranti iwa mimo olorun bi a ba ti ranti wi pe ohun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin dapidi ori karun din ni ogorin ori karun din ni ogorin ese ikini olorun iwoli awa fi ope fun iwoli awa fi ope fun nitori oruko re somoto si ise iyanu re fi han bi a ti ri wi pe bi a ti n pe olorun wi pe o n gbo ti wa eyi si fi han wi pe ko jina rere si wa wi pe o somoto si nitori wi pe ani idaniloju wi pe olorun somoto si wa ati nitori ise iyanu re ti o n fi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji fun ise ase pe ti kristi se lori igi agbelebo wo korinti kini ori kedogun ese iketa din ni ogota sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa olowa wa jesu kristi eyi n so fun wa wi pe nitori ohun ti jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa ni igba gbogbo ninu kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji yi kana ori kesan ese ikedogun ope ni fun olorun nitori ailesọ ẹbọn rẹ ope ni fun olorun nitori awon ẹbọn rẹ ti a ko le fenu sọtan nitori ailegbe ẹbun ti a n ri gba lodo olorun nipasẹ jesu kristi olowa wa iketa mo wipe o ye ki a ma dupe lowo olorun wipe ki kan se wipe jesu kristi ku lori igi agbelebo sugbon ere anfani iku jesu kristi lori igi agbelebo yi wipe o je tiwa niti wipe a ri idariji ese gba nitori wipe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni ide yi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idariji ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo niwaju olorun ninu timoti kini ori kini lati ese ikejila timoti kini ori kini lati ese ikejila eyi ni a kan nipa paulu ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani kristi jesu olowa olowa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy leekan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa si po re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu kristi jesu otito le oro na o si ye fun itewogba pe kristi jesu wa si aye lati gba elesela ninu awon eni ti emi je pataki o so fun wa wipe nitori igbala ti a fun ohun nitori wipe a ti je ki ohun je alabapin ninu ebo oran ninu idariji ninu eje jesu kristi wipe ohun fi ope okan okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si olowa ni igba gbogbo ninu tesalonika kini ori keji ese iketala tesalonika kini ori keji ese ketala nitori eyi li awa se ndupe lowo olorun pelu li esimi pe nigbati eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nito to bi oro olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigbati paul apostoli ti o ri bi awon won yi se ntesiwaju ninu igbagbo o du wi pe o n dupe lowo olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo tesalonika kini ori karun ese ikeje dinlogun e ma dupe ninu ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dupe bi o fun anise o ye ki a dupe bi o si dabi eni wi pe nkan ko tora won ni igbese aye wa o ye ki a wo awon ore ti olorun se fun wa o ye ki a si ma dupe ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin bi a ba wo kolose ori kini eyi ti a n ko loni paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dupe bi o ti le je wipe ni igba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dupe sugbon nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara kolose wonyi n gbe ti o si wo awon anfani ti ireti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dupe fun to pada lo si kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti paul apostoli ti o nso fun awon eniyan wonyi pe o ye fun ope ikini nitori pe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a nso fun ani we pe tele tele awon eniyan wonyi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti jesu kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese ketala ki owo idi keji ti o ye ki a fi ma dupe lowo olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idi keji we pe lese kese ti atiba jesu gbo a gba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba tesiwaju ni ese yi kan na ti o si si wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idi keta ikerin wa ni ese ikerinla ninu eyi ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni a fe soro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini wa ikeji idande wa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji wa wo ikini ogun ini wa ranti wipe ohun ti apostoli paul nso fun ani wipe bi a ba je onigbagbo tooto ati ni ogun ini ninu kristi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu jesu kristi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun olowa ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mu wa ye o wi pe awon eniyan mimo le o ni ogun yi sugbon o mu wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini o mu wa ye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ranti wi pe awa ti a je keferi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun olorun nitori pe iwe mo je ki o ye wa wi pe awa ti a je elese ni akoko ti a je elese yi a jina rere si olorun wo efeso ori keji efeso ori keji lati ese ikeji la pe le akoko na eyin wa le ani kristi eje ajiji si anfani awon oloto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini olorun le aye eje wi pe tele tele ki a to mo jesu tele tele ki a to ko ise wa sile tele tele ki a to bo lowo ise a ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wi pe aje alaini kristi aje ajiji si awon ibukun ati awon anfani awon oloto israeli aje alejo si awon majemu ileri asije alaini reti ati alaini olorun nitori be a ko ye tele tele bawo ni awa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wipe awe wanu ninu eje jesu kristi bi a se di eni ti o ye ni wipe jesu kristi ru ebi wa o ru ese wa o si ko awon ese wa lo bi ati wa si ese agbelebo ti a kunle ti a gbadura ti a so fun olorun wi pe a mo wi pe a o leto a o si ye si ibukun ati anfani ti olorun ti pese sile fun awon eniyan mimo nitori wi pe aje alaimo aje alaiye aje elegan aje eleri ni waju olorun a si je eni ti ise okunkun ati agbara okun ti o njoba ni igbese aye re nitori be a mo wi pe a ko ye sugbon nigba ti agba Jesu Kristi gbo nigba ti a jewo ise wa ti a ko sile nigba ti emi olorun ba emi wa jere wi pe a di omo olorun nigba yi gan ni o toka si wi pe a di eni ti o ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo se o mo wi pe bi baba ba fe di ologbe bi o ba fe fi aye sile wi pe baba yi a bere si ni pin ogun sugbon a ki pin ogun fun alejo a ki pin ogun fun awon ota awon omo ti a bi lati inu wa jade le a ma pin ogun fun nigba ti a di eniyan mimo nigba yi gan le a di omo olorun nitori pe bi o ba se wa ni ipo ota olorun bi o ba wa ninu okunkun sibe sibe tabi bi o ba wa ninu awon ti o nse lodi si oro olorun o ko ni ogun tabi ni lodo olorun sugbon nigba ti a dari ese re je o ti a fa o somo odo olorun nipase iku jesu kristi nigba yi gan li odi alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo wo le a nso nipa re awon ti a ti so won di aye so won di otun nipa iwenumo eje jesu kristi ranti we pe eje jesu yi ni o we wa nu kuro ninu ese gbogbo wo johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole se ranti we pe awon eniyan mimo ti a nso nipa re won je awon eniyan mimo ninu imole ni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti n be ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje jesu kristi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo eje jesu kristi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo awon wonyi le a pe ni eniyan mimo eniyan oto awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu imole bi a ba n so nipa imole o ye ki o ye wa pe imole ni idakeji okunkun bi a ba si so nipa okunkun ninu bibeli a fi okunkun we awon esin eke ti o wa ninu aye bi o ba je wi pe o wa ninu awon esin eke ti o wa ninu aye yi o ki se eni ti o je eniyan mimo ninu imole nitori wi pe o n gbe ninu okunkun sibe sibe bi o ba si wa labe esinro abe agbara esu o wa ninu okunkun sibe sibe bi ese ba wa ni igbese aye re o wa ninu okunkun sibe sibe ohun ti a n so ni wipe bi a ba so wipe a n rin ninu imole lakoko o je wipe otito ihin rere imole ihin rere eko ododo ihin rere o ti farahan fun wa asi ti gba otito ati eko ihinrere eyi ti tan imole si okan wa nitori we pe oro re ni fitila si pa ese mi bi aba ti gbo ihinrere ti asi ti jewo ihinrere yi ti ati fi ara wa si abe isakoso eko ihinrere eyi je wi pe arin ninu imole ye se be ni kan soso bi aba n fi ese we okunkun ani lati ma fi iwa mimo we imole bi eniyan ba wa ninu imole o je wi pe o ti gba otito ododo irere o si je wi pe o rin ninu imole iwa mimo ka ese yi o gbagbo wi pe yo yi ojo be lo nisisin yi ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye aje alaye tele tele nisisin yo ti o ti da oloju bi a se di eni ti o ye nitori iko Jesu Kristi fun wa eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon omo ninu ogun awon eniyan mimo nitori wo pe ogun ko si fun ota ogun ko si fun eni ti o jina rere ogun ko si fun awon alejo sugbon eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo wonyi nikan soso le o je omo olorun awon ti o rin ninu otito ihinrere ati ninu iwa mimo nipa ogun ti aje alabapin ninu re je ki a wo Romu ori kejo ese ikerin din logun si iketa din logun emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise emi ti kara re yi ni emi mimo emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe leyin igba ti a ti ko ise wa sile leyin igba ti a ti gbadura pelu ibinuje eni wa bi olorun leyin igba ti a ti ronipo ada ti a ti ko eyin si gbogbo awon ise wa ti a ti gba Jesu Kristi gege bi olowa ati olugba wa olugbala wa emi ti kara re le o ba emi wa jeri lati igba na wi pe omo olorun le awa ise nje bi a ba ti di omo wo ese iketadinlogun bi awa ba si je omo nje ajogun le awa ajogun olorun ati ajumo jogun pelu Kristi bi o ba se pe awa ba jiya bi o ba se pe awa ba jiya eyi ni awon enu ni bini ti yo dide se wa nitori wi pe adi omo olorun o ni ki a le se wa logo pelu re adi ajumo jogun pelu Kristi nitori wi pe ati di omo olorun ranti wi pe gba ti a so pe adi omo olorun eyi je wi pe ati rin ninu imole ihinrere ati n gbe igbesi aye iwa mimo eyi ti o wu olorun ninu peteru kini ori kini lati ese iketa olobukun le olorun ati baba Jesu Kristi olowa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku wo n so wi pe eni ti o tun wa bi ibi titun yi ni a n pe ni idariji ese oni a n pe ni igbala bi a ti tun wa bi a ti dari ese wa je wa bi a ti fa wa sumo odo olorun nipa iku Jesu Kristi fun lori igi agbelebo èyí ni ó jẹ́ kí a di ẹni tí ó ń jogún ohun iyebíye ìyá ẹni pẹ̀kun pẹ̀lú ọmọ ọlọ́run ẹsẹ̀ ìkẹrin ó ní àtúnwábí sínú ogún àìdébàjẹ́ àti àìlábàwọ́n àti èyí tí kì í ṣá tí a ti fi pamọ́ lé ọ̀run dèyìn ẹ̀yìn tí a ń pamọ́ nínú agbára ọlọ́run nípa ìgbàgbọ́ sí ìgbàlà tí a múra láti fi hàn ní ìgbà ìkẹyìn a ń sọ fún wa wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n jẹ́ ogún ìní fún wa wo ẹsẹ̀ ìṣe àwọn apọ́stẹ́lì orí ogún ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n jẹ́ nísinsìnyí ara mo fi yín lé ọlọ́run lọ́wọ́ àti ọ̀rọ̀ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ tí ó lè gbé yín dúró tí ó sì lè fún yín ní ìní èyí ni ogún láàrin gbogbo àwọn tí a sọ di mímọ́ ó ṣe wá láàánú wípé àwọn tí wọ́n ń lọ sí ilé ìsìn ní ibi gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọn kò gba ìsọdi mímọ́ ìwà òdodo iwa ire koja won ku gba nkan won yi gbo sugbon ti an so fun an ninu awon oro olorun ti an ka won yi ni we pe awo ogun ti an ni lodo olorun awon anfani ti an ni lodo olorun won je ti awon ti a ti we

0: Isaiah, orí kọkànlélọ́gbọ̀n, ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Nítorí Olúwa ti tú Jákọ́bù sílẹ̀, ó sì rà á padà lí ọwọ́ ẹni tí ó lí agbára jù ú lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ó yẹ wípé agbára òkùnkùn jẹ́ agbára tí ó kọjá agbára ènìyàn. Wípé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè gba ara rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Nígbàtí a ti ṣe wàhálà títí, nígbàtí a ti gbìyànjú láti bọ́ lọ́wọ́ èṣù, lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, lọ́wọ́ ayé, àti lọ́wọ́ agbára òkùnkùn tí kò ṣeé ṣe fún wa, nígbàyí gan ni a rán Jésù Kristì, ẹni tí ó kú fún wa. Nígbàyí gan ni a rán Jésù Kristì, ẹni tí ó fi ara rẹ̀ rúbọ fún wa, kí a ba lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Ìgbàyí gan ni àǹfààní jẹ́ tiwa, nítorí Olúwa ti tú ọ sílẹ̀, ó sì ti rà ọ padà lọ́wọ́ àwọn tí ó lé agbára jù ọ lọ. Bí a bá wo Isaiah orí kọkàndínní àádọ́ta, Isaiah orí kọkàndínní àádọ́ta láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún, a lè gba ìkógun lọ́wọ́ alágbára bí? Tàbí a lè gba àwọn òǹdè lọ́wọ́ àwọn ẹni tí wọ́n tọ́ fún? Ṣùgbọ́n báyìí lè Olúwa wí, a ó tilẹ̀ gba àwọn òǹdè kúrò lọ́wọ́ àwọn alágbára, a ó sì gba ìkógun lọ́wọ́ àwọn ẹni ẹ̀rù. Nítorí ẹni tí ó ń bá ọjà lé èmi ó bá a jà, ẹni tí èmi ó sì gba àwọn ọmọ rẹ là. Nígbàtí a ní ìgbàlà, nígbàtí a dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jẹ wá, nígbàyí gan lè a gbà wá kúrò lábẹ́ agbára òkùnkùn. A sọ fún wa wípé kò ṣeé ṣe ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún yìí fún agbára ẹ̀dá tàbí agbára àwa tìkára wa láti gba ara wa sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹni tí a tọ́ fún. Ẹni tí a tọ́ fún nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa ní èṣù, ẹni tí a tọ́ fún ni ẹni yìí tó ń jẹ gàba lórí wa. Ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe fún wa láti bọ́ kúrò lábẹ́ agbára rẹ̀. Ṣùgbọ́n nítorí Jésù Kristì tí ó kó fún wa, nítorí wípé òun ni ó ní agbára ju èṣù, ju ikú tàbí ohunkóhun lọ, ó gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ó ń jẹ gàba lórí wa. Wípé a gbà wá sílẹ̀ kúrò lábẹ́ agbára òkùnkùn. Nínú Ìṣe àwọn Àpọ́sítélì orí 24, Ìṣe àwọn Àpọ́sítélì orí 24 ẹsẹ̀ 18 láti là wọ́n lé ojú, kí wọn kí ó lè yí padà kúrò nínú òkùnkùn sí ìmọ́lẹ̀, àti kúrò lọ́wọ́ agbára sàtánì sí Ọlọ́run, kí wọn kí ó lè gba ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àti ogún pẹ̀lú àwọn tí a sọ di mímọ́ nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù, ìgbàgbọ́ nínú mi. Ó ń sọ fún wa níhìn-ín wípé bí ìre ti ń wọlé, bẹ́ẹ̀ ni a ń là wá lójú, bẹ́ẹ̀ ni òkùnkùn ń fò lọ, bẹ́ẹ̀ ni a sì ń mọ àwọn èrè àti àǹfààní tí a ní nínú Ọlọ́run. Ó ní kí a lè là wọ́n lójú, ó ní kí a lè yí wọn padà kúrò nínú òkùnkùn sí ìmọ́lẹ̀, àti kúrò lọ́wọ́ agbára sàtánì sí Ọlọ́run. Ó yẹ kí ó yẹ wípé bí a bá ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jẹ ọ́, bí a bá ti fún ọ ní ìgbàlà látòkè wá, bí Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristì bá ti ń jọba nínú rẹ, wípé a ti dá ọ ní ìdè, a sì ti gbà ọ kúrò lábẹ́ agbára sàtánì. Bí a bá wo Hebrew 2:2, ó ń sọ nípa nǹkan kan náà fún wa, nípa ìdáǹdè, nípa ìgbàlà, nípa ìtúsílẹ̀ tí a ní. Hebrew 2:14, ǹjẹ́ níwọ̀n bí àwọn ọmọ ti ṣe alábápín ara ohun ẹ̀jẹ̀? Mo tún fẹ́ rán ọ létí lẹ́ẹ̀kan sí i, èyí kò sí fún àwọn ẹrú ẹ̀ṣẹ̀, èyí kò sí fún àwọn àjèjì, àwọn tí wọ́n jẹ́ àjèjì sí Kristì, àjèjì sí Ọlọ́run, èyí kò sí fún àwọn tí wọ́n wà nínú ẹ̀ṣẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀ ó ń sọ àwọn ohun ìní, àwọn ogún ìní, àwọn ohun tí àwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n ṣe àjọpín rẹ̀. Ǹjẹ́ níwọ̀n bí àwọn ọmọ ti ṣe alábápín ara ohun ẹ̀jẹ̀, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni òun pẹ̀lú ti ṣe alábápín nínú ọ̀kan náà, kí ó lè ti pa ikú, pa ẹni tí ó ní agbára ikú run, èyí ni èṣù. And so fun wi pe pelu iku ti Jesu Kristi ku lori igi agbelebo wi pe o ta jere sile fun wa o fi ara re robo fun wa ebo ti Olorun gba si ebo ikeyin ati ebo ti o peye wi pe nipa ebo yi nipa ohun ti Jesu Kristi se fun wa yi ni agba wa sile kuro lowo agbara esu ko lowo eni ti o ni agbara iku nitori wo pe o ti pa agbara re run ninu ese ikedogun ki o le gba gbogbo awon ti o fi itori iberu iku wa labe ide lojo aye won gbogbo awon miran won ti fi ara won di won ti so ara won di eru esu nipa wi pe won ti da majemu pelu awon ogun esu pelu awon agbara esu sugbon so wi pe bi o ba sa sabe agbara Olorun bi o ba sa si abe abo ti o wa lati odo Jesu Kristi nitori ohun ti o se ni ori igi agbelebo wi pe yo gba o kuro ninu awon nkan ti o ti jeje wi pe boya titi aye boya titi iku wi pe o wa labe agbara satani nitori wi pe awon ti won ti ni idande awon ti won ti ni igbala awon ni agba patapata kuro lowo agbara okunkun lati ni idande Thomas wi pe ki a yo wa kuro ninu ewo o si Thomas wi pe bi a tin yo wa kuro ninu ewo yi ki a fa wa mo odo ara Jesu Kristi nipa ijiya ati ku Kristi ati ja agba kuro lowo agbara okunkun ati kuro lowo ase okunkun nigba ti adi atunbi ni ati da wa ni ide kuro lowo agbara okunkun yi bayi ani lati mo eto wa ki a si duro lori eto wa ki a si ma tesiwaju pelu isegun ati wo ohun meji ti o ye fun idupe ikini ni wipe ani ogun ini pelu Jesu Kristi ikeji ni wipe ati gba wa kuro lowo agbara okunkun iketa wo Kolose ori kini pa keji ese iketala ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re o si wa nipo kuro ninu ijoba esu wa si ijoba ayanfe omo re ranti wi pe nigba ti a je eru ese eru esu a wa ninu aginjun a ngbe ninu aginjun a ngbe ninu ibi ti bibeli pe ni ile iyo ti enikeni ki gbe nigba ti a wa ninu ese a wa labe satani sugbon nisinsin ti a ti mo Olorun a se wa nipo a mu wa kuro ninu aginjo a mu wa wa si ile a mu wa kuro ninu ilu ti o jina rere ilu ti a ko ti ni alaafia a mu wa wa sinu ijoba Olorun ijoba ayanfe omo re a mu wa kuro ninu wahala ti a ti ni tele tele idalebi ti a ti ni tele tele a mu wa wa si odo Jesu Kristi nitori wo pe ati so wa di omo eyi ye fun idupe nitori na ni Paul apostle fi so we pe o ye ki a ma dupe lowo Olorun baba nitori wo pe o ti si wa ni ipo kuro ninu ijoba okunkun o si ti mu wa wa si ijoba ayanfe omo re ninu Thessalonica kini Thessalonica kini ori keji ese keji la ki eyin ki o le ma rin ni yiye Olorun ni yiye Olorun eni ti o n pe yin sinu ijoba ati ogo ohun ti kara re o ye ki o ye wa wi pe bi a ba ti n di omo Olorun be ni a n ko egbe okunkun sile nitori kini nitori wi pe a ti se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole bi a ba ti n di omo Olorun be ni a n ko egbe awon omoti sile nitori kini nitori pe a se wa nipo a mu wa kuro ninu aginjo a mu wa wa si ile bi a ba ti n di omo Olorun be ni a n fi iwakiwa be ni a n fi sile nitori kini nitori pe a ti yo wa kuro ninu egbe awon ti o je ajiji si Olorun ati ajiji si Kristi ati so wa di omo Olorun a si ni alaafia pelu re o ni eni ti n pe yin sinu ijoba ati ogo ohun ti kara re ninu Korinti keji Korinti keji ori kefa ese iketadinlogun si ese ikejidinlogun eni ojuse ti wa bi olorun ba ti se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole kuro ninu aginjo si ile ati kuro ninu egbe awon ajeji ti a ti di omo olorun eyi ni ojose wa korinti keji ori kefa lati ese iketa dilogun nitori na ejade kuro laarin won nitori na ejade kuro ni laarin awon aborisa nitori na ejade kuro laarin awon tin fi okunrin ba ara won je nitori na ejade kuro ninu awon tin se afe aye nitori na ejade kuro ninu awon elese laarin awon elese ke si ya ara yin si oto le oluwa wi ke ma se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si je omokunrin mi ati omobirin mi le oluwa olodumare wi ninu petero kini ori keji petero kini ori keji ese ikesan ati ese ikewa eyin ti ki se eniyan nigba kan ri sugbon nisisin yi eyin di eniyan olorun eyin ti ko ri anugba ri sugbon nisisin yi e ti ri anugba olofe mo beyin bi alejo ati bi ero lati fa seyin kuro ninu ife kufe ara tin ba okan jagun lati fa kuro ninu ife kufe ara tin ba okan jagun o so wi pe nigba kan ri a ki se eniyan olorun sugbon nisisin yi ati se wa nipo pada ati di eniyan olorun nigba kan ri a ko ri anugba sugbon nisisin nitori pe ati dari ese wa je wa nitori pe ati gba Jesu Kristi gbo nitori pe ati di eni igbala ati si wa nipo pada nisisin bi a ko ti le ri anugba tele tele ri ati ri anugba nisisin yi o so wi pe ati di iran awon ti o mo olorun wese ikesan sugbon eyin ni iran ti ayan olu alofa orile ede mimo eni eni oto ki eyin ki o le fi ola nla eni ti o pe eyin jade kuro ninu okunkun sinu imole iyanu re han ati se wa nipo pada ki a gbe igbesi aye ti o ye ipo ti a wa nisisin yi ohun ikerin ti o ye fun ope ti Paul apostoli ti o fenu kan ninu eko wa Kolose ori kini wa ni Kolose ori kini ese ikerinla ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese eyi ni a pe ni irapada ati ni irapada okan wa ninu Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re bi a ba nso nipa irapada o ye ki a mo wi pe eyi mu idariji ese lowo bakan na ese ti o ye ki a jiya fun ese ti o ye ki o ran wa lo si orun igbe ese ti o ye ki a ma sise lori re nitori awon ti a se ti o bi olorun ninu ati dariji wa ati ra wa pada ati fa wa sumo odo olorun fun rara re nitori be o ye ki a ni okan ope si olorun ninu titu ori keji ese kerinla titu ori keji ese kerinla eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo bi o ba je wo pe ni tooto le ati di omo olorun ko ye ki ese kan soso ki o wa ni igbesi aye wa ko ye ki a tun ma so wi pe emi nfe o se alera fun ara ko ye ki a tun ma so wi pe agbere tabi panshaga tabi oju kokoro tabi owu jije tabi aran kan tabi ibinu tabi ija ni o so wa di eru ti o je wi pe lojojumo ni ojojo isimi ni a tun je wo ese o ni eni ti o fi ara re ra wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo bi o ba je wi pe nitooto le ati di omo olorun ko ye ki ese ki o tun ma joba lori wa ko si ye ki a ma ru idalebi ese kaakiri o ye ki a mo wi pe ati dariji wa o ye ki a mo wi pe ko tun si iranti fun awon ese yi mo o si ye ki a mo wi pe ati fun a ni agbara láti gbé ìgbésí ayé aṣẹ́gun lórí ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹni tí ó ra ẹni tí ó fi ara rẹ̀ fún wa kí òun kí ó lè rà wá padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo kí ó sì lè wẹ àwọn ènìyàn kan mọ́ fún ara rẹ̀ fún ìní òun ti kára rẹ̀ àwọn onítara iṣẹ́ rere bí a bá di ọmọ ọlọ́run a kì í ní iṣẹ́ búburú lọ́wọ́ a di ẹni tí ó jẹ́ onítara iṣẹ́ rere bí a bá di ọmọ ọlọ́run a kì í tún ní ìwà ìrí lọ́wọ́ a jẹ́ ẹni tí a ti wẹ̀ mọ́ ẹni tí ó jẹ́ ọmọ ọlọ́run nítòótọ́ èyí ni a fi rí bí a bá kọ́ ẹ̀kọ́ májẹ̀mú tuntun dáradára wípé àwọn ọmọ ẹ̀yìn jésù kristi wọn kì í fi ojoojúmọ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn kì í fi ọjọjọ́ ìsinmi jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn kì í fi gbogbo ìgbà àkókò àjínde tàbí ìgbà kérésìmesì tàbí ìgbà ìpàgọ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn jẹ́ ẹni tí ó bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá bí o bá wo Jọ́hánù kínní orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ẹni tí ó bá ń dẹ̀ṣẹ̀ ti èṣù ni ó jẹ́ wípé ẹni tí ó bá wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ síbẹ̀ a kò tí ì ṣe nípò padà kúrò nínú aginjù sínú ilé ẹni tí ó bá ń dẹ̀ṣẹ̀ síbẹ̀ ó jẹ́ wípé a kò tí ì ṣe nípò padà kúrò lábẹ́ agbára òkùnkùn agbára èṣù sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀ ó jẹ́ wípé ẹni tó ń dẹ̀ṣẹ̀ síbẹ̀ tàbí ẹni tí ó ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lójoojúmọ́ àbí ẹni tí ó ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ní ọjọ́jọ́ ìsinmi ó jẹ́ wípé a kò tí ì ra ọkàn rẹ̀ padà kò tí ì ní ìgbàlà ó wípé ẹni tí ó bá ń dẹ̀ṣẹ̀ tí èṣù ni ẹnikẹ́ni tí ìbá jẹ́ ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ àlùfáà ìjọ kan ni ó máa ń sọ wípé òun dẹ̀ṣẹ̀ síbẹ̀ bíbélì sọ wípé ẹnikẹ́ni ìbá jẹ́ àlùfáà tí ó ń dẹ̀ṣẹ̀ tí èṣù ni ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ oníwàásù ìhinrere kan ni a bá pàdé tí ó sọ wípé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wípé ojoojúmọ́ ni òun máa ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí òun dá kí a sọ fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ wípé bíbélì wípé ẹni tí ó bá ń dẹ̀ṣẹ̀ tí èṣù ni ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ẹnìkan tí ó rò wípé òun jẹ́ òṣìṣẹ́ nínú ìjọ tàbí òun tilẹ̀ ti di àtúnbí lé ó sì ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lójoojúmọ́ tí ó ń sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ bàbá ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀kọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ìyá ẹ̀ṣẹ̀ bàbá ẹ̀ṣẹ̀ tí a kò mọ̀ nípa rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó lẹ̀ mọ́ wa ẹ̀ṣẹ̀ tí kò lẹ̀ mọ́ wa irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ wípé kò tí ì ní ìgbàlà ní kíkún nítòótọ́ ẹni tí ó bá ń dẹ̀ṣẹ̀ títa ni tí èṣù ni nítorí láti àtètè kọ́ ṣe ni èṣù ti ń dẹ̀ṣẹ̀ nítorí èyí ni ọmọ ọlọ́run ṣe farahàn kí ó lè pa iṣẹ́ èṣù run wọ ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ó yẹ kí èyí kí ó jẹ́ ìrírí tìrẹ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run ẹnikẹ́ni tí a ti pa ọlọ́run òbí ẹnikẹ́ni tí a ti tún bí ẹnikẹ́ni tí ó ti ní ìgbàlà ọlọ́run ẹnikẹ́ni tí a ti ṣínápò padà kúrò nínú òkùnkùn sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀ ẹnikẹ́ni tí a ti pa ọlọ́run òbí kì í dẹ́ṣẹ̀ nítorí irú rẹ̀ ń gbé inú rẹ̀ kò sì lè dẹ́ṣẹ̀ nítorí pé àti ipa ọlọ́run bí a bá ti di àtúnbí bí a bá ti yí wa padà bí a bá ti rà wá padà kò yẹ kí a tún máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lójoojúmọ́ ó yẹ kí a ti lè jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn ni lẹ́ẹ̀kan kí a ti ní ìdáríjì kí a sì ní ìṣẹ́gun lórí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti dá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nítorí wípé bí ọlọ́run bá ti dáríjì wá kì í tún mú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí wá sí ìrántí bí ọlọ́run kò bá sì rántí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kò yẹ fún wa láti máa rántí wọn lẹ́yìn ìgbà tí a ti dáríjì wá nítorí a sọ fún wa nínú Hebrew orí kẹjọ láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá nítorí èyí ni májẹ̀mú mi tí èmi ò bá ilé Ísírẹ́lì dá lé ọjọ́ wọn ni lè olówa wí èmi ò fi òfin mi sínú wọn Èmi ó sì kọ́ sí wọn lé ọkàn èmi ó sì máa jẹ́ ọlọ́run wọn ó sì máa jẹ́ ènìyàn mi olúkúlùkù kì yóò sì máa kọ́ ará ìlú rẹ̀ àti olúkúlùkù arákùnrin rẹ̀ wípé mo olúwa nítorí wípé gbogbo wọn ni yóò mọ̀ mí láti kékeré dé àgbà nítorí èmi ó ṣàánú fún gbogbo àìṣòdodo wọn ati ese won ati ase dede won ni emi ki yo si ranti mo nitori be bi abati di eni igbala o daju pe a ki yo je eni tin jewo ese eni tin ranti ese eni tin ni idalebi ese lojojumo tabi ni ojojo isimi je ki a wo kolose lekan si ki a wo awon ti paul apostle so fun awe pe o ye ki o fi emi ope emi ore emi imori han lati inu okan won nigbagbo tooto kolose ori kini lati ese ikejila o ni ki a ma dope ati se alaye fun a wi pe o ye ki adura wa ki o je lakoko adura ope ki a si ni isepe ni waju olorun kini awon ohun ti an dupe fun iwa olorun an dupe wi pe olorun je olooto an dupe wi pe olorun ki seke an dupe pe bi olorun ba wi be o ma nse be an dupe pe olorun ki yi pada atun dupe wi pe nipa ise asepe jesu christ lori gi agbelebo asin dupe wi pe ati je eni igbala asitun dupe wi pe awon elomiran won ni itesewaju ninu emi ati ninu ara an dupe fun gbogbo sugbon o merin ototo ni paul so fun anihin we pe o ye ki a dupe fun ikini nitori pe o mo wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole o ye ki oronu loni o ye ki o wo awon ore ti olorun se fun bi o ba je we pe ati dare ese re jio bi o ba je we pe ati mo oye iwo ti o je alaiye tele tele ati asi ti so di alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole o ye ki o dupe lowo olorun ikeji nitori wo pe o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun o ye ki a dupe wi pe nigbati a ti di eni igbala isu ati awon omo ogun re ati agbara okunkun won ko ni ipa lori wa mo iketa nitori wo pe ati si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re bi o ba mo wi pe ati gba okan re la ati mo wa si ijoba olorun ati mo kuro ninu okunkun sinu imole o ye ki eyi je ki o dupe lowo olorun ikerin eni ti ninu eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni irapada nipa eje re ani idariji ese bi o ba je pe ati we okan re mo o si ti di eni igbala o si ni idalebi ese mo o je eni ti o ni agbara ore ofe olorun lati ma gbe ninu imole lati ma rin ninu imole irere o ye ki o le dupe lowo olorun eje ki a dede duro ki a si so fun olorun we pe a dupe lowo re nitori eni ti se a dupe lowo re nitori ise asepe jesu christ lori igi agbelebo a dupe lowo re nitori igbala wa a dupe lowo re fun itesiwaju nipa ti emi a dupe lowo re fun gbogbo se o ti di omo olorun se o ki se ajeji ninu ile olorun se ati gba okan re la se o ti ni ogun ini pelu awon eniyan mimo tin rin ninu imole o ye ki a dupe lowo olorun se ati da oni ide se ati gba okuro lowo agbara okunkun se oluwa je oluwa fun o o si je ni to nto o je agbara re o je ipa re o ye ki a dupe lowo olorun se ati se onipo pada kuro ninu aginju o ti wa sinu ile olorun o ti wa ninu ijoba olorun o ye ki a dupe lowo olorun se ati se onipo pada kuro ninu okunkun wa si imole o ye ki a dupe lowo olorun se ati se onipo pada o ti kuro laarin awon ajeji o ti di omo ninu ile o ye ki a dupe lowo olorun
1: Levitiku ori iketalelogun oluwa si so fun mose pe so fun awon omo israeli ki o si wi fun won pe ajo oluwa ti eyin o pe fun apejo mimo won yi ni ajo mi ijo mefa ni ki a se ise sugbon ni ijo keje ni ojo isimi apejo mimo eyin ko gbodo se ise kan ninu re nitori pe ojo isimi oluwa ni ninu ibujoko yin gbogbo won yi ni ajo oluwa ani apejo mimo ti eyin o pe ni akoko won ni ijo kerinla osu kini ni asale le ajo irekoja oluwa ati ile ojo kẹẹdogun osu naa le ajo akara alaiwo si oluwa ijo meje le eyin o je akara alaiwo ni ojo kini ki eyin ki o ni apejo mimo eyin ko gbodo se ise agbara ninu re bi ko se ki eyin ki o ru ebo ti a fi ina se si oluwa ni ijo meje ni ijo keje ni apejo mimo eyin ko gbodo se ise agbara oluwa si so fun mose pe so fun awon omo israeli ki o si wi fun won pe nigba ti eyin ba de ile ti mo fi fun yin ti eyin o si ma se ikore re nigba na ni ki eyin ki o mu idi oka kan akoso ikore eyin to alufa wa ohun o si fi idi oka na ni waju oluwa lati se itewogba fun yin ni ijo keji leyin ojo isimi ni ki alufa ki o fi ni ojo ti eyin fi idi oka ni ki eyin ki orugo ako odo aguntan lodun kan alai labuku fun ebo sisun si oluwa ati ebo onjije re ki o je meji idamewo osun eye fun daradara ti a fi ororopo ebo ti a fi ina se ni si oluwa fun orun didun ati ebo ohun mimu re ni ki o se oti waini idamerin osun kini eyin ko si gbodo je akara tabi oka yiyan tabi oka tutu ninu ipe titi yo fi di ojo na gan ti eyin mu ore ebo to olorun yin wa ki o si ja si ilana titi lai ni iran iran yin ni bujoko yin gbogbo lati ijo keji leyin ojo isimi ni ojo ti eyin mu idi oka ebo fifi ni wa ki eyin ki o si ka ojo isimi meje pe ani di ojo keji leyin ojo isimi keje ki eyin ki o ka 50 ojo ki eyin ki o si ru ebo onjije titun si oluwa ki eyin ki o si mu lati inu ibugbe yin wa isu akara fifi meje ti idamewa meje osuwon ki won ki o je ti iyefun daradara ki a fi owo kara yan won akoso ni won fun oluwa pelu akara na ki eyin ki o si fi odo aguntan meje olodun kan alai labuku rubo ati egboro ako malu kan ati ago meji ki won ki o je ebo sisun si oluwa pelu ebo onjije won ati ebo mimu won ani ebo ti a fi na se olorun didun ni si oluwa nigba na ni ki eyin ki o fi obuko kan ru ebo ese ati ako odo aguntan meji olodun kan ru ebo alaafia ki alufa ki o si fi won pelu akara awon akoso fun ebo fifi ni waju oluwa pelu odo aguntan meji ni ki won ki o si je mimo si oluwa fun alufa na ki eyin ki o si kede ni ojo na gan ki o le je apejo mimo fun yin eyin ko gbodo se ise agbara kan yo si ma se ilana fun yin titi lai ni bujoko yin gbogbo ni iran iran yin nigba ti eyin ba n se ikore ile yin iwo ko gbodo sa eba oko re ni asatan pe ni iwo ko gbodo pe ise ikore re ki iwo ki o fi sile fun awon talaka ati fun alejo emi ni oluwa olorun yin oluwa si so fun mose pe so fun awon omo israeli pe ni osu keje ni ojo ikini osu ni ki eyin ki o ni isimi iranti ifun pe apejo mimo eyin ko gbodo se ise agbara kan bi ko se ki eyin ki o ru ebo ti a fi na se si oluwa oluwa si so fun mose pe ijo kewa osu keje yi ni ki o se ojo itutu ki apejo mimo wa fun yin ki eyin ki o se pon okan yin ni oju ki e si ru ebo ti a fi na se si oluwa eyin ko si gbodo se ise kan ni ojo na yi nitori pe ojo itutu ni lati se tutu fun yin niwaju oluwa olorun yin nitori pe okan kokan ti ko ba pon ara re loju ni ojo na yi oni a o ke kuro ninu awon eniyan re ati okan kokan ti o ba se ise kan ni ojo na yi okan na ni emi o run kuro laarin awon eniyan re eyin ko gbodo se ise kise kan ki o je ilana titi lai ni iran iran yin ni bujoko yin gbogbo ojo isimi ni fun yin ki eyin ki o si pon okan yin loju ni ojo kesan osu na ni ale lati ale de ale ni ki eyin ki o ma pa ojo isimi yin mo oluwa si so fun mose pe so fun awon omo israeli pe ojo kẹẹdogun osu keje yi ni ajo ago ni ijo meje si oluwa ni ojo kini ni apejo mimo eyin ko gbodo se ise agbara kan ijo meje ni ki eyin fi ru ebo ti a fi na se si oluwa ni ijo kejo ni apejo mimo fun yin ki eyin ki o si ru ebo ti a fi na se si oluwa ojo ajo ni eyin ko gbodo se ise agbara kan won yi ni ajo oluwa ti eyin o kede lati je apejo mimo lati ru ebo ti a fi na se si oluwa ebo sisun ati ebo onjije ebo ati ebo mimu olukuluku won ni ojo re pelu ojo isimi oluwa ati pelu ebun yin ati pelu gbogbo eje yin ati pelu gbogbo ebo atinuwa yin ti eyin fi fun oluwa pelu pelu ni ojo kẹẹdogun osu keje na nigba ti eyin ba se ikore eso ile tan ki eyin ki o si se ajo si oluwa ni ijo keje ni ojo kini ki isimi ki o wa ati ni ojo kejo ki isimi ki o wa ni ojo kini ki eyin ki o si mu eso igi daradara imo ope ati eka igi ti o bo ati ti igi wilo odo ki eyin ki o si ma yo niwaju oluwa olorun yin ni ijo meje ki eyin ki o si ma pa mo ni ajo fun oluwa ni ijo meje ni odun ilana ni titi lai ni iran iran yin ki eyin ki o ma se ni osu keje ki eyin ki o ma gbe inu ago ni ijo meje gbogbo ibile ni israeli ni ki o gbe inu ago ki iran iran yin ki o le mo pe emi ni o mu awon omo israeli gbe inu ago nigba ti mo mu won lati ile egypti jade wa emi ni oluwa olorun yin mo si si so gbogbo ajo oluwa won yi fun awon omo israeli.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori ikerin lilogun Oluwa si so fun Mose pe fi ase fun awon omo Israeli pe ki won ki o mu ororo dara dara ti o li fi gigun fun owa fun imole lati ma mu fitila jo nigba gbogbo teyin o de aso ikele eri inu ago ajo ni ki Aroni ki o toju re lati asale di owuro nigba gbogbo niwaju Oluwa ilana ni titilai ni iran iran yin ki o si toju fitila lori opa fitila mimo ni nigba gbogbo niwaju Oluwa ki wo ki o si mu iyefun dara dara ki o si yan isu akara 12 ninu re idamewa meji osuwon ni ki o wa ninu isu akara kan ki wo ki o si to won ni ese meji mefa ni ese kan lori tabili mimo ni waju Oluwa ki wo ki o si petura yi dara dara sori ese po kan ki o le wa lori isu akara na fun iranti ani ebo ti a fi na se si Oluwa ni ojo ojo isimi ni ki e ma tuntu ni waju Oluwa titi gbigba ni lowo awon omo Israeli nipa majemu titi aye ki o si ma je ti Aroni ati ti awon omo re ki won ki o si ma je ni ibi mimo kan nitori pe mimo julo ni fun ninu ebo Oluwa ti a fi na se ilana titi lai ati omokunrin obinrin Israeli kan ti baba re se ara Egypt o jade lo ninu awon omo Israeli omokunrin obinrin Israeli yi ati okunrin Israeli kan si ja ni ibudo eyi omokunrin obinrin Israeli yi soro buburu si oruko oni o si fibu won si mu nto Mose wa oruko eya re a ma je Shelomiti omobirin Dibri ti eya Dani won si ha mo ile ide titi a o fi inu Oluwa han fun won Oluwa si so fun Mose pe mu eni ti o se fibu ni wa seyin budo ki gbogbo awon ti o si gbo ti o fi owo won le ori re ki gbogbo ejo eniyan ki o le so ni okuta ki wo ki o si so fun awon omo Israeli pe eni keni ti o ba fi Olorun re bu yo ru ese re ati eni ti o soro buburu si oruko Oluwa ni wipa ni ki a pa gbogbo ejo eniyan ni ki o so ni okuta pa ni tooto ati alejo ati ibile nigba ti o ba soro buburu si oruko Oluwa wipa ni a o pa ati eni ti o ba gba emi eniyan wipa ni a o pa eni ti o ba si lu eran kan pa ki o san pada emi fun emi bi eni kan ba si se abuku kan si ara eni keji re bi o ti se be ni ki a se si eya fun eya oju fun oju eyin fun eyin bi o n ti se abuku si ara eniyan bẹẹni ki a se si eni ti o ba si lu eran pa ki o san pada eni ti o ba si lu eniyan pa a o pa iru ofin kan ni eyin o ni gege bi fun alejo bẹẹni fun ibile nitori pe emi ni Oluwa Olorun yin Mose si so fun awon omo Israeli pe ki won ki o mu eni ti o se fibu ni jade lo seyin budo ki won ki o si so ni okuta pa awon omo Israeli si se bi Oluwa ti fi ase fun won Levitiku Ori ike dogbon Oluwa si so fun Mose ni oke Sinai pe so fun awon omo Israeli ki o si wi fun won pe nigba ti eyin ba de ile ti mo fi fun yin nigba na ni ki ile na ki o pa isimi kan mo fun Oluwa odun mefa ni iwo fi gbin oko re odun mefa ni iwo si fi rewo ogba ajara re ti iwo si ko eso re jo sugbon odun keje ki o si ja si igba isimi fun ile na isimi fun Oluwa iwo ko gbodo gbin oko re bẹẹni iwọ kò gbọdọ rẹwọ ọgbà àjàrà rẹ èyí tí ó bá lalẹ hù nínú ìkórè rẹ iwọ kò gbọdọ ka bẹẹni iwọ kò gbọdọ ka èso àjàrà rẹ tí iwọ kò rẹ lọwọ nítorí pé ọdún ìsinmi ni fún ilẹ náà ọdún ìsinmi ilẹ náà yóò sì máa ṣe ohun jíjẹ fún yín fún ìwọ àti fún ìránṣẹ rẹ ọkùnrin àti fún ìránṣẹ rẹ obìnrin àti fún alágbàṣe rẹ àti fún àlejò rẹ tí ń ṣe àtìpó lọdọ rẹ àti fún ohun ọsìn rẹ àti fún ẹran tí ń bẹ ní ilẹ rẹ ni kí ìbísí rẹ gbogbo ki o se ounje fun ki iwo ki o se ka odun isinmi meje fun ara re odun meje igba meje ati akoko odun isinmi meje ni yo je odun mokandinlaadota fun o ki iwo ki o si mu ki ipe ki o dun ni ijo kewa osu keje ni ojo etutu ni ki eyin ki o mu ipe naa dun ni gbogbo ile eyin ki eyin ki o si ya araadota odun si mimo ki eyin ki o si kede idasile ni ile naa fun gbogbo awon ti n gbe inu re yoo si ma je jubeli fun yin ki eyin ki o si pada olúkúlùkù sí ilẹ̀ ìní rẹ̀ kí olúkúlùkù yín kí ó sì padà sínú ìdílé rẹ̀ ọdún júbélì ni kí àràádọ́ta ọdún kí ó já sí fún yín ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ gbìn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ká ìlàlẹ̀hù inú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ká èso àjàrà rẹ̀ tí a kò rẹ́ lọ́wọ́ nítorí pé júbélì ni mímọ́ ni kí ó já sí fún yín ìbísí rẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí ó máa jẹ láti inú oko wá ní ọdún júbélì yìí ni kí olúkúlùkù yín kí ó padà lọ sí ilẹ̀ ìní rẹ̀ bí ìwọ bá sì ta ọjà fún ẹnì kejì rẹ̀ tàbí bí ìwọ bá rà lọ́wọ́ ẹnì kejì rẹ̀ ẹ̀yin kò gbọdọ̀ rẹ ara yín jẹ gege bi iye odun leyin jubeli ni ki iwo ki o ra lowo enikeji re ati gege bi iye odun ikore re ni ki o ta fun o gege bi opo odun ni ki iwo ki o bu owo re si ati gege bi odun re ti fa seyin ni ki iwo ki o si bu owo re nitori pe gege bi iye odun ikore ni ki o ta fun o nitori na eyin ko podo re ara yin je bi ko se pe ki iwo ki o beru olorun re nitori pe emi ni oluwa olorun yin nitori na ki eyin ki o ma se ilana mi ki e si ma pa ofin mi mo ki e si ma se won eyin o si ma gbe ile na ni ailewu ile na yo si ma mu ibisi re wa e o si ma je ajeyo e o si ma gbe inu re ni ailewu bi eyin ba si wi pe kini awo ha ma je ni odun keje sa wo awa ko gbodo gbin be ni awa ko gbodo ko ire wa nigba na ni emi o fi ase ibukun mi fun yin ni odun kefa ohun o si so eso jade fun yin fun odun meta eyin o si gbin ni odun kejo eyin o si ma je ninu eso lailai titi di odun kesan titi eso re yo fi de ni eyin o ma je ohun isibe eyin ko gbodo ta ile lailai nitori pe ti emi ni ile nitori pe alejo ati atipo ni yin lodo mi ati ni gbogbo ile ni yin ki eyin ki o si ma se irapada fun ile bi arakunrin re ba di talaka ti o ba si ta ninu ile ni re bi enikan ninu awon ibatan re ba si wa lati ra nje ki o ra eyi ti arakunrin re ti ta pada bi okunrin na ko ba ni enikan ti yo ra pada ti o nti ka re ti di olowo ti o ni to lati ra pada nigba na ni ki o ka odun ita re ki o si mu ele owo re pada fun eni ti o ta fun ki ohun ki o le pada lo si ile ni re sugbon bi o ba se pe ohun ko le san pada fun nje ki ohun ti o ta na ki o gbe owo eni ti o ra titi di odun jubeli yo si bo ni jubeli ohun o si pada lo si ile ni re bi okunrin kan ba si ta ile gbigbe kan ni ilu olodi nje ki o ra pada ni iwon odun kan leyin ti o ti ta ni iwon odun kan ni ki o ra pada bi a ko ba si ra ni iwon odun kan gbako nje ki ile na ki o di ti eni ti o ra titi lai ni iran iran re ki yo bo ni jubeli sugbon ile ile to won ni ti ko ni odi yi won ka awon ni a ka si ibi oko ilu irapada ni awon won ni won si bo ni jubeli sugbon ni ti ilu awon omo lefi ile ilu ini won ni awon omo lefi o ma ra pada nigba kugba bi enikan ba si ra lowo awon omo lefi nje ile ti a ta na ni ilu ini re ki o bo ni jubeli nitori pe ile ilu awon omo lefi ni ile ini won laarin awon omo israeli sugbon ile ba ilu won ni won ko gbodo ta nitori pe ile ini won ni titi aye ati bi arakunrin re ba di talaka ti owo re ba si rele lodo re nje ki iwo ki o ran lowo iba se alejo tabi atipo ki ohun ki o le wa pelu re iwo ma se gba ile lowo re tabi eda sugbon beru olorun re ki arakunrin re ki o le wa pelu re iwo ko gbodo fi owo re fun ni eda tabi ki ohun ni ounje re fun asanle emi ni oluwa olorun yin ti o mu yin lati ile egypt jade wa lati fi ile kenani fun yin ati lati ma se olorun yin ati bi arakunrin re ti n ba o gbe ba di talaka ti o si tara re fun o iwo ko gbodo sin ni isin eru bi ko se bi alagbase ati bi atipo ni ki o ma ba o gbe ki o si ma sin o titi di odun jubeli nigba na ni ki o lo kuro lodo re ati ohun ati awon omo re pelu re ki o si pada lo si ijile re ati si ile ni awon baba re ni ki o pada si nitori pe iranse mi ni won se ti mo mu lati ile egypt jade wa a ko gbodo ta won bi eni ta eru iwo ko gbodo fi iroro sin sugbon ki iwo ki o beru olorun re ati awon eru re okunrin ati awon eru re obinrin ti iwo o ni ki won ki o je ati inu awon orilede wa ti o ye yin ka ninu won ni ki eyin ti o ma ra awon eru okunrin ati awon eru obinrin pelupelu ninu awon omo alejo ti n se atipo pelu yin ninu won ni ki eyin ki o ra ati ninu awon idile won ti n be pelu yin ti won bi ni ile yin won si je ini yin eyin o si ma fi won je ogun fun awon omo yin leyin yin lati ni won ni ini eyin o si ma sin won lailai sugbon ninu awon arakunrin yin awon omo israeli enikan ko gbodo fi iroro sin enikeji re ati bi alejo tabi atipo kan ba di oloro lodo re ati arakunrin re kan leti odo re ba di talaka ti o ba si ta ara re fun alejo tabi atipo na leti odo re tabi fun ibatan idile alejo na leyin igba ti o ta ara re tan a si tun le ra pada okan ninu awon arakunrin re le ra iba se arakunrin obi re tabi omo arakunrin obi re le ra tabi ibatan re ninu idile re le ra tabi bi o ba di oloro o le ra ara re ki o si be eni ti o ra asiro lati odun ti o ti ta ara re fun titi di odun jubeli ki iye owo ita re ki o si ri gege bi iye odun gege bi igba alagbase ni ki o ri fun bi odun re ba ku pupo sibe gege bi iye won ni ki o si san owo irasile re pada ninu owo ti a fi ra bi o ba si se pe kiki odun die ni o ku titi di odun jubeli je ki o ba asiro gege bi iye odun re ni ki o san owo irasile re pada bi alagbase ododun ni ki o ma ba gbe ki o ki o ma se fi iroro sin ni oju re bi a ko ba si fi iwon yira sile je ki o jade lo ni odun jubeli ati ohun ati awon omo re pelu re nitori pe iranse mi ni awon omo israeli se iranse mi ni won ti mumu lati le egypt jade wa emi ni oluwa olorun yin
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Aje ki agbadura. Olorun alaanu, Olorun imole, awa siwaju yin loni lati keko oro yin. A nbebe we pe awon ijinle ti o wa ninu oro yin ti o te pamo fun opopolopo eniyan. We pe e o tan mole si oro yin ni asale yi ni oruko Jesu. Gbogbo ti o se sokunkun fun wa we pe bi e tin tan mole si oro yin, awon nkan wonyi yo ye wa, yo si mu igbala wa si igbese aye wa. Ni oruko Jesu a nbe yin we pe gbogbo irin kiri okan ati ohun ti ke je ki oro Olorun ki o se ni lanfani e wa mu kuro ni igbese aye wa e je ki a fa abale ki a teti sile si ohun gbogbo ti emi Olorun yo ma laye wa ni yeke yeke ki a ba le je anfani ki a si le ri ibukun ninu oro na a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olorun wa loni a ntẹsiwaju ninu ẹkọ bibeli wa bi o ti mọ we pe a nkẹkọ nisinsinyi ninu epistle ti paul apostoli si awọn ara kolose a wa ni ori kini kolose sibe loni a nwo ẹsẹ ikẹẹdogun si ẹsẹ ikọkandinlogun yoo ṣe pataki fun olukuluko wa lati fiti silẹ nitori oro ijile ti apostle paul ni so nipa isipaye mi olorun nipasẹ jesu christi awon ohun ti o ti dabi eni wi pe a fi pamọ fun awon ologbon aye ati awon ijoye ati opolopo awon ti won keko bibeli sugbon ti won ko kese jari ninu eko bibeli ti won ko ti o dabi eni wi pe awon ide kan de won awon iboju kan bo won loju ti ko je ki won ki o ri awon ohun ti a fi han ninu oro olorun paapa julo awon ohun ti a fi han ninu bibeli nipasẹ jesu christi omo olorun oga ogo mo n ka fun o lati inu kolosi ori kini lati ese ikeedogun eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda nitori ninu re li ati da ohun gbogbo ohun ti n be li orun ohun ti n be ni aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipasẹ re le ati da ohun gbogbo ati fun ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re le ohun gbogbo duro sokan ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipile akobi ninu awon ninu oko wa akobi lati inu oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re awon oro ti aka se ti igbo re yi o nso nipa jesu christi sugbon ki n to lo si awon ese bibeli wonyi o ye ki o yi o gege bi akeko bibeli we pe gbogbo bibeli patapata ni o so nipasẹ jesu christi bi o ba wo lati ibere de opin o ri wipe bibeli n tenumo o si n je ki o ye wa wipe iwe yi eyi ni ni bibeli o je iwe ti o n fi jesu han o je iwe ti o n la wa loye nipasẹ jesu christi omo olorun ti o si je olugbala wa lati majemu lailai lati genesis ori keta ese ikeedogun ni a ti n so nipa Jesu Christi wo Genesis ori keta lati ese kedogun emi o se fi ota saarin iwo ati obirin na ati saarin iru omo re ati iru omo re ohun o se po le ori iwo o se pa ni gigise bi o ba wo oro Olorun yi ni pinipini o so nipa ejo lailai ni o si so nipa obirin na eyi ti ejo lailai ni ti o tanje yi ni efa o wa so fun wi pe ohun o fi ota si arin iru omo ejo yi ati iru omo efa bi o ba wo bi a se ma npe eniyan a ma npe eniyan ni oruko baba re bi a ba pe oruko re isaju a tun pe oruko baba re tele nitori na gbogbo eniyan patapata ni o je bi iru omo baba re iru omo okunrin sugbon eni ti olorun so nipa re nihi ni o pe ni iru omo efa eyi je omo ti yo jade lati inu wondia lai loko ni ati akoko yi ni ati nso nipa Jesu Christi awon ti o se ko iwe majemu lailai bi ati misi won lati odo emi mimo won ko fi di wale ti won ko fi pamo fun wa nipa Jesu Christi bi o ba tun wo Deuteronomy ori kejidinlogun Deuteronomy ori kejidinlogun lati ese kedogun Oluwa Olorun re yo gbe woli kan dide fun laarin re ninu awon arakunrin re bi emi oni ki eyin ki o feti si gege bi gbogbo eyi ti iwo bere lowo Oluwa Olorun re ni horebo li ojo ajo ni we pe ma se je ki emi tun gbo ohun Oluwa Olorun mi mo be ni ki emi ki o ma ba ri ina nla yi mo ki emi ki o ma ba ku Oluwa si we fun mi pe won wi rere li eyi ti won so emi o gbe woli kan dide fun won laarin awon arakunrin won bi iwo emi o se fi oro mi si li enu owo o si so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase yo se se eni ti ko ba peti si oro mi ti owo ma so li oroko mi emi o bere lowo re eyi ni a tun so nipa Jesu Christi Mose je ki o ni mo fun awon Juu wonyi we pe ohun toka si enikan ti o dabi ohun sugbon ti o ga ju ohun lo ohun toka si enikan ti o gbe dide laarin won wi pe eni yi ni o ni ekunrere oro Olorun ekunrere ilana Olorun ati wi pe nigba ti o ba de won feti si oro ti yo so eni yi ni a pe ni Christi tabi Messiah na tabi Jesu Christi Oluwa wa bi o ba wo orin Dafidi ori keji orin Dafidi ori keji ese ikeji la bi enu ko omo na lenu ki o ma se binu eyin a se segbe le ona na bi inu re ba ru die kiun ibokun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le eyi tun so nipa Jesu Christi bi o ba npi si awon ti an ka dara dara mo ti ka lati ibere bibeli mo ti lo sinu Deuteronomy a se tun ti lo sinu iwe orin Dafidi ori bi gbogbo won bi won ti kenu jopo ti won si so nipa Jesu Christi ti won reti lakoko na sugbon bi o ba lo sinu Isaiah ori kesan lati ese kefa Isaiah je ki o ye wa lai si sugbon tabi ninu ohun ti o nso ninu Isaiah ori kesan ese kefa nitori abi omo kan fun wa a fi omokunrin kan fun wa ijoba yo si wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo si bi si alaafia ki yo ni pekun lori ite Dafidi ati lori ijoba re lati ma to ati lati fi idi re mule nipa idajo ati ododo lati sinsiye lo ami titi lai itara Oluwa awon omo ogun yo se eyi ohun ti a se nkan awon nkan won yi si o leti ni wo pe ki o le mo
3: wepe lati ibere pepe ni olohun ti ni ipinu wepe owo ran Jesu Christi awon elomiran oro wepe nigba ti Jesu Christi wa wepe ko si akosile kikun nipa Jesu Christi sugbon gbogbo iwe mimo le o je ki a mo wepe atin reti Jesu Christi lati majemo lai lai bati asifi Jesu han o si wa lati mu ohun gbogbo se gege bi akosile ti atini bi o ba ranti nigbati Jesu Christi jinde kuro ninu oku ti o nba awon mo ihin re soro o nso fun wi pe ohun gbogbo ti o sele o wa ni ibamu gege bi oro Olorun wo apere yi ninu Luke ori 14:20 Luke ori 14:20 lati ese iketadinlogbon o si bere lati Mose eyi ni lati inu iwe Mose ati gbogbo awon woli wa o si tumo nkan fun won ninu iwe mimo gbogbo nipa ti ara re e je ki o ye wa daju wepe Jesu Christi mo wepe gbogbo iwe ti o wa ninu majemo lai lai ni o ko oro nipa ohun kini eredi ti a fin lo sinu awon nkan wonyi bi o ba fe mo Jesu oni lati ka oro Olorun oni lati ko eko oro Olorun ki o yi oye keyeke awon elomiran ma nfi eko bibeli ja fara won si so wi pe won fe di alagbara ninu Olorun a ko le di alagbara ninu Olorun bi a ko ba mo Jesu jinle ju be lo a ko si le mo Jesu jinle ju be lo bi a ko ba ko eko oro Olorun ki o si da wa loju bi o ba fe kun fun igbala ti Jesu Christi mo wa ti o fe ni iya ni pekun ti Jesu Christi mo wa bi o ba fe dabi re ni toto oni lati ko eko oro Olorun a ma n ko lorin we pe mo fe ki n dabi Jesu ninu iwa pele ko seni to gboro binu lenu re lekan ri bo ba je we pe ni toto lo fe dabi Jesu oni lati ni igbala Jesu oni lati ni iya ni pekun ko si le sese fun lati dabi Jesu lati ni igbala tabi iya ni pekan bi ki ba se wi pe o ko eko yanju nipa eni ti Jesu Christi se a ma n ko lori pelu wi pe mo fe ki n dabi Jesu ladura agba gbogbo lori oke ni o nikan lo pade baba re bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa ninu irin ninu gbogbo ti o se ati ninu agbara ti o ni pelu Olorun bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa pele bi a ba se fe dabi Jesu ninu bi ko ti binu tabi ti ko korira awon ota re o ye ki a wa papa mo wi pe ani lati ko eko oro Olorun yanju bi a ti mo Jesu Christi si bi a ti n ko eko oro Olorun si be ni yo rorun fun wa lati dabi Jesu ninu Efeso ori kerin lati ese ikejila si ese iketala Efeso ori kerin lati ese ikejila fun asepe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara Kristi titi gbogbo wa yo fide isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fide okunrin titi a o fide iwon gigun ekun Kristi bi o ba je yi ni ilepa re tabi ilepa mi bi a ba fe de ibu fife ati gigun ati iwon Jesu Christi ati ekun iwa amuye ti o wa ni igbesi aye re ani lati ko eko oro Olorun ki o daju ninu Kolose ori keta ese ikerindinlogun e je ki oro Christi ma gbe inu yin eyi ni asiri bi a se ndagba ninu eko oro Olorun bi a se ndagba ninu imoye imo Olorun bi a se ndagba ninu igbesi aye onigbagbo tooto bi a se ndagba ninu sisunmo Olorun si ni timotimo e je ki oro Christi ma gbe inu yin li opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ki e si ma gba ara yin ni iyanju ninu Psalm ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si Olowa nje bi a ba fe mo Jesu Christi ni ekunrere ti a si fe goke ninu iwa igbagbo iwa bi ti Olorun o ye ki a ni eko Jesu Christi je ki o da loju bi ati so fun otele re wepe ni ilu Kolose ni ati gbe awon kan dide.

Ni oruko Jesu Christ Oluwa wa. Baba wa tin be le orun atun de lasale yi pelu awon eruwowo pelu aisan pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa nitori amo wi pe bi a ba toyin wa eruwowo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi wi pe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idani loro satani e mu won kuro loruko Jesu wi pe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade an be yin wi pe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu idani sile e se fun wa loruko Jesu adupa epe ti gbo a o si ri pelu oje o wa a o ni imo lara re loruko Jesu Christ Oluwa wa e joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa an so lori agbara atobiji Olorun ati awon oke wa agbara atobiji ti Olorun ati awon oke wa Olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun Olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti Olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori keje dilogun ese ikerinla lati ese iketala Oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sarah se nrerin wi pe emi o ha bimo nitoto eni ti o ti gbotan ohun kan ha soro fun Oluwa Olorun bi o se bere lowo Abraham o ni se ohun kan soro fun Oluwa lati se o wa nso fun o wi pe li akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun Sarah yo si li omokunrin kan Olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni ti o yagan o so wi pe ko si ohun to soro fun lati se o ni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Jobu ori keji le ni ogoji Jobu ori keji le logoji ese ikeji omo isoro wahala aisan ti Jobu ni sugbon lese kese ti Jobu fun are so wi pe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na ti Jobu so wi pe emi mo wi pe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun Olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbesi aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketadilogun oni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbesi aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori Olorun ti a n gbadura si o ni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti yi o si wi pe Olorun ni a tobi ju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda nigbati

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Fe ki o ranti wipe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wipe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wipe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wipe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisinsiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipa kini ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu li ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki agbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wipe oke ti sidi e je ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobi ju eleda a dupe wipe e ti fi wa lokan bale wipe bi a ba so fun oke wipe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wipe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu teti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami ororiyan yin nitori na ni a se gbadura wipe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se bogbe mo pase jade ni oruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abe inu mo pase nisinsin wipe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan wonyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun wonyi e le won jade loruko Jesu. Adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri wepe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori wepe o ti kuro o yin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo

ibikibi ti o ba wa ki o ma jade bo ori wi pe bi a se gbadura tan nkan ti o wu si onikun nkan ti o wu si olorun e ti o wu si olese ati e ti o wu si olabe ori wi pe o ti kuro olorun ti si oke re nidi ma bo ni gbongan keje gbongan keje e je ki awon asona wa ki won ki o dari won an reti yin o ibikibi ti o ba wa yara re wo ori wi pe olorun ti se fun o o ti mo oke re o ti si nidi ma jade bo yara re wo ise iyanu anu ni ki se wi pe boya nikan kan leto si o to abi o ye ti re ni ma jade bo an reti yin se ayewo ti olorun mo koro gbogbo oke ni yo sidi nisisi bi won ti n jade bo a fe gbadura fun awon ti o ni arun miran ninu ara bi o ba ti n gbo eyi ti o jo ti re ki o ma nawo soke arun bi ete arun bi ogbe inu tabi jejere ti won pe ni cancer tabi egbo ojo pipe ulcer ninu tabi lara iko jedo jedo tuberculosis iko fe arun atogbe bi o ba je awon kan wonyi tabi ohun ti o jo won le o je ti re ti o ti ru kaakiri fun ojo pipe idande ti de nitori ise iyanu anu yo te olowo loruko jesu amen ediju ki agbadura awon wonyi ti o ni arun ti a ka sile wonyi tabi ohun ti o jo won ete ni tabi ogbe inu tabi cancer tabi egbo ojo pipe ulcer tabi iko jedo jedo iko fe arun atogbe bi o ba ni arun ti o jo awon wonyi yo wo re soke lese kese bi a ba ti gbadura tan ni ki o ye ara re wo nitori wipe ise iyanu ti re o n duro de o olorun alaanu a dupe wipe alagbara ni e ki ba ti ko si ohun to soro fun yin lati se nitori be ni a fi n gbadura fun awon wonyi gbogbo arun to wa lara won e le won jade loruko jesu iwo arun ete mo pa lase jade loruko jesu gbogbo owo to ti re owo to ti ge ati ese to ti re to ti ge mo pase wipe ki olorun eleda ki o da awon eya ara ti o ti sonu ti o ti re sonu ki o da won pada loruko jesu gbogbo kokoro to nje ago ara re apa won run amu won kuro gba iwosan loruko jesu gbogbo ogbe inu a n gbadura wipe ki iwosan ki o de loruko jesu arun jejere cancer apa alase e jade loruko jesu ati egbo ojo pipe yala loju ara tabi ninu edo e gba iwosan loruko jesu iko jedo jedo iko fe apa alase wipe ki e kuro loruko jesu ki iwosan tooto iwosan ti o duro pe titi ki o wa nisinsin si ago ara yin loruko jesu iwo arun as aisan atogbe jade loruko jesu gbogbo awon arun miran ti o faraju awon wonyi ti o n da won loro ti o mu owo ti o n kowo won lo olorun alaanu alagbara e wo won san loruko jesu e ti sọ fún wa wípé bí a bá sọ fún òkè wípé kó sídi ó ní láti sídi a gbàgbọ́ wípé ẹ ti ṣe a gbàgbọ́ wípé ẹ ti dáhùn àdúrà wa lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmì.
ye ara re wo. Ibikibi ti o ba wa ye ara re wo. Ise iyanu Olorun ti te o lowo. Bi o ba ti ri ise iyanu yi wepe o ti farahan inu ara re ki o ma jade bo.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o nawo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be nawo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesio lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be sinirin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o sin fe riran akoko ise iyanu tire ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi a ba si ti setan bi a ba ti gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a se dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko son to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo shidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logon nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o shidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bere si ni riran ayaro dede ki o ma rin

0: Numeri.
1: Ori ikeji, Oluwa si so fun Mose ati fun Aroni pe ki olukuluku awon omo Israeli ki o pa ago re leba opagun re pelu asia ile baba won ki won ki o pago koju si ago ajo yika ki awon ti se ti opagun ibudo Juda ki o do ni haila orun si haila orun gege bi ogun won Nashoni omo Aminadabu yo si je olori awon omo Juda ati ogun re ati awon ti a ka ninu won je 137 o le 600 ati awon ti o pago gbe ki o je eya Isakari Netaneli omo Suari yo si je olori awon omo Isakari ati ogun re ati awon ti a ka ninu won je 137 o le 400 ati eya Sebuluni Eliabu omo Heloni yo si je olori awon omo Sebuluni ati ogun re ati awon ti a ka ninu won je 128 o le 100 gbogbo awon ti a ka ni ibudo Juda je 193 o le 400 gege bi ogun won awon yi ni yo ko si ni Agusu ni ki opagun ibudo Ribeni ki o wa gege bi ogun won Elisuru omo Shedeuru yo si je olori awon omo Ribeni ati ogun re ati awon ti a ka ninu won je 123 o le 500 ati awon ti o pago ti ki o je eya Simeoni Shelumieli omo Suri Shadai ni yo si je olori awon omo Simeoni ati ogun re ati awon ti a ka ninu won je 129 o le 700 ati eya Gadi Eliasafu omo Deweli ni yo si je olori ogun ti awon omo Gadi ati ogun re ati awon ti a ka ninu won je 212 o le 150 gbogbo awon ti a ka ni ibude Ribeni je 185 o le 170 gege bi ogun won awon ni yo si sisi keji nigba na ni ago ajo yo si se pelu ibudo awon omo Lefi laarin ibudo bi won ti do be ni won o se olukuluku ni ipo re pelu opagun won ni haiwo orun ni ki opagun ibudo Ephraim ki o wa gege bi ogun won Elishama omo Amihudu yo si je olori awon omo Ephraim ati ogun re ati awon ti a ka ninu won je 200 o le 500 ati leba re ni ki eya Manase ki o wa Gamalieli omo Pedasuru yo si je olori awon omo Manase ati ogun re ati awon ti a ka ninu won je 416 o le 100 ati eya Benjamini Abidani omo Gideoni yo si je olori awon omo Benjamini ati ogun re ati awon ti a ka ninu won je 317 o le 100 gbogbo awon ti a ka ni ibudo Ephraim je 454 o le 100 gege bi ogun won awon ni yo si si siketa opagun ibudo Dani ni ki o wa ni iha ariwa gege bi ogun won Ayeseri omo Amishadai yo si je lori awon omo Dani ati ogun re ati awon ti a ka ninu won je 121 o le 700 ati awon ti o do ti ni ki o je eya Asheri Pageli omo Okrani yo si je lori awon omo Asheri ati ogun re ati awon ti a ka ninu won je 200 o le 500 ati eya Naftali Ahira omo Enani yo si je lori awon omo Naftali ati ogun re ati awon ti a ka

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori Iketa, won yi si le awon iran Aroni ati Mose ni ojo ti Oluwa ba Mose soro ni oke Sinai. Won yi si ni oruko awon omo Aroni, Nadabu, Akobi, ati Abihu, Eliasari, ati Itamari. Won yi li oruko awon omo Aroni, awon alufa ati ata oro si won le ori, eni ti o ya soto lati ma se iranse ni ipo ise alufa. Nadabu ati Abihu si ku niwaju Oluwa nigba ti won rubo ina ajeji niwaju Oluwa ni iju Sinai. Won ko si le omo. Ati Eliasari ati Itamari n se ise alufa niwaju Aroni baba won. Oluwa si so fun Mose pe mu eya Lefi sumo tosi ki o si mu won wa siwaju Aroni alufa ki won le ma se iranse fun ki won ki o ma pa ase re mo ati ase gbogbo ajo niwaju ago ajo lati se ise isin ago ki won ki o si ma pa gbogbo ohun elu ago ajo mo ati ase awon omo Israeli lati se ise isin ago ki iwo ki o si fi awon omo Lefi fun Aroni ati fun awon omo re patapata ni a fi won fun ninu awon omo Israeli ki iwo ki o si yan Aroni ati awon omo re ki won ki o si ma duro si ise alufa won alejo ti o ba si sumo tosi pe paniki apa Oluwa si so fun Mose pe ati emi kiyesi emi ti gba awon omo Lefi kuro laarin awon omo Israeli ni ipo gbogbo akobi ti o si inu ninu awon omo Israeli. Nitori na ti emi ni awon omo Lefi ise nitori pe ti emi ni gbogbo akobi nitori pe ni ojo na ti mo kolu gbogbo akobi ni ile Egypt ni mo ya gbogbo akobi soto fun ara mi ni Israeli ati eniyan ati eran ti emi ni won o ma se emi ni Oluwa. Oluwa si so fun Mose ni iju Sinai pe ka ye awon omo Lefi gege bi ile baba won nipa idile won gbogbo okunrin lati eni osu kan lo ati ju be lo ni ki iwo ki o ka won. Mose si ka won gege bi oro Oluwa bi ati pase fun won yi si ni awon omo Lefi gege bi oruko won Gashoni ati Kohati ati Merari. Won yi si ni oruko awon omo Gashoni gege bi idile won Libni ati Shimei ati awon omo Kohati gege bi idile won Amramu ati Ishari Ebroni ati Usieli ati awon omo Merari gege bi idile won Mali ati Mushi. Won yi ni awon idile Lefi gege bi ile baba won ti Gashoni ni idile awon omo Libni ati idile awon omo Shimei. Won yi ni idile awon omo Gashoni awon ti a ka ninu won gege bi iye gbogbo awon okunrin lati eni osu kan lo ati ju be lo ani iye awon ti a ka ninu won je 3,500. Awon idile awon omo Gashoni ni ki o do leyin ago ni aiwo orun ati Eliasafu omo Laili ni ki o se olori ile baba awon omo Gashoni ati itoju awon omo Gashoni ninu ago ajo ni ago ibori re ati aso isoro ti enu ona ago ajo ati aso isoro ti agbala ati aso tita ti enu ona agbala ti nbe leba ago ati leba pepe yika ati okun re fun gbogbo ise isin re ati ti Kohati ni idile awon omo Amramu ati idile ti awon omo Ishari ati idile ti awon omo Ebroni ati idile ti awon omo Usieli. Won yi ni idile awon omo Kohati gege bi iye gbogbo awon okunrin lati eni osu kan lo ati ju be lo won je 4,600 tin se itoju ibi mimo. Awon idile ti awon omo Kohati ni ki o pago leba ago si Ehagusu ati Elisafani omo Usieli ni ki o se olori ile baba awon idile awon omo Kohati. Apoti ati tabili ati opa fitila ati pepe won ni ati ohun elo ibi mimo eyi ti won fi n se ise alufa ati aso tita ati gbogbo ohun elo ise isin re ni yo je ohun itoju won. Eliasari omo Aroni alufa ni yo si se olori awon omo Lefi oni yo si ma se itoju awon ti n se itoju ibi mimo ti Merari ni idile awon omo Mali ati idile awon omo Musi. Won yi ni idile Merari ati awon ti a ka ninu won gege bi iye gbogbo awon okunrin lati omo osu kan lo ati ju be lo won je 29 ati Surieli omo Abihaili ni ki o se olori ile baba awon omo idile Merari ki won ki o do ni ago si ariwa. Ise itoju awon omo Merari yo si je apako ago ati opa idabu re ati opo re ati ipo itebo re ati gbogbo ohun elo re ati gbogbo ohun elo isin re ati opo agbala yika ati ipo itebo won ati ekan won ati okun won. Ṣugbọn awon ti o pago niwaju ago na si aila orun ani niwaju ago ajo si aila orun ni ki o je Mose ati Aroni.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu olore ofe oni fe julo adupe lowo yin wipe atun wa loni lati wa gbo oro yin a wa loni fun isoji a wa loni fun idahun si adura a wa loni fun imole ninu okunkun aye yi a wa loni lati le je ki etan awon aini ti o wa ni igbesi aye wa adupe wipe ojojumo ni an ri yin ba adupe wipe e ki sipo pada adupe wipe e ko yi pada adupe wipe lojojumo ni ileri yin lo ndotun lojojumo ni ijolo oto yin lo ndotun lojojumo ni anu yin lori wa ore ofe yin lori wa lo ndotun lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa egba pe wa loruko Jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro an be yin wepe e o fun ani aye ati anfani lati se okan wa paya lati gbo oro yin an bebe wepe oro yi yo se wa lanfani an bebe wepe oro yi yo tan imole si okan wa an bebe wepe oro yi yo so wa di alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri idahun si adura wa a bebe wepe bi e tin ba soro a ko ni je ki on kon ki o di wa lowo wipe a o fiti si oro na a o duro lori oro na a o se on gbogbo ti e fe ki a se ati wipe ibokun yin latoke wa ati wipe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa e je ki a wo Matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba eje ki a wo Samuel ikeji Samuel ikeji ori keji le logun ese ikerin din logbon fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo loni oro Olorun ti an fe yewo ni aanu fun awon alaanu aanu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si aanu lati odo Olorun wa aye ti an gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun nitori lati gba ti Adamu ti subu lati gba ti eniyan ti subu ni o ti je wipe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa lai si wipe ani ohun kan ti a le gbekele tabi ani ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wipe Olorun fi aanu re han fun wa bi ki ba se wipe Olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa je ki a duro na ki a ro ki a gbe yewo wipe bi ko ba si aanu Olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe agba Olorun laaye lati fun a ni okan aanu ati oju aanu fun ara wa oko ati aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalaafia lai si aanu Olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wipe agba aanu Olorun laaye ninu okan wa ati lati fi aanu Olorun fun ara wa bi eni kokan ko le sese wipe ki agbadun ohunkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wipe an fi aanu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi anuba wa lo ni ibi le ti an gbe eni kokan se eni keji re bi ki ba se wi pe an fi anuba ara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wi pe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti ati ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe aje igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso o ni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan ni gba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ese wa ni gba ti a je ota olorun tati sile daradara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o duro ki a ba le ronupo ada ati we pe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba agbo ohun ti a so ni we pe lai si we pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se we pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronupo ada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika orikeje ese ikeji dinlogun ati ese ikokandinlogun ye ke awo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese waju wa tani olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun pipi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa ji wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogbun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma n lota tabi ohun ti o tobi ju bee lo o dabi odo ti a fi ma n gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wipe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nla nla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kamokamo ti o je wipe ibanuje dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wipe eru ese o n wo olorun eru ese n pa ti o je wipe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wipe ko si ohun daradara kan ni igbesi aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si lorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni to je wi pe eru ese n pa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan soso je omo ni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wi pe ibinu olorun iya ayeraye duro de o iwo ni eni na ti o je wipe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni na ti o je wipe ibamasi igbadun iba ma si iriti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si on kan ti o le fun ni iriti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo ninu ise o wo ninu iya o wo ninu ese re o si so wi pe o nfe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti asomo olorun aba ma le jakuro odo yi tabi olo ti asomo olorun oni iba fa olo si orun arimabo lai tojo nkan ti asomo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sonu apadi sugbo oni tani olorun bi iwo ti o ndari ase dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko dai binu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu o nso fun a wi pe anu olorun on lo mu idariji wa anu olorun o lo mu eru ese o lo mu ko olorun wa anu olorun o lo mu ibanuje eti ese wa fa o lo mu kuro anu olorun o lo nu omije wa nu anu olorun o lo ko oruko wa si inu iwe iye olorun anu olorun o lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo oni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti ti ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan wonyi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni pe o so won sinu ogun okun o si mo wi pe bi a ba so okuta tabi olon olon nlanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma n lo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wi pe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wi pe agbadura popo ni se tori wi pe asokun popo ni se tori wi pe agbawe popo ni se tori wi pe a fi opolopo ni wa fun awon alagbe ni rara ko si on ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun anu olorun nikan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki oko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni to to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori jesu christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati a wa je elese nigbati a je odaran nigbati a je onikupa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ku fun wa wo Efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigbati awa ti le ku nitori irekoja wa o so wa di aye pelu christi ore ofe le ati fi gbayin la chari nihi bi ati ndaruko anu be ni andaruko ore ofe nitori wi pe won ma nlo dogba won ma nlo lese egbeji ni ibikan na ni anu olorun ati ore ofe olorun oni o je oloro le anu o je oloro le anu e le o fi ma nle se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon elomiran nitori pe o je oloro ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wi pe ife ti angeli ni iba se wi pe ife ti eran ara iba se wi pe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala oni sugbon nitori ife re nla ife ti o je wi pe olorun nikan soso ni o le ni iru ife be oni o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye
2: pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo so pon nipa anu Olorun wi pe anu Olorun lo fun ani idariji anu Olorun lo fun ani igbala anu Olorun lo fi ore ofe Olorun lo fi fun wa anu Olorun lo ko ruko wa si iwe iye Olorun anu Olorun lo so ota Olorun di omo Olorun anu Olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu Olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti aso mo wa Olorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke mo bi ati gbadura ti ko mo ti ko je ke mo bi ati kepe Olorun anu Olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o n reti we pe nigbati o ba je eni to ni iwon tun wonsin tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re wi pe nigba na yo sese fun Olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori wi pe a je olododo igbala ki wa nitori wi pe a je omoluabi o ni nigbati awa je elese Kristi ku fun wa nigbati awa je ota Olorun a fi ife Olorun han wa ni ti wi pe Kristi Jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe Olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun Olorun wi pe o simi le anu Olorun o nfe anu Olorun o nfe igbala Olorun wo epistle ti Paul apostle si Titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun Olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re kiyesi gege bi anu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso oni nitori iseun Olorun olugbala wa o tun so oni nitori ife re oni ki ise nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala koye won ma gbekele ise owo won won ma so wipe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wipe awon wa lati idile onigbagbo wipe lararo nigbati awon si wa ni kekere ni baba no man lago ton man pe won jo ton man ka bibeli ton man gbadura won ro wipe nitori adura gbegba won won ro wipe nitori ohun ti won se won ro wipe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala koye a man so wipe ohun o se bi seni kankan ri wipe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni ke teni keni ma dara wipe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi so lenu ki bo sile wipe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wipe nitori be ni a o se gba won la a nso fun wipe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran won ma nso wipe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi eni keni ti le se won awon ma nlo je eni ati wipe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe won ma fun won lowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omoluabi o so fun wa oni ko si bi a se le je omoluabi to bi a o ti le se awon nkan ese won sita ero kan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi Olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wipe o mo tani o le so wipe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro Olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wipe okan ese ni la n gbe kakiri eni ti ko mo Olorun eni ti ko gba Olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese ohun la gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wipe anfun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran ma so wipe igba gbogbo lo ma n lo sori oke lati lo gbadura ati wi pe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma njalankato nipa ti ise owo won won ma ro we pe tori pe awon gbadura awon gba awe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so pe nitori be awon ni lati de orun orun rere awon o mo wi pe ko si o ti a le se bi ki ba se wi pe je Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu olorun han fun wa bi ki ba se wi pe fe olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala bi ki ba se be a ko le wo ijoba olorun wo ese karun yi lekan si oni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re li o gba wala omo adamu kan iran adamu kan iba ma le ni igbala iba ma le ri oju olorun omo adamu kan iba ma le bo olorun dore bi ki ba se wi pe anu olorun nitori pe olorun o je eni mimo olorun je eni to korira ese sugbon awa mu ese bi eni momi anje ese bi eni jeun a fi ese korun gege bi ewon oso sugbon nitori anu olorun ki eniyan ki o ma ba segbe oni aseran Jesu Kristi we pe awa elese awa ti ko lolorun awa ti a o mo ojubo olorun awa ti a o mo bi ati sin olorun wi pe ki anu olorun ki o le fa wa somora ki anu olorun ki o le mu wa sile nitori be bi o ba ni igbala no ti wi pe anu olorun ni o gba ola abibi o ba ti ni igbala ki o mo we pe ko si ohun ti o nduro de o ye ki o sa wa sodo olorun we pe gba to je anu olorun le afi ngba wala anu yi si je anu lanla ti o je wi pe o nsan gege bi odo ni o jin ju odo lo nitori be ki a wa si odo olorun ki a ba le ni anu olorun wo peteru kini ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku woni oni eni ti o tun wa bi awon elomiran won ma nba wa jiyan o ma nfe ja wa ni koro eko oro olorun o ma nso wi pe ewo ni won ton pe ni atun bi nitori wi pe nkan ti awon mo ni wi pe ki awon ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti iribomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a se so fun ni wi pe a ko le se alai tun yin bi wipe bi ki ba se pe atun eniyan bi ohun ko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi ababe lo won wipe iwa suta agbo oro olorun ti agbo bawo la se risi ani gbogbo e o ti ede ye ohun wipe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wipe oruko Jesu iru e leti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon eyi to tun wa n gbo nihin wi pe ki a di atun bi se ki se igberaga ni awon ejijo onihin rere se ki se igberaga lo n ti won ti won ro wi pe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile se ki se igberaga lo je ka ro pe a ni nkan ta won ton wo ni ki se be Jesu fun ara re lo wa so atun bi oun lo so oun la tun so fun anihin o ni olubukun le olorun baba Jesu Kristi oluwa wa wo to so pe o se fun wa eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re o tun wa bi si re ti aye nipa jinde Jesu Kristi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re anu ti o jiji okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboro ju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wi pe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wi pe aye o ye fun elomiran ton ma ro wi pe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wi pe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wi pe ko le sese lati ni igbala oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboroju awo somodo o ni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti to je agbon magbe ti latodo olorun to je pe an gbon ninu re ko le tan o nitori opolopo anu yi oni o pin gba enikokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigba ti anu olorun po nigba ti anu olorun jin nigba ti o je wi pe enikeni ti o ba ke pe oroko Oluwa ni a gbala iwo lo tun duro de nitori be o ye ke mo wi pe anu olorun duro de enikokan wa anu olorun ti a fin gbanila anu olorun ti a fin yi ni pada anu olorun ti a fin so ni di atun bi o duro de enikokan wa sugbon ni soro wi pe nigba ti olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo nbere lowo wa nitori wi pe anu olorun ki se wi pe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigba ti a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo nbe lowo wa ye ki a wo Mika ori kefa ese kejo Mika ninu majemu lai lai o sumo ipari majemu lai lai ninu Mika ori kefa ese kejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti Oluwa n bere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe anu ati ki o rin ni irele pelu Olorun re oni ohun ti a fi han wa ninu oro Olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro Olorun ni wo pe gba ti a wa paapa ti a ti mo nipa anu Olorun gba ti a wa paapa ti a ti ni idariji ese nitori anu Olorun gba ti a wa paapa ti a ti to ebun orun wo nitori anu Olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu Olorun oni ohun kan loko fun wa we pe ki a wa paapa ki a fi anu han fun awon elomiran we pe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a kokko so we pe bi a ba fi anu han o je wi pe a fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese Jesu papa so nipa re o so nipa anu yi ba lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni gbese igbese yi po to be ge ti o je wi pe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi a ta won si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o ti nlo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omo luabi to ye ki eni ti a ti dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni lorun ni o so wi pe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wi pe ah se soro fun mi ma san owo fun o owo na okunkun ni iye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wepe ah iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wepe o le dariji eni keji re ohun ti Jesu n so fun ani yin ni wepe bi a ti ri anu gba lati odo Olorun ti a ti dariji wa ti a ti koruko wa ni si iwe iye Olorun ti a ti so awa ota Olorun ti a so wa di ore Olorun ti a so wa di omo Olorun wepe awa paapa anu ti a ri gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wepe gba ta ba se be ni a fi han wepe a ni okan imore je ki n ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejilelogbon nigba ti Oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese niji o nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wi pe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o Oluwa re si binu o si fun o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese eyi ti o ti je be na gege ni baba mi ti nbe le orun yo se si yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be ohun ti olorun be lowo wa ni we pe ke agba awon iliri o ngbo we pe aanu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni tin gboran si oro olorun ke a fo ke a fi okan imore han bawo ni olorun se fe ke a se aanu ki lo nreti lowo re ati lowo mi ki abale je alaanu kini awon nkan ti a le se ti yo fi han we pe awa paapa a je alaanu ranti we pe ipile we pe an saanu ni we pe awa paapa ati re anugba lati odo olorun wa ati dari ese wa je wa ati koruko wa si iwe yi lorun ati di atunbi nitori opolopo anu re o ti fi ore ofe han fun wa o wa je ojuse ti wa nisinsinyi lati fi anu han fun awon elomiran bawo ni a se le fi anu han fun awon elomiran wo luko ori kefa ese ikerin din logoji nje ke yin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu bi abanka bibeli o ye ki agba emi olorun laaye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o sese won ti fe yawo won a pe yawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe o dele na sugbon bi baba re bo sese si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to di igba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi ahan o ye ko mo iru nkan ti wa banile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe anu ti wa ki se bi baba ayawo bo se sanu fun wa anu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o le anu gege bi baba yin ti le anu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkankan won ma n so wi pe mo mo bi lagbaja se nse nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan wonyi a ma ri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wepe boya won ti wa ni adari ni abe elede gesi elede oyinbo tele eni ti o wa ni elede gesi ti an so yi nitori wepe se amo an dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele to ni yi to ni oni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsin mo ti di adari nitori be anu ti mo le fi han emi na mo ru anu ti mo nri lodo adari temi tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fi han o mo ni won nitori pe mo mo bilagbaja se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa odiwon anu wa ki se bi awon eniyan se si wa o ni sugun bi baba wa ti nbe le orun bi o ti sanu fun wa be ni ki awa na ki o ma sanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awon elomiran be ba so nipa ti igbeyawo won ma beere ibeere lo wa won ma ni kini iyawo le se ti ma fi ni koko gba isita kini iyawo le se ti ma so pe ka pin gari wi pe o to ge eto se ni eta jo gbe papo ni we pe o ti to mo ti mo eko oro olorun we pe mi o le fe iyawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fi ni le se anu fun omo oni idaun ni we pe ki a ma se anu fun iyawo wa gege bi baba wa ti nbe le orun bi o ti sanu fun wa so o ye ki awa na ki a mo wi pe gba ti a ti je elese tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori anu ti olorun dariji wa o ye ki awa paapa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o le anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o se se omo je janduku eniyan omo je ole omo je bi oni kupa ni omo je eni ti o nkegbe buburu a se ti kilo fun omo yi omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu we pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o se se ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa do bale pe baba e dariji mi o je se be mo baba so we pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbe ninu leyi mo ko so ohun to tun le gbebe ko to ohun to le be mi kin gbebe iya kunle ani eje adariji eje kan yi ki ati etun ki atun wo owo e aso pe o ti e pe ohun ni le dariji awon aladugbo awon ara ninu jesu won tun wa won ni eje adariji omode yi o so wi pe sun ti fe ronu pada o n fe gba olorun gbo o n fe tele olorun o ni o ti o rara omo yi o ni ba gbe ninu le mo ki lo de o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu nitori be o ye ki a mo wi pe lakoko anu ti baba fi fe wa iru anu yi gan lo ye ki awa na ki a ni sugbon je ki n so nkan miran fun o nigba ti a o mo ona igbala onigbagbo to sese fun lati duro ninu oko ero lai soro igbala onigbagbo to sese fun lati wa ladugbo lai soro igbala lai ke tantan fawon eniyan wi pe jesu christ n gbala kuro ninu ese iru eni be o fe ki awon eniyan woyi ki o segbe iru eni be o fe ki awon eniyan woyi ki o lo si orun apadi lai si anfani ati onuku ada lai si anfani ati ni igbala elomiran bi aba pe wo pe arakunrin lati igba te tin wa si ilesi o ye ki e le ba wa dari idapo ju ile o ye ki e le ba soro igbala fun awon elomiran arabirin lati igba te tin wa si ilesi o ye ki e le di okan ninu awon osise eyin ti o le ma so oro olorun fun awon elomiran ki won ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le mo nipa anu olorun a lohun oraye ani ise di ohun lowo ani igba ti won ma nse ipade oju ile gan igba yi gan lo ma dana ounje igba ti won ma nlo ni ojo satide fun ikeko awon osise igba yi gan ni o ma nlo soja igba ti won ma npe awon osise wi pe ki a wa sun ire ki a se tibi ki a se tohun igba yi gan ni awon onibara tohun igba yi no ma nwa si ibi atiraja bi abaje eni ti o le anu bi abaje eni ti o more ife olorun anu olorun fun wa ti a si fe se anu fun awon elomiran a o ni je ki on kun ki o di wa lowo lati soro igbala fun awon elomiran wose iketa din logoji e ma se dani ile ejo a ki yo si dan ile ejo e ma se dani lebi a ki yo si dan ile ebi e dariji a o si dariji yin o n so nihin o ni ki a ma se dani ile ejo awon elomiran bi won ba ti gbo ohun kan nipa oko lagbaja oko arabirin temedu won ti so pe lagbaja bo se nse niyan oro da lenu e eyan buruku ni o ti eya mi lenu pe ni gbogbo ijo bi gbogbo ijo se po to iru eni be lori fe ni gbese aye e nkan to wa na lori gba to ti fe lagbaja lagbaja mo mo gbata koko bere awon ipade oju ile oni o je bi oga ni ibi ekun wa lagbaja le eyan buruku patapata gba ni awon oluso agutan mo lagbaja ni won mo we pe lagbaja o ni gbala lagbaja o lori ofe olorun oni ka ma se dani ile ejo oni bi aba ti n gbo nipa oko arabirin tabi aya arakunrin ki a ma se dani ile ejo ki a ma ba da awa na ile ejo o sese ki o je wipe ninu ekun ni ati ro pe nkan kan sele laarin enikan si enikeji enikini a so ti e fun wa lai gbo ti enu enikeji ati be sin dajo gbata ba de gbata ma ri lagbaja ta ma ri pe won ti soro e fun wa bode ki wa ohun agan ohun ti ko dara la o fi da lohun o se se papa bi aba ti so igbalanu ki a ma mo loju elese lo ma mo ni loju elese lo ma so wi pe ki a ko ti wa sohun elese lo ma ni oro ebu lenu ati aba arabirin pade tori pe nkan ton ti so fun o e ton ti gbin si e lokan to si bere lowo lagbaja pe ah won ma soro bayi fun mi se be ni abi be ko ki a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sini mo won loju ati be sini so wi pe eyan buruku ni ati n dajo lai gbo ti enu eni ti an da lejo ko dara be oni bi abaji alaanu a o ni dani lejo ke ma ba da wa paapa lejo a o ni dani lebi ke ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala lo ni ko ti leko igbala lo ni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be si ni so nipa iya re ko be si ni so nipa baba re ko be si ni so nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihinrere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihinrere o ye ki a le so fun wi pe ah igba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be igba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pon se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won e lo ye ko jade lenu eni to ni igbala to si ni eko ihinrere sugbon awa ti a ro pe a je omo olorun awa ti a ro pe a je eni ti emi bi omo ti o sese ni igbala bi o ba ti nsoro baba re ni buburu o soro iya re ni buburu be la apa a ma ba dakun a so ah eyan buburu ni won awon elese won o le sohun to da ko da be ke a ma se ma dani lejo ke a ma se ma dani lebi o wa nso pe ki a dariji ke a ba le dariji o oni lojojumo ni leyin igba ta ti ni igbala o leyin igba ti a ti mo olorun leyin igba ti a ti de ile isin awon elomiran oye oye won won o mo we pe nigba ti a ba si wa ninu ara yi nigba ti a ba si gbe erupe yi ti a ba si gbe wo nigba ti a ba wa ninu ago ara ko sese ki a ma se ara wa o sese ki a te omole o sese ki a gbon o sese ki o dabi eni wi pe nkan o seto ni aarin iwo ati lagbaja ati arakunrin ati arabirin o ni a le se ara wa eyi o je wi pe anjale eyi o so wi pe atun lo muti eyi o so wi pe atun lo nsagbere sugbon a le se ara wa iwo na mo bi o ba je eni ti o ti ni igbala fun ojo die o mo wi pe oni igbagbo o sese ki a se ara wa ki se nipa ti jijale ki se nipa ti mimuti ki se nipa mimu siga ki se nipa kikobirin jo sugbon o sese ki a se ara wa mo ro pe nkan ti mo so ye yin mo ni so ye yin nigba ti a mo wi pe a le se ara wa oni ki a ma dariji ara wa gba ti olorun ti dariji wa ki a wa paapa ki a ma dariji awon elomiran ki a ma soro pele pele si ara wa ki a si ma se ara wa lore se oran ti ninu luko orikewa ninu luko orikewa lati ese ikerindinlogoji jesu ti so oro nipa eni yi nipa okunrin rere ti samaria ti o se anu fun enikan ti asenijamba je wo lati ese ikerindinlogoji ninu awon meteta wonyi ta ni iwo ro pe ise eni keji eni ti o bo si owo awon olosa o si dahun wi pe eni ti o saanu fun ni jesu si wi fun pe lo ki iwo ki o si se be gege jesu so wi pe bi a ba ti to ebon run wo bi a ba ti di eni igbala ki a wa paapa ki a lo saanu ki a lo sore fun awon elomiran wi pe ki a ma fun awon alagbe awon alaini wi pe ki a ma se anu fun awon ti o sonu awon ti ko ti ni igbala awon ti a ni lara awon ti a n da loro ki a ri wi pe oro anu ise anu o wa ni igbese aye wa si awon eniyan wonyi ibere ti mo fe bere ti a se fe dahun ninu oro olorun ki a to lo si lati gbadura ni wi pe kini anfani ti o wa fun awon alaanu kini ibokun ti o wa fun awon alaanu kini ojurere atokewa ti o wa fun awon alaanu ye ki n fi pele pele so fun o ki a to gbadura ki o ba le mo wi pe ohun ti a n so nipa ti alaanu o je ohun ti o se iyebiye o je ohun ti o se pataki bi ki se ki a mo bibeli nikan a ri awon to je wi pe bi aye ko to won ma da bibeli sile pere pere bi won ba n soro won ma ka lati genesis won ma lo si exodus won ma lo si psalm won ma ibi ki won ma kan dale sugbon iwa iwa bi olorun ko si ni igbesi aye won are ni to mo bibeli sugbon ti ko mo we pe o ye ki a je alaanu are ni to je pe o ka akasori bibeli ti ko mo we pe o ye ki a ni igbala ati pe bi a ba ni igbala o ye ki a je ni ti okan re te eni to mu soro eni to nsore eni ti ki dani lebi eni ti ki dani lejo eni ti ki ja eni ti ki so nbuburu kan si eni keni nitori be ki se pe ki a kan ma ka bibeli be aye ko to ki se pe ki a ma ka akasori bibeli opolopo elese lo wa ni gboro to je wi pe ati ka bibeli won le ma da sile ki a ma ro wi pe ah wi pe ati ba eni olorun pade sugbon won buru ju nkan mi lo o ye ki a mo wi pe bi a ba ni igbala a o je alaanu a o je ni ti sore fun awon elomiran a o je eni bi ti inu olorun eni to ni iwa bi olorun bi a ba si je iru eni be o daju wi pe opolopo ore isoyin fi olorun ni yo wa fun eni kokan wa nitori be ranti ibere ti mo nbere kini anfani kini ibukun ti o wa fun awon alaanu je ki a wo ninu oro olorun orin dafidi ori ketadinlogoji orin dafidi ori ketadinlogoji lati ese kedogbon emi ti wa lewe emi si dagba emi ko ti ri ki ako olododo sile tabi ki iru omo re ki o ma sagbe onje alaanu li ohun ni gba gbogbo a ma winni a si ma bo si fun iru omo re ori nihi oni alaanu li ohun ni gba gbogbo kini awon anfani awon ibukun ti o wa fun eni ti o je alaanu ni gba gbogbo alaanu ninu ile alaanu si oko alaanu si aya alaanu si omo alaanu si obi alaanu si alabagbe alaanu si awon ibi ise alaanu si awon ti an ba pade alaanu si awon alejo alaanu li ohun ni gba gbogbo kini ibukun ti o wa fun iru eni be o nlo so fun ani ese kedogbon wi pe iru eni be a ko le ko sile lati orun wa ati wi pe ko ni je agbe ati pe omo re ki yo sagbe onje wo iwe owe ori keta iwe owe ori keta ese keta ati ese kerin ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile ranti o ni igba gbogbo eniyan se oni ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe are oje ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe iyawo re se nkan ti o dun o ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe omo lo se nkan to ku die ka to sugbon bi o se fe ba omo yi soro ati ohun kon to fe se fun omo yi ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o se se ki ohun kan ki o sele laarin iwo ati arabinrin ninu ijo laarin iwo ati arakunrin ninu ijo laarin iwo ati adari laarin ati awon elomiran ti o wa labe itoju re ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile so won mo orun re ko won si wahala aya re kini anfani ati ibukun yo ti o ti be jade ese kerin be ni iwo ri oju rere be ni iwo ri oju rere ati ona rere loju olorun ati eniyan bi a ba n wa oju rere awon elomiran ti oye oye won ma n lo se ogun won ma n lo se nkan boya won sin gbere ni abi won fi nkan paju won ni ki awon ki o ba le ri oju rere ki awon ki o ba le ri ona rere loju awon eniyan ti awon ba pade boya won wa se ni boya won wa nkan kan lodo enikan abi lodo elomiran wo pe bi awon ba fi nkan yi woju bi awon ba fi omi adura we bi awon ba fi ton we wo pe awon eniyan o ma soju ere fun oni rara ohun ti olorun be lo wa ni wo pe bi o ba fe ri oju rere lodo olorun ati lodo eniyan wo pe ki anu ati otito ki o ma se fi o sile bi o ba ti duro ti otito yin rere eko yin rere eko ti a ti ko ninu bibeli ti o se fi anu olorun pelu re o ni anu ati oju rere ati ona rere ko ni fi o sile ninu owe ori ogun owe ori ogun ese ikeji dinlogbon anu ati otito pa obamo anu le a se fin di itere.

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, olóore ọ̀fẹ́, adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí ẹ fi hàn ní orí òkè Kálfárì. Nígbà tí ẹ rán ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, àwa ni ẹlẹ́bi, àwa ni ẹlẹ́ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n Jésù Kristì, ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo, aláìlẹ́ṣẹ̀, olóòótọ́, ẹni tí ó ti wà láti ayérayé, ẹni tí kò ṣe ohunkóhun kí ó kùnà rí, ó kú fún wa, ó ru ẹ̀bi wa, ó ru ẹ̀ṣẹ̀ wa. Àdúpẹ́, ẹgbà ọpẹ́ àti ìyìn wa lorúkọ Jésù. Àdúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí ó fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín. Àdúpẹ́ fún ìdáríjì tí ẹ fún wa lọ́fẹ̀ẹ́. Àdúpẹ́ fún ojú rere tí ẹ fi hàn wá. Àdúpẹ́ fún ìwẹ̀nùmọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì. Àdúpẹ́ wípé ẹ tún pèsè ayérayé sílẹ̀ fún wa. Ibùgbé kan lókè, ohun tí a kò lẹ́tọ̀ọ́ sí, ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ nìkan ṣoṣo ní ẹ fi pèsè nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ fún wa. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lorúkọ Jésù. Ǹjẹ́ bí ẹ ti mú wa wá sí inú ìjọba Ọlọ́run wípé kí a lè máa so èso ìwà mímọ́, àti wípé kí a lè fi ìfẹ́ Kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ kí a lè fi hàn. A ń bẹ̀bẹ̀ wípé ohunkóhun tẹ ń béèrè lọ́wọ́ wa tí ẹ fẹ́ kí a fi hàn ní ìgbé ayé tuntun tí a bọ́ sí yìí, ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a lè ní oore ọ̀fẹ́, kí a bá lè ṣe nǹkan wọ̀nyí ní orúkọ Jésù. Bí a ó ti lọ sínú ọ̀rọ̀ yín lónìí, ẹ̀bẹ̀ wa ni wípé ẹ ó ṣe wá lójú, ẹ ó là wá lóye, ẹ ó jẹ́ kí àwọn nǹkan tí ẹ ti fi pamọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín kí ó jáde, kí a bá lè rí i dáradára, kí a bá sì lè tẹ̀lé àwọn nǹkan wọ̀nyí ní ìgbésí ayé wa. Àdúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa nínú Kólósè orí ìkẹta. À ń kà á láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Kólósè orí kẹta, láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Nítorí náà, bí àyànfẹ́ Ọlọ́run, ẹni mímọ́ àti olùfẹ́, ẹ gbé ọkàn ìyọnú wọ̀, ìṣeun, ìrẹ̀lẹ̀, inú tútù, ìpamọ́ra, ẹ máa fara dà á fún ara yín, ẹ sì máa dáríji ara yín. Bí ẹnikẹ́ni bá ní ẹ̀sùn sí ẹnìkan, bí Kristì ti dáríji yín, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí ó máa ṣe pẹ̀lú àti borí gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Ẹgbẹ́ ìfẹ́ wọ̀ tí ṣe àmùrè ìwà pípé, ẹ sì jẹ́ kí àlàáfíà Ọlọ́run kí ó máa ṣe àkóso ọkàn yín sínú èyí tí a pè yín pẹ̀lú nínú ara kan, kí ẹ sì máa dúpẹ́. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́rin tí a kà yìí, láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún, àwọn ni ó fi àwọn ohun àmúyẹ ní ìgbésí ayé onígbàgbọ́ tí ó fi hàn wá dáradára, tí ó sì ń sọ fún wa wípé èyí ni ohun tí Ọlọ́run ń retí ní ìgbésí ayé wa. Wípé bí Ọlọ́run bá ti ń wo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, tí ó ń wo ìgbésí ayé tí à ń gbé, ìrìn tí à ń rìn, ọ̀rọ̀ tí à ń sọ láti ẹnu wa jáde, wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí ni Ọlọ́run ni ó ń fẹ́ rí. A pín àwọn ẹ̀kọ́ yìí, a pín sí ipa mẹ́ta. Ìkíní, a sọ nípa ìwà. Ìkejì, a sọ nípa ìfẹ́. Ìkẹta, a sọ nípa ìpè. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé nígbà tí a wá sínú ìjọba Ọlọ́run, Ọlọ́run ti pèsè ìwà tí ó yẹ kí a hù, ó ti pèsè rẹ̀ sílẹ̀ fún wa. Gẹ́gẹ́ bí aṣọ tí a pèsè sílẹ̀ fún ọmọ tí a bí, tí a gbé wọ̀, èyí ni ìwà Kìrìsìtẹ́nì. Ìkejì, Ọlọ́run fẹ́ kí a gbé ìgbésí ayé tí ó jẹ́ wípé ìfẹ́ ni ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo tí ó jẹ́ olúborí tàbí àkójọpọ̀ tabi itumo ohun gbogbo ti a nse we pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ori ofe olorun ṣugbọn ife christiani iketa o ye ki a mo we pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o seese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma n gba bọọlu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o seese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipepe wipe akoko ti de lati wa fi imunadoko lati ma gba bọọlu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si pupo nitori wipe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o seese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o seese ki o ti ma ko ni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o ti n ko won yi o seese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa eyi ti a n pe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe wepe ati ri wepo jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orile ede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba eyi ti a n so yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe ohun meta ni o farahan ninu eko ti a n ko le oni ikini iwa christiani ikeji ife christiani iketa ipe wa gege bi christiani gege bi onigbagbo je ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu kristi gege bi eni ti o n saferi ohun to n be loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wipe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli n wo ti won n yo nitori wipe a ti ronupo ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi daradara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi a ba ri omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa bi a ba ri bi o ti n woso bi a ba ri bi o ti n rin bi a ba ri bi o ti n soro to je wipe omo kekere ti ko ti ipe to daye bi a ba n gbo oro agba lenu e a ma so wipe o mo wipe inu aafin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o n gbo ninu aafin ohun lo n jade latenu e ṣugbọn bi a ba ri iru ọmọ bẹẹ ti o je ọmọ ọba ti o jade lati aafin ṣugbọn ti o je wipe ọrọ ti ko bakun gbe ọrọ aṣiwere ọrọ alailọgbọn ise awọn mẹkunu ni a ri lọwọ ẹ a so wipe wo ọmọ ọba ti o n ṣe bi ọmọ mẹkunu ti ko mọ iru ẹni ti oun jẹ awa naa gẹgẹ bi ọmọ ọba ọba awọn ọba olowo awọn olowa gẹgẹ bi ẹni ti a ti fi ipepe wa sinu ijọba ọlọrun awa na o ye ke amo iru eniyan ti a je o ye ke amo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo o nlo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye olorun ojo kan ko le mo ki o sule ke a ma ranti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lohun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a nreti wi pe nigbati ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re lohun ojojumo ni olohun lo npese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ranti wa le orun iru awa eniyan be o ye ke a mo ru eniyan ti a je o si ye ke a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye wi pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa ye ke a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe ye ki a duro nbe na oni bi ayan fe olorun tele tele awon omo israeli ni a npe ni ayan fe olorun awon iran abrahamu awon ni a npe ni ayan fe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori wi pe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati iyanu re o nfe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni a npe ni ayan fe olorun sugbon nisisin yi iwo ati emi erupe ilele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mu omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o we mo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayan fe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wi pe ati je ayan fe olorun o wa so wi pe eni mimo ati olufe nitori wi pe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisin yi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe aso wo we pe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe enikan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wi pe ye ki n debe tori wi pe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon tin yo mo fe ba won yo nitori e ni bibeli so awon tin sokun e ma ba won sokun awon tin yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan ti n wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obirin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o n lati je omidan arabirin ti o n bo yi o n lati je oni won fe gbe ni iyawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o sese daju daju aso ti o wo o je ke a mo yato wi pe oni o fe se igbeyawo be na ni o iwo ni agbe niyawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wi pe arabirin meri o ma ti ni gbala bi a o ti e mo tele tele wi pe arakunrin Samuel o ma ti ni gbala irisi re iwo se ore ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke a mo wi pe iwo ni eni ti a gbe ni yawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan wi pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eni Olorun gege bi apostle o nje ke a mo wi pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bo won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wi pe awa ni agbe niyawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisiyi e fi gbogbo nkan won yi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma si se poro fun eni keji yin e sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pa won ti o wa so fun a wi pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo je ke a wo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonu wo egbe okan iyonu wo ini Jesu papa ni o menoba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eyi ti iba fi ni iyonu ki o papa ki o si dariji elegbe re ko se be Jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si eni keji wa je ki a wo Matthew ori keji dilogun a oni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese ketalelogun titi de ese ikarun dini ogoji sugbon nisisiyi je ki a wo ese ikerindinlogbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa n reti wi pe ki a wa papa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die e ti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada we pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun papa bi o ba sanu fun elegbe re je ki a wo lati ese ikeji le logbon nigba ti oluwa re si pe tan o wi fun pe iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ki a ma fi aki kori wo pe lai lai a oni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ki a ma fi aki kori wo pe rara lai lai titi aye yo fi dopin oni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ki a ma le omo jade ki a so wi pe koni le ba wa gbenu ile ki a so wi pe a oni le dariji oni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo ki a ni emi ikanu fun ara wa ki a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o sese ki a se ara wa se a mo wi pe awa ti a je adari iba se oluso agutan agba ni tabi adari ekun ko si angeli laarin wa nito to ni agba okan wa la nito to ni olorun ti dari eseje wa nito to ni aje ni olorun sugun o sese boya aboju fo nkan kan ni boya enikan lo fi esun sun wa nipa re ki a si so oro si o ki obi o ninu ohun ti a ni lati se ni we pe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni afẹri oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun aku ni gbaju iseju marun lo sugbon lohun o raye ki a dariji ara wa tabi o sese ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o sese ki o se wa boya a nfe itoju boya nkan egunlogun wa lese a si ro pe a be wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi a si ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si sese ki o je we pe adari ekun tabi adari edapo jule o sese ki o je pe awa ti a je omo ijo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi tabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji dini ogota Isaiah ori keji dini ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti ibi npa ati ki iwo ki o mu awon otoshi ti ati sode wa si ile re nigba ti iwo ba ri arin horo ki iwo ki o arin hoho ki iwo ki o bo ki iwo ki o ma fi ara pamo kuro lodo eran ara ti re eyi ni a nso bi ati le ni okan iyonu bi ati le fi iwo tutu tabi okan iyonu bi ati le fi han we pe bi a ba ri enikeni ti ebi npa ninu awon ara ninu olowa tabi ninu awon aladugbo wa ti o nje si wa lowo wa ki a fun won ni onje bi e ba ri awon ti ko ni lowo ki a gba won si ile bi e ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ki a fi aso bo won ki a ma se yeye won we pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati wo pe ki a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ki a ma se be ni we pe a ko mo we pe won nilo awon nkan ti o wa lowo wa ki a ri we pe a toju awon elomiran e je ki a wo Romu ori kejila ese ikewa Romu ori kejila ese ikewa ni ti fi ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fi ti eni keji yin saju o ni ki a ma fi iyonu feran ara wa nitori be o ye ki a gbe okan iyonu wo ikeji o ni o ye ki a ni emi iseun o ye ki a ma sore fun ara wa ko ye ki a duro di igba ti won ba so fun awe pe lagbaja o ye ki a ran lowo bi a ba ti ri wo pe ara awon ara ninu olowa won ni awon nkankan ti won se alaini ti olorun si pese nkan won yi fun wa oni ki a je eni ti sore oni bi o ti e je eni ti e omo ri gege bi eni ti apa ni apa ipatan ni oju ona laarin jericho ati jerusalemu oni bi abari gege bi alaanu ara samaria o ye ki a ma sore o ye ki a ni emi iseun ki a ma toju awon ti apa lara tabi awon ti a sa logbe tabi awon ti o ba ajalu kan pade ni igbese aye won ye ki a wo efesu ori kerin ese ikeji leni ogbon e ma sore fun omo ni keji yin eni pe ki a ni emi iseun ki a ma sore eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin o tun so fun wa o nte mo wa leti wo pe o ye ki a ma sore o si ye ki a ni iyonu si ara wa bi a ba pada si kolose ori keta ese ikejila ki a ni irele irele je ohun ti o se pataki irele je ohun ti bi a ba ri ni igbese aye eniyan a ma n so wi pe lagbaja omo lo abi ni o se se boya ko lowo o se se boya ko ti le le bo wa ko le fun wa lo nje sugbon a ma so pe lagbaja omo lo abi ni kilode ta n so be a ma n so wi pe irele lagbaja o po o ga popo o se se ki o je ninu ebi bi o se se ki o je iya oko ni o wa sele bi iyawo ti n gbe ounje sile fun iya oko ti o kunle bi o ti n gbe ounje sile yi ni iya oko o se se ki obe ki o ma ti le dun popo ikunle yi yo je ki obe dun ju be lo o se se ki eran popo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe ounje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wi pe iya oko yo ma pon awo lani bi o ba ti pada de ni o ma so wi pe iyawo omo mi mi o riru e ri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti a ko ti o gbe ko nitori kini se nitori pe a ko gberan inu koko fun iya ni rara nitori iteriba nitori irele nitori wi pe eni yi bi o tin soro be ni o nkunle bi o tin gbonje sile be ni o nkunle ni iya iya ma so wi pe o dabe ni ki ma ba yin gbe wi pe mo feran re popo o dabi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ki a wo peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipere e teriba fun awon agba be gege eyin ipere eyin omode e teriba fun awon agba laye ode oni ni a rin wi pe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni onigbagbo ni a ri wi pe a o bowo fun awon agba o ri omokunrin kan boya o je omo ogun odun o ri elomiran ti o je omo ogota odun agbalagba ti o ti ewu lori ti o ti bi omo ti o ju arakunrin lo ti o je omo ogbon odun yi bi o ba fe pe ara wa ninu oluwa awon agba ninu ijo ti o je obi ogota odun ni o ma so pe brother omo ogbon odun ti o npe eni ogota odun ni brother ki se baba wa ni bi ati emo bibeli lati ibere de opin eni ti o hewu lori eni ti o je agba baba lo je fun wa igba miran a o ri o se se ki o je omo odun 25 ni o je olu eni to n dari idapo ju ile ki eni ti a n dari re yi ki o je bi omo 70 odun eyi ti eni ti o n dari idapo ju ile ba fi ma bowo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni to n pe ni Samson yi ni eni ti o je 70 odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ki awa ti a je omode o ye ki a ni ibowo iteriba ki a ni irele fun awon agba nitori be e je ki a mu awon kan won ibo sipo ni aarin wa o se se boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isinmi a wa inu iwe mimo a si n fe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi o ba so nipa ti ara a fe pe wo pe ki o ka akosori a kan yowo si ani e iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa sibi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan woyi o ni ani gbogbo yin e ma teri ba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin le aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga sugbon o nfi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teri ba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa paapa a je eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye ki nkunkun ka fun o lati ese ikini nitori o se pataki popo ese ikerin la nlo sugbon je ki nka lati ese ikini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba tile se aigboran si oro na ki a le jire won le aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o ma nse ni laanu o si ma n bani lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti di atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se n soro agan oro lile si oko re o ma n je ohun to ma n se ni laanu we pe arabirin se n soro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o n se aigboran si oro na eni ti ki se onigbagbo o ni sibe sibe o ye ki a ni iteriba ki a ba le jere awon oko won yi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba n wo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti irun didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo ohun ti a n so nihin eyin obinrin e teti sile igba miran o seese ki o se oko re eti o ba fi kunle ni ese mejeji eti o ba fi ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni wepe o mo wepe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma n fe eti o ba fi so lenu wepe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo wo iru aso yi o ro wi pe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wi pe eyi ni yo munu oko dun nitooto ni oko fe ki o je eni ti o ni imototo oko fe ki o je eni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe o nfe nkan miran o n fe ki a ni irele we pe yo ma so ninu okan re we pe o morun di looto sugbon iwa o da ni tooto ni o ma aso owo sugbon iwa re nko wese kerin nisinsin yi sugbon ki o je ti eni ti o fara sinle okan ninu oso aide baje ti emi irele ati emi titu eyi ti se iyebiye ni waju olorun o n sọ fun wa wipe ohun kan wa ti o ju irun didi lọ ohun kan wa ti o ju aṣọ wiwọ lọ ohun kan wa ti o ju ọṣọ ninu aye lọ o ni ẹmi irẹlẹ ẹmi iwa tutu eyi ni o ṣe iyebiye niwaju olowa nitori bẹẹ o yẹ ki a mọ wipe awọn nkan wọnyi ni ọlọrun n beere lọwọ ẹnikọọkan wa o n fẹ ki a gbe nkan wọnyi wọ o n fẹ ki a hu awọn nkan wọnyi ni iwa tun wo ni ikọọkan lati kolose ori kẹta lati ẹsẹ ikejila si iketala ẹgbẹ ọkan iyọnuwọ iṣeun irẹlẹ inu titu ipamora o ye ki a ma farada fun ara wa ki a ni ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wi pe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wi pe o ye ki a ma farada fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun ti enikeni iba se se amo wi pe awa na ati se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa eni o mu wa lo si ikori keji ife christiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan won yi egbe ifewo ti se amore iwa pipe egbe ifewo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni ife ife yi o se pataki e ki a wo korinti kini ori kejo ese kini korinti kini ori kejo ese kini sugbon ni ti awon nkan ti a fi rubo si orisa a mo pe gbogbo wa le o ni imo imo a ma fe sugbon ife ni gbe niro o nso fun a wi pe bi a ba ni ife ife yo gbe waro iba je ninu ijo iba je ninu ile iba je ni ibe ise nibi kibi ti a ba wa ife wa ti a nfi han yo ma gbe awon elomiran ro bi won ti le subu ife wa ni yo gbe won dide bi won ti le dabi eni pe won ni ikose ni ona kan tabi omiran ife wa ni yo le gbe won dide ife a ma gbe niro ye ki a wo ori kerinla ese ikini e ma lepa ife ki ese ma fi itara safere ebon ti se ti emi sugbon ki e kunkun ma so tele ohun ti a fe fihan nihin nisinsin ni ti ife e ma lepa ife eni pe pelu iyawo wa ki a ma lepa ife pelu oko wa ki a ma lepa ife bi a ba fe se ohun kan bi a ba fe soro kan bi a ba fe ba oko wa tabi iyawo wa se nkan kan ki a be lo wa pe nje eyi mu ife lowo bi ko ba si ife ninu re bi o ba je pe ohun ti o fa ija ni ohun ti o mu ki ife wa ki o diku si ara wa ni ki a ma se ki a ri we pe a n lepa ife ni ori ikerindinlogun ese ikerinla ori ikerindinlogun ese ikerinla e ma fi ife se gbogbo nkan yin ohun gbogbo ti a fe se ki o wa ni ti ife se aran enikan lowo ni ki a je ki o wa nipa ti ife igba miran a ma n se be ni pe aran eniyan lowo sugbon awon elomiran tan ma n lo si ile enikeji won ah mo ni ki wa ran yin lowo ni o mo ni ki wa ran yin lowo ni o sugbon iranlowo ti won fun wa yi igba miran iranlowo olofofo ni won fe wo awon nkan ti a ni ninu ile awon wahala ti a ni ninu ile awon nkan miran ti o dabi eni po je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo boya won ba gbalẹ ni won ba foso won ba se onko bi won ti n jade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo ti n bo ara ile e o mo we pe lagbaja nkan to nla ko jansin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e eh so ki n gbo be ni ki lo se o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o n gbadura o n ka bibele o ti en ko ni leko bibele sugbon lagbaja ko le shanfani ba de ti lagbaja e ba oni nkan o mo ni ki wa ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose ti o nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa nipa ti ife mi a ba ri wi pe enikeni ti a lo ran lowo enikeni boya o je adari idapo ju ile ni o je arabinrin ni oluwa arakunrin ni oluwa amo wahala ti o ni gege bi a ti so we pe ki se we pe ki a je agbenuso won esu ki a be sini tan nkan ti awon elomiran se tabi wahala won ki a be sini tan kale o ye ki a mo we pe oro ti ko ba mu ife lowo a ki so we pe e ma se e ma fi ife se gbogbo nkan yin nitori be o ye ki ife ki o wa ninu oro wa ninu ise wa ati ninu ohun gbogbo ti a ni idapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica kini Thessalonica keji shega fa fun mi Thessalonica keji ori kini ese keta ise wa ni lati ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo nitori yin ara ani gege bi o ti ye nitori pe igbagbo yin dagba gidigidi ati ife olukuluku yin gbogbo si ara yin ndi popo o ye ki ife wa ki o ma de popo si ara wa bi ati feran ara wa loni ki o ju bi ati feran ara wa ni odun ti o koja bi a se le ran ara wa lowo loni ki o koja bi a se ran ara wa lowo ni odun marun seyin ki a ri wi pe ife wa n gboro ju be lo ife wa n dagba ju be lo ati wi pe ife wa yi o n kan eniyan popo ninu ijo ju be lo nitori be o ye ki a ma ni ife si ara wa bi a ba n so nipa ife si ara wa yi bawo ni a se le fi ife yi bawo ni a se le fi han je ki a wo petero lakoko ki a tu lo wo korinti kini petero ori kerin petero kini ori kerin ese ikejo ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin nitori ife ni bo opolopo ese mole ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin ife ti a nso nihin ki se ife ko fe nitori bi o ba n gbo nipa ife ti o gbona o le ma ya o lenu ki se ife ti inu aye o nso nipa ife ti o gbona nipa ti emi laarin ara wa o si nso wipe iru ife be a ma bo opolopo asise a ma bo mole laarin ara wa o sese boye nikan se oro so si wa ki o so pe ah arabinrin dariji mi o mo tele tele ni ife ti ani yo bo asise be yo bo mole o sese boya eni ti o nko aleko ni wa inu iwe mimo ni o se asise o se oro so o nso fun a wipe oro kan wa ninu Marko asimo wepe ko sinu Marko wepe inu ise awon aposteli ni oro na wa eyi ki se ohun erin tabi ohun agalamasa ti a lo ma so wepe won gbon sori aga wa sun won kunkun mo ro so won kunkun le se nkan yi alufa wa oluso agotan wa ibagba nkan won lowo awon rabi won nitori pe ase won ti poju o ni ife yo bo opolopo ese opolopo asise yo bo mole tabi iwo ti o je aya ninu ile o sese oko boya o ye ki o fi ogun naira sile o fi naira 18 sile ki o si dabi eni po nso pe naira 18 to fi sile ko to nkan ko ni le ra nkan kan wa lati oja bi o ba si ti ri iya re ki o ma so fun yin pe ah iya nkan ti mo n doju ko rara ife a ma bo opolopo asise opolopo ese a ma bo mole o sese ki o je ninu ijo teti sile o sese ki o je enikan ni o se wa ninu ijo tabi ara ninu olowa ni o so nkan kan ti ko te wa lorun ran ti wi pe ife a ma bo opolopo ese mole sugbon awa ti a wa ninu ijo nihin dipalai ti o je wi pe a nyo ipo olorun fun wa nihin rere olorun saanu fun wa olorun se wa ni oloriire wo bi ijo se ri wo eko oro olorun awa ti boya si se wa ninu ijo yi ijo daradara ni sugbon o sese ki a se ara wa ki o wa gbe oro wa ninu ile wa nihin ki o wa gbe lo si CMS ki o wa so wepe ah ninu ijo ti mo wa won se mi bawo lo se le so be tabi ki o ti le gbe lo si awon ti won ki ka bibeli ki o so wepe looto ni mo n lo si church looto ni a so pe a ni igbala looto la so pe a de atunbi sugbon awa paapa ti a pe ara wa ni omo olorun ti a so pe a de atunbi nkan tan se fun mi n o le gbagbe titi lai o n so fun eni ti ko sinu ijoba olorun o n so fun eni ti o je elese eni ti o wa ninu esin miran o tun so nipa eyan ti o je ara ninu oluwa si awon ti won wa ni ode ko ye ko ri be ife a ma bo opolopo ese a ma bo mole nitori be o ye ki o ye wa we pe ife ni olorun fe ki a fi han si ara wa je ki a wo korinti kini ori ketala lati ese ikerin o nso fun wa nipa ife ife a ma musuru ife a ma musuru boya ro we pe o ye ki o je adari ṣugbọn won ti so di adari musuru bi o ba ni ife olorun ati ife ijo ife a ma musuru boya o ti gbe yawo ni o si feran aye are ṣugbọn mo o ti de iya nso fun awon ebi abi nso fun we pe o ju obirin sile ko le bimo o ife a ma musuru igba ti re yo de olorun yo yi nkan pada je ki ife olorun ki o fun ni suru we pe bi o tin reti olorun yo se a ma seun ife ki se ilara ife ki soro igberaga ki fe ki huwa aito ki wa ohun ti ara re a ki mu binu be ni ki gbiro ohun buburu ki yo se asododo sugbon a ma yo ninu otito o se se boya eni ti o je adari wa tele boya nkan kan sele o si mo kilo sele oluso agotan sin ni arakunrin lo gbadura die o ki a to da opada si aye re nkan yi ti o sele ni ekun wa nihin ti ko ye ki o de ibomiran ni ati n gbo ni okere we pe eni ti o je alakoso wa tele ninu ekun wa won ti da duro won ti se amo nkan to se boya o dese agbere ni o boya o se ti boya o ji owo ijo ni o amo kilo se ewo lokan e nbe ki lo mo to se eni ti o mo nkan kan nipa agbere eni ti o mo nkan kan nipa o le jija o n soro si o n soro we pe boya o jale boya o se tohun nkan to si sele ki se nkan to se pataki to be oluso agotan kan fe ki o gbadura die ni nitori nkan bayi ife ki yo se aisododo bi ati le da enikan duro eyi ki se we pe yo mo ki inu re dun we pe o dara be we kon da lagbaja duro ko dara be o ye ki o ni edun okan fun o ye ki o gbadura fun ife ki yo se aisododo a ma yo ninu otito a ma farada ohun gbogbo a ma gba ohun gbogbo a ma reti ohun gbogbo a ma fayaran ohun gbogbo nitori be ohun ti olorun so fun ani wo pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji o ye ki a ni ife kristeni iketa o ye ki a mo ipe kristeni ipe ti a fi pe wa o ye ki a mo o ye ki o ye wa kini ipe ti a fi pe wa wo kolose ori keta ese kedogun ese je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki esin ma dupe kan meji lo wa nihin ikini alaafia ikeji didupe ni apa kan ari alaafia ni apa keji ari idupe ni arin re ni ari ipe ti a fi pe wa ipe ti a fi pe wa ni wo pe ki a je eni ti o ntele omo alade alaafia ki a si je ki alaafia ki o wa ni igbese aye wa ki a je ki alaafia ki o wa ni oro enu wa ki a je ki alaafia ki o wa ni ise wa ati ibalo wa enikan si enikeji re ati we pe ki a ri daju we pe a n dupe ninu gbogbo onko wahala ti a le ni abi nkankan ti o le ma sele ki a ri we pe ni igba gbogbo a n dupe loni ni olorun ti je ki o ye wa we pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji ki a ni ife kristeni iketa ki a mo ipe alaafia ti a fi pe wa ki a si ma dupe ni igba gbogbo o ye ki a so fun olorun nisinsin wo pe iru iwa yi ni a fe ki o wa ni igbese aye wa bi a ba ti di atunbi we pe a n fe fi ore ofe ti a ti ni a n fe fi han a si n fe ki iwa yi ki o wa ni igbese aye wa ikaanu ni tabi iyonu isore irele iwa tutu ipamora ifarada ki a ma dariji ara wa ki a ni ife ara wa ki a je ki alaafia ki o wa ninu okan ki o wa ninu ebi ki o wa ninu ijo ki o wa ni igbimo wa ki a je ki ife ati alaafia ki o joba ni ki o si se akoso bi a ti n ba ara wa lo e je ki a dede duro e je ki a so fun olorun we pe afeje ti olorun a si n fe ki iwa kristeni ife kristeni ipe kristeni ki o je tiwa ye ki agbadura daradara le oni bi a ba ti ni igbala ki a je ki awon iwa kristeni wonyi ki o je oni igbese aye wa bi a ba si ti ni igbala ki a so fun olorun wo pe ki o gba kan wala ki o sanu fun wa ki o dariji wa awon nkan ti o je bi ese ni igbese aye wa ki olorun ki o yo won kuro ki o se fi iwa otun iwa ododo irin alaafia ati ife ki o fi ropo awon nkan ti olorun mu kuro ni igbese aye wa ye ki agbadura daradara ki a si gbadura pelu igbagbo o daju we pe olorun yo se
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura Baba Olorun wa adupe wo pe awa sihin ki a ba le gbo oro yin o sese ki awon ile isin miran ki o ti ma pe wa ki a si ni won larowo to wa sugbon ohun ti o mu wa wa sihin ni wi pe a mo wi pe a o gbo oro yin life boko boyo ati wipe bi ati n gbo oro yin oro yi ni o le se wa pe lati mura wa sile fun ipada bo Jesu Christi nje bi ati ni ipinu ti a se wa sihin a n bebe wipe ohun ti a wa lati gbo ti a wa lati se nje gege bi eti n ba wa soro ore ofe

eso ati ere ise wa ye ke awo korinti kini ori ke dogun lati ese ikeji dini ogota ese ti o gbeyin nitori na eyin ara mi olufe e ma duro shinshin lai yese ki esi ma po si ni ise oluwa ni igba gbogbo ni won bi eyin ti mo pe ise eyin ke se asan ninu oluwa nihi ni ari paulo apostoli eni ti o kun fun ise ise esin si olorun eni ti o ti fi aye re jin ti o ti fi ara re rubo ki o ba le se ohun gbogbo ti olorun nfe ki o se ninu ise olorun eni ti o ti rin irin ajo popo loju ona loju omi ni gbogbo igba ti o ti lo si odo awon keferi odo awon ologbon odo awon alaigbon odo awon heleni ati odo awon heberu ti o ti nso fun won nipa ohun ti Jesu Kristi ti o se lori igi agbelego nihin ni ari okunrin yi eni ti o ti jiya popo fun ise esin olorun ti o gba awon ara korinti ni iyanjo wipe bi won ti je ara ninu olowa ati olufe ayanfe pelu wipe ki won ki o ri pe won duro sisin lai yese ki won ki o ma po si ninu ise olowa ni igba gbogbo ni won bi won ti mo wipe ise won ki se asan ninu olowa bi abari enikan ti o ye ki a peti si bi o ba nsoro nipa ise olowa oni paulo apostoli nitori wipe omi odo jijin popo ni paulo ni o la koja nitori pe ninu ise olorun a le so wipe paulo ni igba gbogbo ni o rin ni afonifoji ojiji eku igba popo ni aso lokota igba popo ni ana igba popo ni agbe so si inu tubu bi a ba ri enikeni ti o ye ki a dayapo enikeni ti o ye ki okan re poruru enikeni ti o ye ki o so wipe ohun ko ni se ise kankan fun olorun mo iru eniyan be ibaje paulu apostoli sugbon rara titi o fifi ida re lele ni ese agbelebo ida ti emi oro olorun to nwaasu titi o fifi emi re lele titi di oju iku ni ariwo pe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa nso fun wa wipe awa ti a ti di ara ninu olowa awa ti a je omo olorun awa ti a ti di ebi olorun wipe gege bi olorun ti yan wa fe gege bi olorun ti fi ife re han wa nitori wipe o ran Jesu Kristi omo bibi re kan soso ki o ba le ku fun ese wa a se ti je ki o ye wa a se ti ronupo ada ati di omo olorun o ni o ye ki a duro sinsin nitori opolopo iji ni o se ki o ni o se se ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o se se ki a ri lati odo esun ati odo awon emewa re o ni sugbon ki a ri wipe bi iji tile nja bi afefe tile nfe bi o tile dabi eni wipe esu ati awon emewa re won pariwo o ni ki a duro sinsin ki a ri wipe a o yi ese ki a ri wipe ni ipejopo awon omo olorun ese wa oye ki a ri wipe ninu ise olorun a o ye ese wipe ki se pe ki a duro si oju kan wipe ki a ma po si ni ise olowa ni igba gbogbo ibaje ni akoko ajinde tabi ni akoko keresimesi ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti a kun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile o ni ni igba gbogbo ki a ma po si ni ise olowa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun olorun ki se lasan ninu olowa opolopo ninu aye wa isinsiyi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wuni lori wipe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu

0: ìjọba tàbí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ibi ilé ìdáṣẹ́ sílẹ̀, a rí wípé ohun kan tí ó máa ń wà lọ́kàn wọn ni wípé wọ́n ń fẹ́ kí ayé tí àwọn wà yìí nípa ti ara kí ó dára ju bẹ́ẹ̀ lọ nípa iṣẹ́ ọwọ́ wọn. Àwọn tí wọ́n ń ṣe ojú títì, àwọn tí wọ́n ń ṣe afárá tí mọ́tò ń gbà, àwọn tí wọ́n ń kọ ilé, àwọn tí wọ́n ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ mìíràn, èròǹgbà ọkàn wọn, ìlépa wọn ni wípé kí àwọn kí ó fi ayé sílẹ̀ dára ju bí àwọn ti bá a lọ nípa iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí a mọ̀ wípé iṣẹ́ tí a bá ṣe nínú Kristi, tí a sì ṣe fún ògo Ọlọ́run nìkan ṣoṣo, ni yóò ní èrè ní ọ̀run àti ní ayérayé. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kìrìsìtẹ́nì onígbàgbọ́ ni a rí wípé wọ́n máa ń gba ohun púpọ̀ láti ọwọ́ Ọlọ́run. Nígbà tí wọ́n ti wọ ìjọba Ọlọ́run, wọ́n ti gba ìgbàlà. Ó ṣeé ṣe kí wọ́n ti rí ìwòsàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀. Wọ́n ti gba ohun púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú, bí a bá wo ìgbésí ayé wọn, wọn ò tí ì ṣe ohun púpọ̀ tí ó ṣe pàtàkì tí wọn yóò fi sọ wípé wọn ti ṣiṣẹ́ tí ó lérè ní ìjọba Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n rò wípé wọ́n jẹ́ ẹni mímọ́, wọ́n jẹ́ olódodo nínú ìjọ, ni ó jẹ́ wípé ní ìkẹyìn wọn ó farahàn níwájú Ọlọ́run lọ́wọ́ òfo. Wọn ó sì jẹ́ abòṣì, ẹni tí kò lérè kankan níwájú Ọlọ́run títí ayérayé. Kí èyí kí ó má bàa jẹ́ ìpín wa, òun ni a fi ń sọ lónìí wípé ó yẹ kí a ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. A ti kọ́ ọ lórin wípé kí a forí tì í, kí a forí tì í, kí a máa ṣọ́nà, kí a máa ṣọ́ra, kí a sì máa ṣiṣẹ́ títí Jésù Kristì Olúwa wa yóò fi dé. A ti kọ́ lórin wípé a ń ṣe ìpinnu wípé a ó ṣiṣẹ́ ọmọ Ọlọ́run sáà ni wá, àti wípé a ó tẹ̀lé ọ̀nà tí Olúwa wá tọ̀. Ṣé o mọ ọ̀nà tí Olúwa wá tọ̀? Ó ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, ó ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Òun ni ó sọ wípé oúnjẹ òun ni àti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run kí ó sì parí iṣẹ́ rẹ̀, àti wípé nígbà tí òun wà lé ayé, òun jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ayé. Òun sì ní láti ṣiṣẹ́ ní àkókò ìsinsìnyí, nítorí pé òru ń bọ̀ nígbà tí ẹnìkan kì yóò lè ṣiṣẹ́. A ti jọ kọ́ lórin papọ̀ wípé a ó ṣiṣẹ́ kí a ba lè fi oúnjẹ ẹ̀mí bọ́ àwọn tí ebi ń pa, àti kí a ba lè kó àwọn aláàrẹ̀ wá sí orísun iyè. Ó ní nínú iṣẹ́ wa, nínú àgbélébo Kristi la ó máa ṣògo. Ó ní nígbà tí a bá ń kéde wípé ọ̀fẹ́ ní ìgbàlà, orin tí a kọ yìí, ó ń sọ fún wa wípé iṣẹ́ tí a ń sọ nípa rẹ̀, ó jẹ́ iṣẹ́ ìgbàlà ọkàn tàbí iṣẹ́ ìjèrè ọkàn. Kí a ba lè máa sọ fún gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n wà nínú ìjọba òkùnkùn, àwọn tí wọ́n ti ṣìnà, àwọn tí wọ́n ti jìnà réré sí Ọlọ́run, wípé ìgbàlà ń bẹ nínú Jésù, wípé ó yẹ kí wọn kí ó wá sọ́dọ̀ Jésù Kristì. Nítorí bẹ́ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ lórin, ó yẹ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ó ṣe ìpinnu wípé a ó ṣiṣẹ́. Pọ́ọ̀lù apóstólì sì ń jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé bí a bá mú ìpinnu yìí ṣẹ, tí a dúró ṣinṣin nínú iṣẹ́ Ọlọ́run, tí a ò yẹsẹ̀ nínú iṣẹ́ Ọlọ́run, tí a ń pọ̀ sí i nínú iṣẹ́ Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo, wípé èrè yóò wà fún wa lọ́dọ̀ Olúwa. Ohun mẹ́ta ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò nínú ìwàásù tí ò ní. Ìkíní, iṣẹ́ tí ó lérè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ni ó jẹ́ wípé kò lérè níwájú Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ni ó jẹ́ wípé bí a ti ń ṣe é, kí a máa kó iyẹ̀pẹ̀ àti àwọn nǹkan ayé yìí, kí a máa kó wọn jọ. Àwọn nǹkan tí ò bá ní tálẹ́, àwọn nǹkan tí a ó fìílẹ̀ nínú ayé, àwọn nǹkan tí a ò ní mú lọ sọ́run, àwọn nǹkan tí kò ní ní èrè níwájú Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí àwọn ènìyàn ṣe nípa báyìí ni wọ́n ti ń pàdánù èrè. Ṣùgbọ́n lónìí, a fẹ́ sọ nípa iṣẹ́ tí ó lérè. Apá kejì nínú ìwàásù yìí, èso iṣẹ́ nípa ti ẹ̀mí. Iṣẹ́ tí a ń ṣe nípa ti ẹ̀mí, kí ni èso? ti a n ri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa ni waju Oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini ese iketa li a isimi le a wa ranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu Oluwa wa Jesu Christi ni waju Olorun ati baba wa nihi ni Paul ni o kowe si awon onigbagbo ni Thessalonica o so fun wi pe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa ireti o si so fun wa nipa awon nkan meta yi o nso nipa ise igbagbo o nso nipa laala ti ife o nso nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni ari wi pe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti Corinth kini ori ketala ese ketala ti o so wi pe nje nisisin yi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba nfe sise fun Oluwa o ye ki a mo wi pe ipile ise ti a nse fun Oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Christi lai ni igbagbo a o le se ise ti yo te Olorun lorun lai ni igbagbo ninu Oluwa ninu Jesu Christi igbagbo wi pe o ku fun ese wa igbagbo wi pe nipa eje Jesu Christi ni a nwe wa mo igbagbo wi pe ohun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wi pe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelewo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye Olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon lakoko wi pe ki agba Oluwa gbo yi ni a fi ma n ri awon elomiran ni tosi wa ni opolopo ile isin ati awon die ninu ile isin wa nihi ise ti won se ko mu igbagbo ninu Jesu Christi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi n se ise ti o ro we pe ise fun Olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Christi weun ki a si we funfun ju snow lo iru eni be ni a so fun wi pe ise re ko je itewogba ni waju Oluwa ipile lori eyi ti a nko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Christi ki se be nikan ife wa fun Olorun bi a ti mo wi pe o fe wa awa naa nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu Oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan ye ki a tun wo ninu Hebreu ori kefa ese ikewa nitori Olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise eyin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si nse ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni we pe bi o ti nso nipa ise wa be ni o nso nipa ife ti a ni ninu Oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri we pe awon mejeji won ko ni je itewogba ni waju Oluwa bi aba so wi pe ani ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti an se ninu ile isin ise ti an se fun ijoba olorun ise ti an se lati jire okan awon elomiran ise ti an se lati sin olorun bi ko ba mu ife olorun lowo bi o ba je wi pe a kan se lai ni igbagbo ninu jesu an se lai ni ife olorun an se lai ni ireti iye ni pekun pelu olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba ari awon ti won se iru ise be igbala jesu christi ko ti je ti won idari je ese nitori ohun ti jesu christi se lori oke calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wese sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise esin ki yo je etewogba ni waju oluwa nitori be ise lai si ife olorun ise lai si igbagbo ninu christi ise lai si ireti iye eni pekun ko je etewogba ni waju oluwa eda keji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun olorun wi pe awon feran olorun popo sugbon ife won si olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si olorun ko mu igboran lati se ote olorun pa lase lati se ife won si olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nse gbe lati le wa won lo lati le wa awon agotan ti o sonu lati le mu won wa sinu ijoba olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je etewogba ni waju oluwa nitori be ohun ti olorun be lo wa ni wi pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo jesu christi ti o si je wi pe ohun ti o n ti wa lati se awon nkan won yi ni ife wa si olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o se gbe iru ife yi ni o ma je ki a sise fun olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun olorun a ri wi pe o n se laala fun olorun o n fi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o n fi sise fun olorun iridi re ni wi pe o ni ife si olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ki a wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokan le logun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni anri Nehemiah je eni ti o n sise ni afi oba tele tele awon elomiran ro wi pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun awon elomiran ro wi pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon oraye eyan ti ko nise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun sugbon a ri wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afin oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalemu ni ati wo pale ati wi pe ati fi iná sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalemu o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalemu nitori Jerusalemu ni olu ilu o ni ibe ni Olorun fun ara re ti o fi adehun si wipe ogo olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihinrere imole oro olorun ti a ti ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun ni himaya nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa nje ari enikeni ninu wa ti o ti je ipe olorun ari enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o nfe lati sise fun olorun iru eni be yo dabi ni himaya nihi ni ari wi pe o ku awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro wi pe bi abaje ijoye bi abaje agba ninu ijo bi abaje ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni ari wi pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagaba gebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun eni kokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti a ti wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi esin se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wasu ihere a o je ki imole ihere ki o de ti igbo awon ti isegbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi be ni a wa se ise na o jeun ti o wo ni lori won ni be ni a wa se ise na bi a ba le so eyi nipa ijo wa bi a ba le so eyi nipa eni kokan wa be ni a wa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa be ni a wa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran Olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ti o pe awon ijoye ti o pe awon olori ti o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale bẹẹni ari wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won bẹẹni won be si ni se inu ribini si won bẹẹni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase bẹẹni won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na bẹẹni won be si ni so ohun ko bakun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se omo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a oni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya anwa owo boya anwa iyawo ni boya anwa oko ni boya anfe nkan aye yi boya anfe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihinrere a fe di alakatakiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul aposteli ati awon aposteli miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise olorun kini se ti won ko ja para ninu ise olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise olorun ohun kan lari nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wipe o ye ki enikokan wa papa ki ani okan ati emi lati sise fun olowa ati so fun wa wipe akoko ipago ti ajinde o nbo asi nfe ki enikokan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wipe ki won ki o wa ri jesu ki won ki o wa wo jesu kristi olugbala ki won ki o wa lati gba igbala olorun ma je ki ohun kun ki o di olowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so ohun kun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wipe ati fi ipepe o ipe lati odo olorun ati wipe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se jafara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki o ri wipe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe ounje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Kristi oluwa wa Jesu Kristi apere pipe wa Jesu Kristi eni ti an tele Jesu Kristi olugbala wa Jesu Kristi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alase pe igbagbo wa o ni ounje mi ni lati se ise lati se ife eni ti o ran mi kini itumo ede yi o mo ti an pe ni ounje bi enikan ko ba jeun ni ooro ojo kan a o ri wo pe oju re yo yato bi enikan ko ba jeun sule ojo kan a o ri wo pe agbara re yo ma dinku bi ko ba jeun fun ofe kan o somo iti bebe ku o ti Jesu Kristi so fun wa ni wipe ounje ohun ohun ti o n gbe ara duro ohun to n gbe emi ohun duro ohun to je ko n wa laaye ati laaye ni igba naa ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun ti n ji laaro bi awon elomiran ti n jeun ounje ti ohun fe je ni ife olorun losan ounje ti ohun lepa re ni ife olorun ni asale ounje ti ohun lepa re ni ife olorun ati wipe lati pari ise re iwo na mo gege bi agbalagba we pe ohun ti a ko bere a ki pari re nje je kin bi o le ri bere kan ni igba wo lo pari ise ti olorun gbe le olowo bi o ba ti bere jo se se fun o lati pari bi o ba ti bere ise jere okan ise ki a ma kaakiri ki a ma ti oju ile kan de oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo Jesu Kristi nipa iku Jesu Kristi lori igi agbelegbo bi o ba ti bere nigba wo lo pari re sugbon Jesu Kristi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ki a ma tele ounje mi ni lati se ife ni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha wipe o ku osu merin ikore yóò sì dé wo mo wí fún yín ẹgbẹ́ ojú yín sókè kí ẹ sì wo oko nítorí tí wọ́n ti funfun fún ìkórè náà ohun tí a ń pè ní ìkórè níhìn-ín ni wípé kí a kórè àwọn ọkàn ènìyàn sí ìjọba ọlọ́run kí a sọ fún ọ wípé Jésù ń gbàlà Jésù ń túni sílẹ̀ Jésù ń dáríjì Jésù ń wẹni mọ́ kí àwọn pàápàá kí ó sì wá láti inú ayé kí wọn kí ó wá sínú Kristi kí wọn kí ó di ọmọ ìjọba ọlọ́run bí wọn bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ wípé akórè wọn sínú ìjọba ọlọ́run èyí ni ó yẹ kí a ṣiṣẹ́ lé lórí èyí ni ó yẹ kí a ṣe làálàá fún yẹ kí a wo Johanu orí ìkẹfà ẹsẹ ìkẹtàdínlọgbọn ẹ má ṣe ṣiṣẹ fún oúnjẹ tí ṣègbé nínú bíbélì láéláé o so wipe e ma se se la la fun onje ti segbe sugbon fun onje ti wa titi di iyi aini pekun eyi ti omo eniyan yo fi fun yin nitori pe ohun ni ani baba olorun baba ti fi didi di ise ti opolopo nse loni iba je ise ke adi okun morun tabi ise ke aje olukoni fun awon omode ni ilewe tabi ise wipe ibi ti ati da ile ise sile awon ti won ro nkan kan tabi awon ti won se nkan gbogbo awon ise won ti a le daruko won je ise onje tin segbe nitori wipe a nse ise won yi ke a ba le jeun ke a ba le daso bo ara wa tabi ke a ba le kole sugbon o ye ke a mo wipe awon ise won yi ohun ti won le fun wa ni awon omule mo fo aye yi ohun afowo ba file ti aye eni Jesu Kristi so wipe ke a ma se lo gbogbo akoko wa lori ise fun onje ti segbe sugbon ke a kunkun ma sise ke a ma se laala fun eyi ti so ni di aye ninu Olorun ati eyi ti yo ni ere iye aini pekun nitori be o ye ke a mo wepe ise ti a pe wa si ise ti o lere oni ise ijire okan ise fun ijoba Olorun kini eso iru ise be eni o mu a lo si apa keji eso ise ti a nse nipa ti emi eso akoko ni wepe a o ni iwa ododo iwa rere iwa mimo ni igbese aye wa bi a ba so pe a nsise fun Olorun ti a o so eso iwa mimo eso irele eso ododo eso ki a ma rin deede eso ki a ma rin ni yiye ninu ijoba Olorun iru ise be ko le je itewogba ni waju Olorun o ye ki ise yi ki o koko so eso ni igbese aye ti wa wo iwe owe iwe owe ori ikokanla ese ogbon owe ori kokanla ese ogbon eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni bi o ba ti fa ila si ese yi ninu bibeli re o ye ki o se be eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni o so fun anihin wipe eso ti o ye ki ise wa ninu Kristi ise wa ninu ijoba Olorun eso ti o ye ki o koko so ni eso ododo Filipi ori kini ese ikewa ati ese ikokanla ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki ese jasi olododo ati alaije ohun ikose titi fi di ojo Jesu Kristi lehin igba ti eti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi fun ogo ati eyin Olorun nihin ni ati je ki o ye wa wepe eso ti onigbagbo nso o je eso ti o yato ti awon ti o wa ninu aye eso wo la ri lowo awon ti o wa ninu aye eso iwa ife kufe igberaga isoro odi eso ti o je eso kikan eso ti ki mu ki aye awon aladugbo won ki o rorun sugbon a nso fun wa o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo eni ni wipe ki eso igbese aye re gege bi omo Olorun gege bi ero ijoba Orun gege bi eni ti o ti to Jesu Kristi wo gege bi eka lara ajara Jesu Kristi ki eyin ki o le eso eso ti o yato eso ife eso ayo eso irele eso ipamora eso iwa tutu eso ti a o so ti awon aladugbo wa ti o fi ri wipe a yato si awon elesin awon bankunjo o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki e se jasi olododo alai je ohun ikose wipe ki iwa wa ise wa ki o ma se ko enikeni lese awon elomiran ti won wa sinu ijo iwa won a ma je ki awon alai gbagbo ki o ni ariwisi si ijo won a ma so wipe ah iwo ti o tile nwo asu o jaju kini lo iwo ti o je wipe looto lo nwo asu o ti o kuro nile re iwa ibaje ko kuro lowo re siga mimu nko irede oru nko fayawo nko o le jija nko oro ke oro ti an so ti an fi oro kele ba ni keji wa je nko iwo ti o so wipe o je oni wasu o je adari idapo oju ile sugbon amo iru oro ti an ba lenu re oni ki o ma se ri be bi o ba ri be o je wipe a je ohun ikose fun awon elomiran oni leyin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi Oluwa fun ogo ati iyin Olorun nitori be eso akoko ti o ye ki a so ni igbese aye wa oni we pe a je eni bi itinu Olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada a je ayanfe Olorun nitooto a si je olododo ikeji ni we pe a yi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla iwe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso dodo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini atiri eyi si eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe Olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe Olorun wa ni tosi o gba ogbon Olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro wi pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo wi pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Kristi Olorun ni iru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye Lorun won ba esuku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wi pe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won sowo esu wi pe won o segbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Kristi ti won ke pe Jesu Kristi olugbala wi pe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada Olorun ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro wi pe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro wi pe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma jebo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wi pe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia Olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be Olorun ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wi pe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu Olorun ni wi pe a n yi okan pada a je Olorun so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyin ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba se se fun eni kookan wa bi a ba je ipe Olorun bi a ba so fun Olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki Olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbara ninu Jesu Kristi a n fe ki Olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba Olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ton wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo wi pe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse wi pe ki a kan ma dari idapo ojule nikan awon ti won wa ni idapo ojule se won ti ni igbala se won ti mo Oluwa se a ti yi won pada se Olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agba yori si igbala ti ta o fi yi igbese aye won pada eyi ni eso ti Olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo eni kookan wa ki a ba le ma mu awon okan kookan wa sinu ijoba Olorun Kristi ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni bi o ba tesiwaju ti o yi pada ti o boju weyin ti o nso fun olorun pe lojojo lojojimo ni o ma ba awon eniyan soro oro nipa ijoba olorun a o so nipa awon tin soro nipa oluso agutan awon elomiran won o mu ti an pe ni iwasu ihinrere ohun ti won ma nso fun awon elomiran ni wepe e wa wo oluso agutan ti wa ni ijowa ijowa da ju jo miran lo awon miran ti won lo nbere ijo e won o se ife olorun ijowa lo da eyi ko la nso ohun ti an so nipa iwasu re pe ki a ma iwasu jesu a o fi oruko oluso agutan fun wa ki a ba le fi oruko oluso agutan gba wada oruko jesu kristi oni gbanila ise irapada ti jesu kristi se lori igi agbelebo oni gbanila ki se ijo ki se oluso agutan sugbon bi a ba n jere okan bi a ba n so fun awon eniyan wepe jesu n gbala ati wipe eje re o n weni mo bi a ba le se be o je mo wipe ere popo lo wa fun awon ti won ba n sise fun olorun le ona be ye ki a wo chronicle 2 ori kedogun ese ikeje chronicle 2 ori kedogun ese ikeje sugbon eyin mu arale ki ese ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere ori bi abagba oluwa gbo bi e ba mo wepe olooto ni oluwa ati wepe ileri re ki ye ki ta se ki pale o ye ki a mo wepe ise wa ninu oluwa ise ijire okan yo ni ere nihin ni ati gba awon eniyan wonyi ni iyanju wepe ki eyin ki o mu ara le ki e ma je ki ohunkohun ki o je ki a rewesi nitori pe ise n be lowo wa lati se ise wa nile ti a ni lati se ipago ajinde lo n bo yi a n fe ki awon eniyan ti o wa ni arowoto wa a n fe ki won ki o mo nipa jesu a n fe ki won ki o mo nipa igbala olorun a n fe ki won ki o mo nipa igbala ti jesu kristi ti o se asepe re lori igi agbelebo awon ti won kan lo si ile esin awon ti won kan so nipa ajinde tabi nipa ije a jesu kristi sugbon ti oye won bi a se le di eni igbala a n fe ki o ye won iwo ni o je enu fun olorun emi ni won o je enu fun olorun gbogbo wa pelu isokan ni a o je enu fun olorun nitori be ma se je ki ohunkohun ki o je ki o rewesi ma se je ki ohunkohun ki o daya po o ni emu ara yin le ki e ma se de owo yin ki e ma se de owo yin ma se je ki o re o ise n pe fun enikankan wa o n so fun wa wipe nitori ise yin yo ni ere niwaju olorun ere ninu aye yi ati ere nigba ti jesu kristi ti o ba farahan lati ko awon eyan fe lo nitori be sise fun oluwa sugbon bi a ti n se ise yi o ye ki a ri wipe ise ti a n se o je ise fun olorun nikan soso Matthew ori kefa ese ikini ekiyesi ara ki e ma se itore anu yin niwaju eniyan ki a ba le ri yin bi o ba ri be eyin ko li ere lodo baba yin ti n be li orun awon elomiran ise won o kun fun karimi o kun fun igberaga o kun fun ojusaju o kun fun agabagebe o kun fun igberaga awon elomiran ti won ro wepe won sise fun olorun ohun ti a ma n ri ni wipe karimi o po ninu ohun ti won n se bi won ba ri wipe oluso agutan wa nitosi adari wa nitosi tabi elomiran wa nitosi won te pamose o dabi awon eniyan eleran ara ti won o ni igbala igba miran o seese won a wa ninu ise ijoba ki oga ibi ise ki o to ma se abojuto ki o to ma se ayewo gbogbo nkan ki o to ma kaakiri won a kawojo won o ni sise won a joko won a kawogbera sugbon bi won ba ti ri pe oga n bo awon eru adide won a bere si ni sise iru ise bee ko ni ere awon elomiran won ma n se bee ninu ijo gbogbo ohun ti o ye ki a se gege bi ojuse won o ni se sugbon bi won ba ri wipe enikan n bo alabojuto kan bo won be si ni dide ise kari mi ni yi o mo we pe nigbati eni yi ti o si ni be jesu wa ni be olorun wa ni be nitori be ke a ma se je ki ise wa ninu oluwa ki o je kari mi ke a ma se je ki ise wa ki o je fun oju saju eniyan elomiran bi won ba wa ni awon nikan sosho won ki se ise ti o ye ki won ki o se sugbon oju saju o ti po fun won bi won ba ti wi pe enikan bo bi won ba ri wi pe enikan ti o ma so wi pe e ko se oluwa o olorun a so agbara yin di otun o bi won ba ti wi pe enikan ti o ma soro fun won oro siri fun won won be si ni sise iru ise be ki se ise ti a n se nipa ife olorun o ye ki ise wa ki o je ise ti o wa lai si agabagebe lai si igberaga lai si oju saju lai si wi pe a n fe a fe gbe ara wa soke tabi ise ti o je wi pe eniyan le a n fi han tabi ise ti o je pe aso la fe fi han bi a se ni oso aye to la fe fi han ko ye ki ise wa ki o ri be o ye ki o se ki o je ise ti a se pelu emi otito pelu okan otito ise ti a se si oluwa ati si itesiwaju ijoba olorun bi a ba se be o daju wipe ere po fun wa ni aye yi ati ni aye ti n bo ninu iwe ifihan ori kejilelogun ifihan ori kejilelogun ese ikejila kiyesi emi n bo kankan ere mi si n be pelu mi lati san fun olukuluku gege bi ise re yo ti ri Jesu Kristi n bo ere re si n be le owo re lati san fun eni kookan wa gege bi ise ti a se fun itesiwaju ijoba olorun o ye ki a dide duro nisinsiyi ki a ba oluwa soro ki a so fun wipe a fe se ise ti o lere ise ijiri okan awon oku okan ese won po nitosi wa o ye ki a dide o ye ki a ji ninu orun wa o ye ki a lo ba won soro o ye ki a mo wipe Jesu Kristi ti ku fun won o si n fe ki a so fun won wipe oun ni olugbala dide duro ki o gbadura ki o fi akoko re fun olorun ki o fi ohun ni re fun olorun ki o fi awon talent ti olorun ti fun ki o fi fun olorun ki o ri wipe o se ise ti o lere ki o si ri wipe eso ti ise yi nso ni igbesi aye re o je eso iwa ododo ki o si ma rin deede ki o ri wipe o ti kuro ninu ese o n gbe igbesi aye otun ninu Kristi o si ri wipe ohun gbogbo ti o n se o n fa okan awon elese wa si odo olugbala ki o ba le dariji won ki o ni ireti ninu olorun wipe ni tooto yoo fun ni ere ti o to ti o si ye ni akoko re gbadura so fun olorun bi o ba ti je alapara tẹlẹtẹlẹ ole tẹlẹtẹlẹ ninu ise oluwa so fun olorun wipe akoko to lati ji ati lati ja papa ninu ise oluwa.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. A dúpẹ́ ìwọ Ọlọ́run wípé ìwọ lè o máa ń fi ìsinmi fún ọkàn àìsinmi. O sì máa ń fúnni ní ìfọkànbalẹ̀ nígbà tí a bá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ. A dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ rẹ àti fún ẹ̀mí rẹ tí máa ń tọ́ni sọ́nà. À ń bẹ̀ wípé ǹjẹ́ bí o bá ti ń darí wa tí o sì ń tọ́ wa sọ́nà. Ẹ̀mí tí ó máa ń gbà sí ọ lẹ́nu wa fi fún wa. Agbára tí ó máa ń ṣe ìfẹ́ rẹ fi fún wa. A sì bẹ̀ wípé gbogbo ọkàn aṣáko àti tí ó máa ń rìn kiri èyí tí ó máa ń kúrò lọ́dọ̀ ìwọ Ọlọ́run aláàyè jẹ́ kí ó jìnà sí wa. Jẹ́ ká lè dúró tì ọ́ dé òpin ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Fún àkókò kúkúrú tí a ní ni a ó yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò nipa etoni olorun inu aye ti a wa o je aye ti a o ti wari awon oporo ati eletan ni won ma bi mo ton ma so pe baba tunde tabi iyabo iya ki pada wa bi baba ba si ti lo o lo na niyan ko si baba tunde ko si si iyabo bi a ba npe obe kale men to se la se nloruko won pe obe ni aye je ibiti a o ti wari awon ti won ni ogbon die won ma nso wi pe ta lo mola nitori wi pe oju wa ko ri na ju igi mu wa lo a si je ope to be to je wi pe eyi to nbo leyin ola ko la si wa loju ko si ye wa o ni itoni olorun se se pataki ni gbogbo igbese ti a ba nfe gbe ni igbese aye wa awo itoni olorun ni exodu mo nka ese ti o gbeyin ninu ori ikejila exodu ori ikokan le ni aadota exodu ori ikejila mutografara ese ikokan le ni aadota o si se ile ojo na gan oluwa mu awon omo israeli jade kuro ni ile egypt gege bi ogun won mo fe ki o fiye si wipe ki se mose le o mu awon omo israeli jade ki si se aroni ki si se ninu agbara ti awon ti kara won ni won fi jade olorun fun rara re oluwa orun ohun aye eleda wa eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo igbese aye wa eni ti o si nfe saanu fun wa ninu ife re pelu owo agbara re ni o ko si awon mo israeli o ri wi pe bi won ti le ti je iran abrahamu ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ka bíbélì ó ti mọ̀ wípé joseph ní ẹni tí a tà sí egypt bí ọjọ́ ti ń gorí ọjọ́ ti ọdún sí ń gorí ọdún ni èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ní egypt èèyàn yìí sì mú dé kenani níbi tí jacob àti àwọn ọmọ rẹ̀ tí wọ́n wà bí a sì ń gbọ́ ìròyìn wípé ọ̀pọ̀ oúnjẹ wà ní egypt bẹ́ẹ̀ni jacob rán àwọn ọmọ wọ̀nyí ni wọ́n lọ ìtàn náà gùn púpọ̀ ṣùgbọ́n ní ìparí gbogbo rẹ̀ ni àwọn mẹ́wàá tí a rán lọ ni wọ́n rí wípé wọ́n ní ìṣòro púpọ̀ nítorí joseph ó ń bi wọ́n léèrè ọ̀rọ̀ ó rò wí ó ń sọ fún ọ wípé ṣé kìí ṣe pé ẹ wá ṣe àmì ní ilẹ̀ egypt ẹ ń fẹ́ rí ìhòhò ilẹ̀ náà wọ́n ní ń da ò rárá kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó fi yé wọn wípé bí wọ́n bá fẹ́ oúnjẹ wọ́n láti mú bẹ́ńjámínì ẹ̀ tí ó jẹ́ àbúrò wọn ìkẹyìn tí ó sì jẹ́ ọmọ ìyá joseph wọn láti mú wá nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí dójú ẹ̀ gbà tí ó yá ni joseph fi ara rẹ̀ hàn fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí èyí ni ó gbé jacob àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ti bí pẹ̀lú ni ó mú ọwọ́ sí egypt gbà tó yá jacob kú àwọn baba ńlá méjì láwọn yìí pẹ̀lú joseph àwọn náà kú pẹ̀lú àwọn ọmọ jacob nígbà tí a ti yí orúkọ jacob padà sí israeli àwọn wọ̀nyí tẹ̀dó ní ìpínlẹ̀ gosheni ní ti ilẹ̀ orílẹ̀-èdè egypt ṣùgbọ́n nígbà tí ó yá ìyá ń jẹ wọ́n ojú ń pọ́n wọ́n di ẹrú ní inú ìsìnrú yìí ni wọ́n wà ni wọ́n fi ké pe olúwa ni Olorun ran Mose si won o si so wi pe oun fe yo won jade opolopo ise ami ati ise iyanu ni Olorun ni lati se ki o to yo won jade nigba ti won jade tan ni a wa nso fun anisinsin wi pe o si se le ojo na ga Oluwa mu awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypt. Ile Egypt ni a fi se apere fun wa wepe o je ile eru isinru o si je apere ile to wa ti awon eniyan won ti won o le se bi won tin fe o je apere aye gbogbo ani ati wa ninu aye tele tele ti a je eru ese eru esu ti a sin sin Oluwa ororo ni ti an pe ni satani sugbon nigba ti o wo Oluwa eni ti o fe wa eni ti o mo wa eni ti o si mo we pe ohun o fe ki a segbe nitori okan wa se ye biye ni oju re o yo wa jade kuro ninu ese ti a wa nitori wo pe a ti fi Jesu Kristi rubo fun wa eyi ni a ti fi hàn wi pe eyi yi ni odo agutan Olorun eni ti o ko ese araye lo eyi ni o tumo si igbala bi a ba mo ese wa ti a ke pe Oluwa ti a si jewo ese wonyi fun Olorun ti o dariji wa a di eni igbala lese kese ti a ti di eni igbala ni aye wa ife wa okan wa ara wa ise wa eto isise wa nisise ntele ni a ko gbogbo re patapata ni a ko le Olorun lowo awon ti ko ni oye igbala ati oye ona igbagbo won a ma ro wi pe mo ti di onigbagbo e je wi pe mo n lo si ijoba Orun sugbon nipa ipinu isise ati eto igbesi aye mi iyen wa lowo temi ikan tin ba fe ma se ohun to ba wun mi ma dawole sugbon gege bi eni ti o nfe mo kini inu Olorun kini ife Olorun bi a ba ti ni igbala ni a je ki Olorun ki o di adari oko ti a wo ohun lo ma nfi eto si igbesi aye wa ohun lo ma nto wa ki se ti wa mo lati ma dari igbesi aye wa awon oluko wa nko wa nipa eto igbeyawo fun onigbagbo ninu aye a ki pe enikeni joko we pe bayi ni a se ngbeyawo ko si eto ni oni isina pupo se wa ni igbeyawo awon opolopo to sin je wipe se awa na ti mo ni ile Yoruba won so wipe iyawo ti a fi jo fe iran ni owo lo awon iyawo won yi ti a nfe ti a o si mona bi a ti nfe iyawo ile jo la ti ba won pade tabi idi tete ni a ti ba won pade o si se se ninu oja ki a ba won pade awon ta ba pade be won ki le duro nile nitori wipe awon papa a o fi panitan fun won baba ati won o fe pupo ni iya ati won na o se se ko je ikarun tabi ikefa ninu ile bi awon na si tin dagba ni won wo arowo to won gege bi okan omugo won bo ba se dari won be ni won tele sugbon awa ni Olorun se ni olori re bi o ba wa ni bi ni asale yi ti o n gbo awon eko won yi a o pa ni itan fun wa wipe awon baba wa ki won ki o to gbe yawo wipe enikan pe won joko o bere si ni so fun won gege bi a se n gbese ko ri be tabi ki a so fun wa wipe gba ti a n ka iwe iroyin ti awon orile ede ti won ma n te jade wipe mo ma se alarin ba pade eto igbeyawo won si so fun ninu iwe iroyin we pe ba se ngbeyawo niyi se e ma ri ka ninu iwe iroyin tabi ni itan alo ti a ma npa ni asale eti abajoko si idi emu ati idi oti tabi ti anta ayo bo si je ludo ni atanomori ti anta o pa ni itan fun a wi pe eni bi ti a ti nta.

0: ẹni tí ó yẹ kí a gbẹ́kẹ̀lé
1: níbo ló ń sáré lọ.
0: Àwọn wọ̀nyí gbà tí wọ́n jáde kúrò ní Íjíbítì,
1: ó yẹ kí wọ́n kọjú,
0: ó yẹ kí wọn kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré, ṣùgbọ́n wọ́n dúró de Olúwa, wọ́n sì sọ fún wa wípé Olúwa sì ń lọ níwájú wọn. Nínú ọ̀wọ̀n àwọsánmọ̀ lé ọ̀sán láti máa ṣe amọ̀nà wọn. Amọ̀nà ni ẹni tí ó mọ ọ̀nà, tí ó sì ń lọ síwájú, tí ó ń sọ fún wa wípé ibi ni kí o gbé ẹsẹ̀ rẹ sí, kí o lọ sí ìhà ìhín tàbí kí o lọ sí ọ̀run. Láti àti ilé òru ni ọ̀wọ̀n iná láti máa fi ìmọ́lẹ̀ fún wọn, láti máa rìn lé ọ̀sán àti lé òru. Ọ̀wọ̀n àwọsánmọ̀ náà kò kúrò lé ọ̀sán tàbí ọ̀wọ̀n iná lé òru níwájú àwọn ènìyàn náà. Ẹ dúró.
1: Ṣé bí Mose ti wà lé aginjù ṣáájú àkókò yìí fún 40 ọdún, tó sì máa ń kó àwọn ẹran Jethro, tó máa ń kó wọn rìn láti jẹun, láti momi, irú olùdarí bẹ́ẹ̀, alákòóso bẹ́ẹ̀, tí ó ti wà ní aginjù yìí kan náà fún 40 ọdún, Ọlọ́run ò ṣe fi wọ́n sílẹ̀ kó sọ wípé ṣé bí Mose ti mọ̀nà. Àwa tí a wá wòlíì káàkiri, wòlíì ò tí ì fètò sí ìgbésí ayé tiẹ̀. Ìyàwó tiẹ̀ sá lọ, kò mọ bó ṣe máa pè é padà. Àwọn ọmọ tiẹ̀ wọ́n ya igi, wọ́n ya kò gbọ́kan alágídí sínú ilé tiẹ̀. Ohun ò tí ì fètò sí ilé tiẹ̀, ìwọ náà tún lọ kó tiẹ̀ bá. Ó fẹ́ ṣìnà nìyẹn. Mose tó ti lo 40 ọdún nínú aginjù, Ọlọ́run ò fi ètò àti mọ ọ̀nà àmọ́ Ísíráẹ̀lì lé e lọ́wọ́. Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ó tún ṣáájú wọn. Jẹ́ kí n bí ọ nínú ìgbéyàwó tirẹ̀, ṣé Ọlọ́run ṣáájú ẹ? Ṣó ń sọ ọ̀nà? Ṣó ń sọ fún ọ? Nínú ìṣòwò rẹ, nínú ọjà rẹ, níbi tí o máa ń lọ, ṣé Ọlọ́run ṣáájú rẹ lọ? Àwọn tó ń lọ sílé ọtí, tí wọ́n gbé bíbélì sílẹ̀, tí wọ́n sì ń ka bíbélì, wọ́n lè ka sáàmù ju kíni lọ, ó yẹ kí a bí wọn. Ṣé Ọlọ́run ló ṣe amọ̀nà wọn lọ sílé ọtí? Àwọn tí wọ́n lọ sí ilé sinimá, tí wọ́n lọ ń wo àwòrán ara ògiri, àwòrán tí ó máa mú ènìyàn láti ronú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, ṣé Ọlọ́run ló lọ ṣáájú wọn, ló tẹ́lẹ̀ dè wọ́n síbẹ̀ wípé ẹ máa bọ̀wọ̀ ẹ̀yin ọmọ mi, ẹ wá wo nǹkan àràmàǹdà láti India? Ṣé Ọlọ́run ló ń tọ́ wọn, àbí ẹ̀mí òkùnkùn, àbí ẹ̀mí èṣù? Àwọn tí wọ́n lọ sí ilé tẹ́tẹ́ńkọ́, ṣé Ọlọ́run ló ṣíwájú wọn lọ, tó sì ń roko sílẹ̀, tó ń lànà sílẹ̀ fún wọn wípé ó ya nílé tẹ́tẹ́, ilé ọtí ńkọ́, ilé ìjó ńkọ́, àbí àwọn tí wọ́n ń fi ẹsẹ̀ ṣeré ti bọ́ọ̀lù, tó di pé ìgbà tí eré bá dójú ẹ̀, wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ju ìgò fúnra wọn, ṣé Ọlọ́run ló ṣe amọ̀nà tiẹ̀ lọ síbẹ̀, tó sọ pé ó yá o? Kò rí ìwàásù gbélé ẹ lọ́wọ́, ìran wíwò ló gbélé ọ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n bó ṣe ti àmọ́ Ísíráẹ̀lì ni, wọ́n sọ fún wa wípé Olúwa sì ń lọ ṣáájú wọn. Ẹ wo Númérì orí ìkẹwàá. Númérì orí ìkẹwàá. Ẹ jẹ́ kí a wo àṣìṣe tí àmọ́ Ísíráẹ̀lì wọ̀nyí tí wọ́n ṣe nípa ìtọ́ni Ọlọ́run. Númérì orí kẹwàá, kí a wò láti ẹsẹ̀ 29. Mose sì wé fún Hobabu ọmọ Ragueli ara Midiani àna Mose pé, àwa ń ṣílọ sí ibi tí Olúwa ti wí pé èmi ò fi fún yín, wá bá wa lọ, àwa ó ṣe ọ́ lé oore, nítorí pé Olúwa sọ̀rọ̀ rere nípa Ísíráẹ̀lì. Rántí wípé Olúwa ni ó ti ń darí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì, olóhùn ṣamọ̀nà wọn. Ọ̀wọ́n iná ní òru àti ìkúùkù ti àwọsánmọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀wọ́n pílà ni à ń pè ní ọ̀wọ́n ní ọ̀sán gangan. o si nlo ni waju won angeli oluwa paapa nlo ni waju won sugbon o to akoko kan eto ni olorun dabe ni wo pe o fe su awon eniyan won yi ka ma duro de olorun o fe su won ka so wi pe a o mona ki ka se ma so pe ko olorun sa mona wa o fe su won ni mo se ba so fun o babo omo ragueli ana re wi pe wa ba wa lo a san wo fun e e to ngba lofe bi owo nla ni won san ni tafun ewo san lofe tolorun wo wa san baba be inu awon to wa ninu aye owo pupo ni won san iwo to je wipe lati igba ti o ti di onigbagbo atun bi ti olorun ti gba okan re la bi ori ba nfo jesu ori nfo mi o asimukuro binu run o ni jesu ewo ni mo tun ri ba mukuro a mukuro bo da bi eni wipe o wa nipo iloyun ni bo ba sa ati bo ti jeun to be si ni je ewo ton ka fun e tele tele se o mo pe awon elese bi efo wa loko won Ejo a so pe won gbodo fenu kan efo bo je agbalumo ni bo je osan ni Ejo a so wi pe o gbodo je bo ba je ara ya funfun bi la jade ko gbodo je bo je ewa lo jade loko e ko gbodo je bo je osan ni a kan ma wodan bo je ebepe ko gbodo je o si le wa ni pe iloyun gbogbo awon kan to je wi pe ara nilo ni ru ipo be boya bi eyin ni won ti ma ka ewo fun wi pe orisha eni o gbodo je yin o orisha o fe rere fun e o fe ko ku sinu oyun yen ni o ti e sese kan won le so de bi wi pe kan tun ma ka ewo mi mimu fun e o pari foluwa e sugbon gba ta ti di onigbagbo gbogbo ewo tele tele osan ni ibepe ni gbogbo nkan patapata la wa nje tara ndan sugbon ko sipo tun sanwo mo be na ni pe o nfe imoran lati odo olorun o nfe itosona ko ni pe o nsanwo nkan to je pe ninu aye awon ti won pe ni counselor awon ti won gba ni imoran owo pupo ni won san fun won eyi ni isina ti mose ati omo israel ti won tun fe wonu re lo won san fun o babo yi pe a se olore a san fun o bo ba le ba wa lo ninu ese ogbon o si wi fun pe emi ki yo lo sugbon emi o pada lo si ile mi ati sodo ara mi o si wi pe ma se fi wa sile emi be o iwo sa mo pe ni julie awa do si iwo si ma se oju fun wa esina pupo ni eyi won ti ri owo olorun agbara olorun itoni olorun saaju akoko yi sugbon won fe gbekele ara ti won won fe gbekele eni ti won foju re eni ti won mo ta ni won fe gbekele ta lo fe ko yan yawo fun o e to tin duro de olorun to olorun tin to nko o ranti igba to fe sise ni se bi olorun lo dari re o ranti ko to wa se ko se bo olorun lo dari re o ranti ile to ngbe ni se bi olorun lo dari re gba ti se to ti se won pupo ti o se ni to ri se se bi olorun lo dari re sibi ti o ti ri se gba to da be ni pe eyin kan won ni ta se bi olorun lo ti ndari re o wa fi olorun isile o wa da be ni pe e ko ni to omo o wa lo ba awon eniyan wi pe e jowo eyi ni asise ti mose ati awon agba israel ti won se ni akoko yi sugbon o ba bu so pe rara o mo fe lo ba awon ara mi won ni ma se be to ba ba wa lo wa je oju fun wa Mose fe fi ipo re gege bi adari gege bi oju awon eniyan o fe fi sile o fe fi fun o babu sugbon adupe lowo olorun wi pe o ri ijati e lodo eniyan bo ba ri ijati le lodo awon eniyan anu olorun ni fun o olorun fe ki o le teju mo o ni o se je ki ru eje kule be ki o wa aye ni ese kejilelogbon ni ese iketalelogbon won si si kuro ni oke oluwa ni irin ojo meta apoti majemu oluwa si siwaju won ni irin ajo ojo meta lati wa ibi isimi fun won olorun lo wa ibi isimi se won mo pe igba to ba fe gbeyawo o nso pe mo ti e fe isimi bi n ba gbe yawo nsin ile eni tin ba wa ma le mo wi pe mo debi ti mo nlo olorun lo ma wa ile nsin mi ori ti won so wi pe apoti majemu lo wa si siwaju won ni irin ojo meta lati wa lati se awari ibi nsin mi fun won olorun lo ma se awari ibi nsin mi fun wa ile ti a o gbe oko ti a o fe iyawo ti a o fe olorun lo ma wa to si ma ri to si ma je ki o di mo fun wa wo pe ohun ti ri ni ese kerin le logbon awo samo oluwa nbe lori won le osan nigba ti won ba si sikuro ni ibodo o so fun wa ni exodus ori ikerin la igba miran a ma nse asise pupo awon onigbagbo ki mo kini se ti a ma ni isoro ma so wi pe to ba je se wi pe olorun lo ndari mi ewo ni mo tun wa ba pade yi je ki a ko eko ki a si ko ogbon lara awon omo israeli mo fe so fun o wi pe bi isoro ba wa le ona re ohun to ye ko wadi ni wipe wadi ara re bere lowo olorun wipe eyi to de ba mi yi kini eredi re ohunkun lo le sele boya ni igbe bi ni igbeyawo re bere lowo olorun oluwa kini de tele ide ba mi alaye o bo ba je wipe isoro yi de ki a le fi agbara olorun han ni igbesi aye re bo ba je pe isoro yi wa nibe ki ise iyanu ki o le sele ni igbesi aye re a fi han o ba si je pe afowo fa re a fi han o bo ba je wipe o ye ki o ronu pe wada a fi han ba kan na ranti wipe olorun dari awon mo israeli o si nto won o si nto won won lo ni jesus tele won tele olorun won wo awon awon ikukuni ati awon ina ni won o je ki oju won ki o kuro oro olorun ni olorun fun ani ojo oni bi o ba je ki oju re ki o kuro ninu oro olorun yo ma dari re sugbon wa wo ibi ti olorun dari won lo ni exodus ori ikerin la lati ese ikewa nigba ti farao si sunmo to si awon omo israeli gbe oju soke won si kiyesi awon ara egypt n bo leyin won eru si ba won gidigidi omo israeli si ki gbe pe oluwa o seese nigba ti o ti n wa ti a ti n to sona gege bi oro olorun ti a ti n ko gege bi oro olorun ti a laaye o ni kinikini gege bi oro olorun o si bere si tele oro olorun yi ni igbeyawo re tabi ni ise re tabi ni bo se n ka bibeli bo se n gbadura sugbon o seese gege bi a ti n dari re ti a n to sona o wa gboju soke o wa ri eto ti bo ninu e tele tele ta n pe ni farao o le je farao aisan o le je farao aini o le je farao airisese o le je farao aiti niyawo o le je ohun lo tele o okun pa wa niwaju awon oke won si wa ni egbe otun ati egbe osi o si n so wipe ah se bi won so fun wa wipe baba gbo tolorun won so fun wa wipe baba tele ona ti olorun pe alaafia ni ipese ni ati ore ofe ni ewo ni mo ri yi se bi farao ta ko sile ni jelo ni mo ri to n tele mi abi ki se aisan to fi mi si e lojo ti mo ri gbala ohun ko lo tun de yi kini ki n se won ba ki gbe gba ti farao de ranti o baba so nkan kan fun o gege bi oro olorun nipa igbeyawo re boya pe ko se atunse nta so fun e pe ori ofe olorun yo to fun o pe bo ba ti ni iyawo meji dandan ni ohun lati se atunse bo ba fe wo ijoba olorun tabi bo ba ti ni kankan o lati duro de akoko ati igba ti olorun yo yan fun o pe o si lati duro de itoni olorun o si je wipe o ti n gboran bo ti n gboran yi tọlọrun si n to tinu re n dun to n kọrin ayọ to n so pe ah gbangba ijọba olorun a jọ debẹ ni bi na n jo bojo n rọ a ma jọ de ijọba olorun ni iṣọ wa ni ko foko niṣo pe ṣe o n kọrin ni o so pe o bọ lọwọ mi ah mi o ti ku mo lọ sabule ni mo lọ ṣiṣẹ labule ni mo tun ti de nsin aya wa ja biru e ba ṣẹlẹ lọjọ monday wa ma so pe nje ma le lo ni ojo isegun lojo Tuesday ba je ma le lo seko bi niyan pe awon so pe ah o se bere ni awon ara ile won so pe ah mi o so fun e igbagbo en to ko se en to ka bibeli bi ti eyi ti ki daran bibeli ah e tan wo yin bo kakaka ti o gbe won iwo na wa gbe iwo eyan dudu ifa na fi ko wa ninu le ti wa oju orisa ti wa le o gbe bibeli aha o di nkan mi ma e lowo abere bo lowo adete o dete aye wa ja oni kini ki nse eyi ni o de ba mo israeli ni won gboju soke na ri farao lo wa nbo na wa ki gbe wo ese kokanla won si wi fun mose pe nitori isa ko si ni jiti ki iwo se mu wa wa lati kule agiju lati kuni iju e se ti iwo fi se wa be lati mu wa jade ti jiti wa bo ba je ni to ni igbagbo wa bohun gba to ba dele iwo to wa seko ibeli ta korin ta patewo ta gbadura ta ko eko oro olorun to si se ipinu wipe ah ko si nkan na gbangba ijoba olorun a ma jo de be ni bo ti dele na ti lekun abi ere ni o kan lekun won daun o si ngbo radiogram o nkorin ninu le o ngbo boya oko eni o nkorin ti e o si pe awon mo ni e ma ju iya e ju iya were iya je ejule olowo nkan to wa kaki loru yi o tun kan lekun ko se en to daun o pe omo e pe ade o to ba daun to ba silekun ade na joko le abo mo mi ko ini Ishua ma so pe se bo fe ka bibeli ni e o ti ka bibeli ibeli na o gbe e nsin igbagbo na o gbe e daada o ti mo nkan oju a ri nkan aya be si nija amo israeli na ba be si ni kigbe na so pe mose se ko si isa oku ni ijiti e o ba ti fi wale ka ku akudanu sinu oko eru sinu ese ka kun lo sorun apadi ju e to mu wa jade wo e to wa de ba wa nsin na wa nkigbe wo ese iketala mose si wi fun awon eniyan na pe e ma beru e duro je ni suru mose fun ara e ko ti gbadura oni e duro je ma se alaye fun o yekeyeke èyí tí ó fi jẹ́ wípé ẹdúró jẹ́ tó wí ni kò yẹ kó wí bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ má bẹ̀rù ẹdúró jẹ́ kí ẹ sì rí ìgbàlá olúwa tí yóò fi hàn yín lé òní nítorí àwọn ara ejíptì tí ẹ̀yìn rí lé òní yìí ẹ̀yìn kì yóò tún rí wọn mọ́ láéláé nítorí tí olúwa yóò jà fún yín kí ẹ̀yìn kí ó pa ẹnu yín mọ́ olúwa sì wí fún mose pé èé ṣe tí ìwọ ń ké pè mí sọ fún àwọn ọmọ israeli kí o sì sọ fún ọmọ israeli kí wọn kí o dúró jẹ àbí kí wọn kí o ṣe kí ni ọlọ́run ò ní ká dúró ẹ̀kọ́ bíbélì torí ìṣòro ọlọ́run ò ní ká dúró pé a ò gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ sí òun nítorí ìṣòro nítorí wípé ẹgbà tí mo dẹ̀ fẹ́ gbéyàwó náà wọ́n dẹ̀ sọ fún mi ká gbàdúrà mo sì gbàdúrà wo ìṣòro tí mo ń rí èyí tí ọlọ́run sì yàn fún mi amúdẹ ti gbéyàwó sàn ọdún kan kọjá ọdún méjì ń kọjá a ò bímọ ọlọ́run ni kò tẹ̀síwájú ni tẹ̀síwájú àdúrà ni kò tẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ bíbélì ni kò tẹ̀síwájú àti máa kọrin ọlọ́run lógo ni kò tẹ̀síwájú àti máa jẹ́rìí káàkiri pé jésù ń gbàlà jésù ń sọ di mímọ́ jésù ń fi agbára ẹ̀ mọ́kún ni jésù ń wò sàn jésù sì máa ń pèsè jésù máa ń fi ọmọ fún àgàn ìwọ ni tó sì yàgàn o sì tí ì bímọ èṣù a máa sọ pé dúró jẹ òye tó ti ń wàásù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn pànùmọ́ dúró jẹ ọlọ́run ní ó tì ọlọ́run ní bó tiẹ̀ tí bímọ tẹ̀síwájú láti máa sọ pé ọlọ́run máa ń fún àgàn ní ọmọ ìwọ tó ti gbéyàwó táwọn òbí ẹ̀ tán sọ fún ẹ wípé ó tó sú ẹ náà àwa padà kò sí ni o láti padà àbí òun náà ní í sìn ó ti tó ọmọ ọgbọ̀n ní òsì tí lọ́kọ́ òsì tí gbéyàwó àwọn èèyàn á sì máa sọ fún ẹ pé tẹ́jẹ́jẹ́ tí ẹyin náà ti pọ̀ ju ìwọ ló pa jésù ni ewo ni tiẹ báwo ni tiẹ ti wálé o ti ń gba wèrè mẹ́sìn o tiẹ yìí ti pọ̀ jù wọ́n á máa sọ fún ẹ pé ẹdúró jẹ́ ọlọ́run sì sọ fún ọ wípé èyí tán ìbọn ṣe ń sọ̀rọ̀ sí yẹn ton se nunu bi ni ise si yen oni ko tun tesi waju ko ma lo o si ori ni ese ikerindinlogun sugbon iwo gbe opa re soke ki iwo ki o si na owo re si oju okun ki o si ya meji awon omo israeli yo si la aarin okun na koja ni eyanbe ile ari isoro to wa nwaju eyin o na la fe rin koja okun pupa to wa nwaju yen ari e na la ma gba koja awon ti o mo ona olorun se o mo pe awa ma idi ni se olorun awon ti won o ni igbagbo apoju ni won gba ti okun wa ni waju ta so pe o ya emura o a fe bere rin ajo wa o ton so pe afara ta se sibe da ko ni lo afara awon oko balu to ma nfo lo furu to ma gbe wa koja okun da won ni ko ni lo won sa so pe emura o eje ka tes waju o eje ka lo o iwo to nri isoro ni gbese aye e ta so pe o ya o eje tes waju afa ise fọlọrun eyi to wa legbe akorin to je pe isoro lo ba de bi ni asale yi ti a so pe o ya o eje ka tes waju o tun lati wa akorin ni ola eyi to je pe o ti gbadura ati le ri iyawo ati le ri oko fe to ta sin ko ni ona olorun isoro si de mama kigbe mama sunkun mama so pe bo ba loko mi o ni sure fun e bi mo ku ninu sare bon sepe lorun mama sepe fun eni o si wa o so pe ejo e ba mi gbadura oko ni mo wa iyawo ni mo wa kini ka so fun a so pe ta tesi waju ni tesi waju adura tesi waju ati ma ka oro olorun tesi waju ati ma gbo on si olorun lenu tesi waju ati gbogbo igbesi aye re ati okan re ati gbogbo ona re bile olorun lowo patapata boju moju ko ni isoro to ni teju mo jesu ko si ma tesi waju isegun daju mo so pe kini daju isegun daju awon apada seyin awon ni won padanu awa ta fe tesi waju isegun ni fun wa loni ni olorun be lo wa pe ewo lo fe se okun pa lo wa nwaju eyen fara o wa leyin bo ba pada Olorun oni be pada o Olorun ti be oni ba ni keni pada si Egypt bo ba pada owo Pharaoh ni wa ko si egbe o se sa lo oke wa nbe ti bi o se sa lo oke wa nbe iwaju nikan ni Olorun wa o si si waju wa lo bo Olorun ba wo fun pa mo ro ko ye ka ni igba lati wo fun pa bo Olorun wa ninu na se na ki ju Olorun abo ma ju Olorun ino ti o ba ju Olorun ko gboro ju omo Olorun se bi awon Sedraki Mesaki ati Abednego ati se ife Olorun ni o wa ninu okan won ni Nebuchadnezzar wa pe won pe ete jeje o e ma je ki gbagbo yi ko di nkan mi mo yin lowo bo ba je we pe e le yi okan pada nigba te ba tin gbo fere ati duro ati gbogbo ohun elo orin te ba teri ba die otito ada ti won be ba ko ta ni Olorun na ti o gba yin lowo mi ah won ni ba je be oba e to so yen o ti so ko je ite eyan so bo ba je be ni so ina na lo dale Olorun yen a fe sin a sin fe ko ye oba wi pe Olorun ti a wa nsin o le gba wa inu ba bi Nebuchadnezzar awon elomiran ta ma se igbagbo wọ́n sọ pé ah má jẹ́ kínú bí àwọn àgbà o gbàtẹ́lẹ́sẹ̀ ọba bínú ta ló ma bínú kán bínú dáadáa àwọn ìyá àgbà tó wà nílé àwọn bàbá àgbà tó wà nílé àwọn kò lọ́lọ́run fìkan ṣetán wà nílé ó yẹ kínú bí wọn àbí ò yẹ bẹ́ẹ̀ inú bá bí Nebuchadnezzar ó bá dáná òkun mẹ́ni tó ń dáná fún àwọn ọmọ ọ̀dọ́ tiẹ̀ ló dáná fún láti pa ọkùnrin sí mọ́ ó bá de àwọn ọmọ ọlọ́run a kìí de ọmọ ọlọ́run ọwọ́ tó bá fi di ọmọ ọlọ́run máa ń rọ ni ó bá dé wọn bá ní ó yá o wọn ní ta ló máa lè gbé àwọn èèyàn wọn jù sínú iná àwọn tí wọn mọ̀ wípé ọjọ́ tán máa lò kẹ́yìn lọ́jọ́ ayé wọn àwọn tán fẹ́ ṣiṣẹ́ fún èṣù fún Nebuchadnezzar wọn bá bọ́ síwájú gbé àwọn èèyàn wọn bá jù wọn sínú iná iná tó ọwọ́ iná tó mì ó kọ pa àwọn rẹ pátápátá ná bọ́ ṣe lajú wọn bá iná ọ̀run àpáàdìná tún jáde sí lọ́run àwọn Sedraki Mesaki àti Abednego tán sọ pé bí iná ń jó màá débi tán ti ń kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run bójo ń rọ̀ bí ó sọ ọ̀mbrẹ́là màá débẹ̀ bó jẹ́ pé Pharaoh ń bọ̀ lẹ́yìn òkùnkùn wà wájú mo láti sin ọlọ́run tí wọ́n ṣe ìpinnu mẹ́ta ni wọ́n wọ́n pọ̀ o won ko rara ra bo ba ton denu na okun ta fi de won ojo rau rau irun won aso won bata won ko si nkan tojo ni Jesu ba Jesu latoke orun Olorun wa lo ba so pe awon omo mi ni mo ri yen o ye kin lo ba won lo no ba rin kakiri ni una no ba soro o le mo nkan ton so o le mo gba ti wo ba se tan lati line na ti e koja ni wa mo nkan ti won so tori pe baba wa ninu una baba wa ninu wahala igba ni Jesu ma wa iru oro to ba won so ninu una yen a ba wa so ru e iwo ta ya nja to de be o le gbo ru oro be a ki kan gbo ni ni ara ofosa ka kan ma lo ko si isoro ko si wahala a o fe gba igbagbo to wa pelu ninu bi ni oke o ni gbo ru oro be gba ti wo ba wo inu una ti e koja lo ti Nebukadnesari ti Esu ti awon iya agba awon baba agba awon baba asale ti won da sile fun wa ta si so pe ko si nkan na ko si nkan to mi mi laya mo nlo ninu una yen Jesu wa pade e nbe on wa soro Nebukadnesari ba taju kan pe emo kini mo ri ninu na won rin won ni ipa lara kankan o wa so pe eyin omo olorun eyin omo oga ogo o ni ejade na ba jade ah won ni ko siru olorun to le gba yan bi ru eyi awon ton fe tele ona to olorun niyan ki la ti ri si ko pe na gba ti Nebukadnesari to ti ku ti omo e na to ti ku ni Darius yen tun gori oye lawon kan ba fi ofin kale na ba so pe ofin ma gbadura ati egbo ofin pe ounje won ofin wo pe eni to ba fe ra omi ni agbegbe gara wa kan kobo mewa ati egbo yen ofin ma gbadura ofin ipaniyan niyan gba ta ba gbadura ku lo patapata ni abi ki se be ofin to nwo oko loko le gbele ninu ile ofin pe kin to jade nile wa nje fun mi ofin daada ni ofin wi pe ta so mi ba doti ni Saturday ba mi koko fo ofin daada ni sugbon ofin ma lo seko bibeli iyen ti koja ofin pe nile bi o ni gbadura si olorun o ta la tun fa gbadura si sesu la fe sin ni Daniel ba so pe mo gbo ti gbogbo ofin ile ite tun wa gbe kale yi o ti koja o ba be sin ni gbadura awon otele muye ti won so lowo lese nobody won so pe aha ati mu o ti gbadura ese to da niyan o loju awon okunrin mi ninu ile to n ba yawo ja e pe won jo ki lese yawo o n ka bibeli ni ese na niyan ki lese oko aha ese oko mi ni pe tele tele bode jo ba wa ajo ma nlo bode ode ebo jije bo ba wa ajo ma lo njeje ku je ni sugbon sin o wa lo nti ri kan ije ku je ko je mo imukumu ko mo bale bale bi o ba je pe o lo seko bibeli ile e lo njo ko sinsin iyen gan lo nta mi lara pe oju esu sile ko si fe sin esu ba se nsin tele tele won si gbe ofin kale pe nitori be o ninu le bi ko sadura ko si oro olorun kika o si gbodo ka bibeli o gbogbe bibeli wale iwe ton ma fun lati keko lo o gbodo mu wale iru ofin be a ma re koja ni iru ofin be ni Daniel gbo lo so pe o mo nkan to n se ibi ki se le ohun orun ni le gba ta ba gbadura ba o le la se fe lo si joba orun kia lo ba lo gbadura gba tan wa won mu de odo ba ko jiyan o wo won loju bayi na ni won so pe ko si sise ko si aise inu okini oni wa pari e si oloya awon kini ibi ti npa won won ba ju Daniel sinu e eni to ngbadura a le pa en to ngbadura olorun ayeraye wa pele en to ngbadura eni to fe se ife olorun to fe fi oro olorun se amona re olorun ayeraye wa pelu e kini o ba panu mo won ba di ore Daniel ni Daniel sun ninu okini ti e kana o ya Daniel lara ni oba ba de laaro ojo keji pe Daniel olorun to nsin so gba o ta ba nsin olorun o ma ngba ni rin Daniel ba so pe olorun temi nsin o ki se awon olorun to loju ton riran e to le titi o gboran ki se olorun tigi ati ope ati rin ati orisa olorun temi nsin o gba mi orun angeli re o seso lori mi ah
0: oni ko jade o ba jade
1: awon iyoku ti won se esun eke ti won fi ofin buburu lele oba ba ni eyin na adanrawo
0: abi eyin na san sin olorun
1: eyin na sa to e ma bojo fo le npe bojo dura le ngba e san se kan eh o ye ka mo olorun to ngba ni tori be eyin na o ya o
0: na wa ko ojunu e ah igbagbo yato si igbagbo
1: igbagbo agala ma sakogbe eyan debi kankan o bi won se ju won nu e tegun tegun teran teran lo je won patapata
0: iru olorun wo ni won sin seru ti daniel ni
1: abi olorun sedraki mesaki ati abednego olorun ti mose ti aroni olorun to ma nse amona awon eniyan re lo si ilu ile ileri to ti pese sile fun won abi olorun ti ki igba ni lojo oponju
0: bolorun ba lana fun wa ba so fun pe ka lo sibi ma mi kan
1: bi wa la wa loju ona tolorun ni ko lo
0: olorun wa ka kuro
1: bo mi okun wa bi okun pa wa ni waju e olorun ala lati nu okun pa bo si je ina ni
0: ko sewu fun mo olorun olorun wa nbi o pe ewo loro ewo lo si fe se ewo ni pinu e
1: se o si fe ma lo ona tara e tinu mi ni ma se ohun lo fe jokoti abi o fe jokoti pe
0: ohun kun tolorun ba fe
1: ibi kibi tolorun ba ni kin lo ona kona tolorun ba ni kin to oni mo fe to mo fe ko gbadura ko so fun olorun wi pe bayi ni mo se fe sin o bayi ni mo fe se mi o si beru inu ni bi ni tabi aya opo mi lori ohun kon tori pe mo fe sin olorun yo siwaju re yo ma to yo ma se amona re sa gboran ni ife re bi wahala bade ni oju ona na sa te siwaju ni ase oluwa bi o ba dabi eni wipe gbogbo nkan pin sa tesiwaju ni ase re bi o ba dabi eni pe ota n dojuko sa tesiwaju ninu ise esin olorun bi ileri re tile pe ki yo pale bẹ́kẹ̀lé olúwa má ṣe foyà ní orúkọ Jésù Kristì olúwa wa adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ ọlọ́run wípé o jẹ́ kí o dá wa lójú wípé bí o bá gba nílà o máa ń dúró tini pé bí o bá gba nílà ìgbésí ayé wa ọ̀nà wa ìrìn wa o máa ń wà lọ́wọ́ rẹ jẹ́ à ń bẹ̀ ọ́ wípé má jẹ́ kí a bùlé ọ lọ́wọ́ má jẹ́ kí a yàn fún ara wa gbogbo èyí tó máa ń jẹ́ kí a fẹ́ ṣe tinú ara ẹni láì béèrè lọ́wọ́ ìwọ ọlọ́run aláàyè gbogbo ìwọ orí kúnkún tí ó máa ń jẹ́ kí a ṣe ti ìfẹ́ inú ara ẹni láì bèrè ìtọ́ni àti ìmọ̀ràn lọ́wọ́ rẹ yọ kúrò ní ọkàn wa ní orúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ sọ fún wa wípé ìwọ gbé ọ̀rọ̀ rẹ ga ju orúkọ rẹ lọ àti wípé ọ̀rọ̀ rẹ tan ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà wa ǹjẹ́ à ń bẹ̀ ọ́ wípé bí a ṣe ń gbọ́ yìí jẹ́ kí a fi ọ̀rọ̀ rẹ sí ìṣe gbogbo ẹ̀mí ìṣìnà àti ọkàn ìṣìnà mo kúrò lọ́dọ̀ wa ní orúkọ Jésù máa tọ́ wa máa ṣáájú wa lọ lànà sílẹ̀ fún wa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó yé wa gbogbo ìṣìnà tí a ti torí bọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ a bẹ̀ ọ́ wípé ki o ka won kuro ni waju wa.
2: Amen.
1: A sin be o wipe iwon ibadie ti igbesi aye wa ku ki Jesu ki Christ ki o to de. Shanu fun ma je ki a sha ku kiri.
2: Amen.
1: Ma je ki a sonu.
2: Amen.
1: Ninu igbeyawo wa. Ninu esise wa. Ninu igbese ki igbese ti a fe gbe. Je ki itoni re ki o da wa loju ki a to gbese. Bi a se nlo loni je ki abo re ki o wa lori eni kankan wa.
2: Amen.
1: A nbe o pe ki o fi eje Jesu sami se eni kankan wa lara.
2: Amen.
1: Ki o wo awon eni bi ki o ma se te wa.
2: Amen.
1: Pa wa mo.
2: Amen.
1: Ki o se ki o si je ki a layo ninu isin re.
2: Amen.
1: Gbogbo wahala ti a si ko wa si yin boya bi aisan tabi wahala tabi iponju ohun kan ti o ru ki o je le won jiyan si wa ni oruko Jesu. Adupe ko ti gbo ti wa. Ma to wa lo. Ni oruko Jesu Kristu Oluwa wa.
3: This CLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
4: Eje ki a gbadura Olorun alaanu adupe wo pe e tun pa wa mara loni adupe wo pe a ni anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Olorun lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi e gba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni anbe yin wo pe ki e tan imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi Olorun ki o le je ki nkan wonyi ki o ye wa to be ge ti a fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye ke se ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Kristu Oluwa wa. Loni antesiwaju ninu eko wa ninu epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose ni ose ti o koja ati bere eko yi ni ori keta atika ati ti ko eko lori ese ikini si ese ikerin loni anwo ese ikarun si ese ikeje je ki nka si o leti bi iwo na bi o ti nfoju ba lo ninu bibeli re Kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisha nitori ohun ti ibinu Olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni a fe ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun oni nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda ati joni eda ati joni iku eda ati joni ki awon ese wonyi ki o le ye wa e je ki a tun ran ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin o ni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun nihi ni Paul apostle nipa imisi emi Olorun ni o ti ran wa leti o ni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja we pe bi a ba wo ede ti a lo ni Greek ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o n so wipe nigba ti a mo wipe ati ji yin dide pelu Kristi e je wipe ati darapo pelu Kristi ati faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikanmo agbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re oni nigba ti a ti ni iriri o ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wipe ati gba okan wala ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wipe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wipe bi enikan ni ba ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi oni nitori na ke a ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun olorun o wa so ni ese ikeje wipe ke e ma ronu awon nkan ti nbe loke mo so ni ose ti o koja wipe gba ti oni ke a ma saferi ke a ma lepa ke a ma fe awon nkan ti nbe loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan ti nbe loke e je wipe ke a ma ronu lori awon nkan ti nbe loke baba wa ti nbe le orun o je eni ti nbe loke Jesu Kristi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Kristi ti nbe loke nigba gbogbo emi olorun ti olorun fi kun awon omo ehin Jesu Kristi ti a ti gbala ti a ti so di mimo o ni ke a ma se aferi ke a si ma ronu awon nkan wonyi ti nbe loke ki se be nikan ile wa ti nbe loke awon ere ti a ti pese fun awon asegun ti nbe loke o ni ke a ma ronu awon nkan ti nbe loke ke a ma ronu wipe Jesu to de ke a ma ronu wipe Jesu Kristi npada abo ke a ma ronu wipe a o pa wa larada ke a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayanfe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se nkan ti nbe le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Kristi ati faramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe asumo olorun to be ge to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu olorun o wa so wipe nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba naa le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin won yi ti a ti ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan ti nbe loke ese ikeji nkan ti nbe loke ese iketa Kristi ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin eyi ti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan won yi ni o je ki o ye wa wipe bi a ti duro bi eniyan ba duro ki a se apejuwe gege bi eniyan eleran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi a ti kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o jemo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi ntele bi a ba wo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa o ni bi a ti nfi atelese tele ke a je ki o je pe iwonba atelese yi le a fi ntele ke a fi owo dengbere ke a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Kristi ti farahan wipe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun awe pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je eni ti o farahan pelu Kristi ninu ogo nigba ti Kristi yo farahan oni ani se nkan kan ani ojuse kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye wa ju be lo nisinsiyi o nso fun a wi pe iro wa ife wa ilepa wa ohun ta n saferi o ye ko je nkan to wa loke o ni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun o ni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti n be le aye nitori naa e ma pa eya ara yin run ti n be le aye. ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi abatimo agbe ti a si mo ise ti agbe nse ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wi pe bi agbe ki o to gbin kan bi o ba ti de oko a kokko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o nse be ki o ba le gbin awon eso dara dara ki o ba le je wi pe awon nkan to fe gbin koni si awon nkan to ti hu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo ari wi pe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti pa won tu ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sinigbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu onkan to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera koni de oko mo a so wi pe ohun ti gbin awon ewebe ohun ti gbin awon irugbin nitori be ko si se mo bi a ba mo ise agbe dara dara a o ri wi pe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe tin lo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wi pe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo jesu okan wa o dabi ile ile ti a koro ile to je wi pe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade eja nko aso ka ma nodi ka so wi pe a ni enikan ti a o ni ki ife ku fe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi borisha awon nkan wonyi lo hu jade ojo ti a ba jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abere si nimu ada oro olorun ida oro olorun ni a nke gbogbo nkan won yi kuro ni a ronu pada ni a fa awon jo se apa kan ni a bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan won yi bi a tin ronu pada ti a tin gba awon nkan won yi ti gbogbo be ni a so fun olorun wi pe ki jesu christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni a gbin oro olorun gege bi agbe tin gbin oka be ni a gbin sinu okan aya wa nje nigba ti a wa ti di atunbi nigba ti a ti mo jesu se eyi wa je wi pe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won eni paul apostle bi so fun a wi pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbese aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti n bele aye e ma pa won run eyi ni a fi fe wo nkan meje pataki ninu eko ti a n ko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi a ba ka nkan wonyi nitori na e ma pa eya ara yin ti n bele aye run ẹni tí kò bá ní ẹ̀kọ́ ìhìn rere tí kò mọ ohun tí a ń sọ níhìn a máa ṣe ní kàyéfì wí pé èwo la tún rí kà nínú bíbélì nǹkan tí àwa tí a mọ̀ sí ẹ̀yà ara ni apá ẹsẹ̀ etí ẹnu imú àwọn gbogbo ẹ̀yà ara báwo ni a ṣe wá ń sọ fún wa nígbà náà wí pé kí a máa pa ẹ̀yà ara tí ń bẹ lé ayé run jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ nǹkan kan fún ọ bí ènìyàn kò bá ní ẹ̀mí ọlọ́run kò lè mọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nítorí wípé a kọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti ọwọ́ ẹ̀mí ọlọ́run láti ìmísí ẹ̀mí ọlọ́run èyí ni ó fi jẹ́ ohun ìṣìnà kí a gbé bíbélì lọ bá àwọn tí kò lóye ìhìn rere bí ẹnìkan bá ka èyí ó lè rò wípé nǹkan tí ọlọ́run sọ fún wa ni pé kí a máa gé apá wa sọnù kí a máa gé ẹsẹ̀ wa sọnù rárá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ohun tí ọlọ́run sọ fún wa níhìn-ín ó ń fi ara gbà tó sọ wípé ara on fi we gbogbo ese on fi we itakun ese ni igbese aye wa on fi we okunrin ti inu ni ti ko ti iba Jesu Kristi pade on fi we eyi irugbin ese ti o wa ninu okan olukuluku awon eyara ti o si nso ni awon nkan ti o njeyo awon ita awon eka igi to njeyo lati gbogbo ese eni o npe ni eyara yin ti nbele aye o si se alaye fun wa o so wi pe awon eyara ti an toka si ni agbere iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro ti se iborisha je ki a wo Romu ori kejo ese iketala shibibeli re kia kia Romu ori kejo ese iketala nituri bi enyi ba wa ni tiara enyi oku shugbon nipa emi bi enyi ba npa ise tiara run enyi oye ohun kan na ni emi olorun tun toka si nihi wipe bi a ba wa nipa eni tiara e je wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyipada okan bi abaje iru eniyan be we pe a oku ki se ku ti ara lo nso o nso nipa iku ti emi we pe a o ya wa ya olorun a oku we pe sugbon bi a ba npa awon ise ti ara bi a ba npa awon agbere bi a ba npa awon iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro bi a ba npa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wi pe yiye ni a o ye ye ki a wo Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun ikokandinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se wonyi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso ishote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo nwi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti a ka won yi lati gbe Kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan won yi ni eya ara wa ti nbele aye ti o si so fun wa wi pe ke a ma pa won run ye ke a tun pada si Kolose ti a ti nba bo ori keta ese karun nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run nitori na bi awon agba bi won ba n soro bi won ba fe fi opin si nkan ti won so ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wi pe nitori na e je wi pe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigba ti Paul apostle to so wi pe nitori na nitori kini o ni nitori wi pe ati jiyin dide pelu Christi lori ninu ese kini nitori wi pe o je ilepa okan wa nisisiyi lati ma safari awon nkan ti nbe loke ese ikeji o ni nitori e ti fe lati ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori wi pe e ko ni inu didun si awon nkan ti nbe ninu aye mo o ni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamo pelu Christi ninu Olorun nitori wipe en reti ipadabo Jesu Christi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin paapa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi abani awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin ti nbele aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro oju

tọpọ ijọ lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to n waasu to n daruko agbere ah won ni ewo ni oni waasu to n daruko ese gbajumo ni agbere awon won yi o se kase ese won ro wi pe iwa gbajumo wi pe ko si eni ti o le ni olaju ni toto ti ko ni nipa ninu agbere eyi ni olorun so fun a wi pe ki a ma da won lohun ki a ma gbo ti awon alaheso ti o wa nita ti won ro wi pe bi eniyan ba tin dagba won ma so wi pe ko si eni keni ti o le dagba to toju bo ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wi pe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ejo eleya meya ti won duro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wi pe awon miran wa ti o tile je wi pe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wi pe ki a we ese wa nu sugbon awon won yi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wi pe ah oniwaasu lati sora won ma nso wi pe oniwaasu to ba n daruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to n daruko to n lago mo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma nso wi pe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a me ki a feti iwa si oro olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ki a mo wi pe oro olorun o kan dandangbon fun a wi pe ani lati pa eya ara wa tin bele aye run ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli papa bi o se menu kan awon nkan wonyi ninu Marko ori keje Marko ori keje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan duro nibe ohun ti Jesu Kristi omo Olorun ti o kokko daruko nihin nigba ti o so wipe ero njade wa lati inu ohun ti o kokko daruko ti o je abayori si ero buburu to njade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi Oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si n ki awon omo ehin re nilo wi pe won ko gbodo lowo si ohun ti n je panshaga ati agbere bawo ni o se je wi pe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi funrara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan yawo Romu ori kini Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere ika oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu a fi oro kele banije ohun ti a kọkọ daruko nihin ki a tun fiyesi daradara o je agbere a n so wipe ki a sora kini de ti bibeli ti o n daruko agbere nigba gbogbo ti o si n kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi n daruko re ni igba gbogbo ni wipe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o n foju sile bi o ba je eni to mo nkan to n lo nigboro o ri wipe iwa agbere o je ohun to wopo atile ma n ri laarin awon omo kekeke ti won sese n lo si ile eko alakobere a n ri iwa agbere laarin won bi a ba wo awon ti won tun ti dagba tan lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won si n lo sile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lọ́wọ́ àwọn ọmọ kéékèèké wọ̀nyí bí a ti ń rí lọ́wọ́ olùkọ́ wọn bẹ́ẹ̀ la ń rí lọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bí a ti ń rí láàrin àwọn ọmọ kéékèèké bẹ́ẹ̀ la ń rí láàrin àwọn tó dàgbà jù wọ́n lọ.

0: Numeri orí ìkẹjọ. Olúwa sì sọ fún Mósè pé, sọ fún Áróni kí o sì wí fún un pé, nígbà tí ìwọ bá tan fìtílà, kí fìtílà méjèèje náà kí ó máa tan ìmọ́lẹ̀ lórí ọ̀pá fìtílà. Áróni sì ṣe bẹ́ẹ̀, ó tan fìtílà wọn ni lórí ọ̀pá fìtílà náà bí Olúwa ti pàṣẹ fún Mósè. Iṣẹ́ ọ̀pá fìtílà náà yìí sì jẹ́ ti wúrà lílù, títí dé ìsàlẹ̀ rẹ̀, títí dé ìtànà rẹ̀, ó jẹ́ iṣẹ́ lílù, gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tí Olúwa fi han Mósè, bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ọ̀pá fìtílà náà. Olúwa sì sọ fún Mósè pé, yọ àwọn ọmọ Léfì kúrò nínú àwọn ọmọ Ísíráẹlì, kí o sì wẹ̀ wọ́n mọ́. Báyìí ni kí ìwọ kí o sì ṣe sí wọn láti wẹ̀ wọ́n mọ́. Wọ́n omi ètùtù sí wọn lára, kí wọn kí o sì fa gbogbo ara wọn, kí wọn kí o sì fọ aṣọ wọn, kí wọn kí o sì wẹ ara wọn mọ́, kí wọn kí o sì mú ẹgboro akọ màlúù kan pẹ̀lú ẹbọ ohun jíjẹ rẹ̀, àní ìyẹ̀fun dáradára tí a fi òróró pò, àti ẹgboro akọ màlúù kejì ni kí ìwọ kí o mú fún ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀, kí ìwọ kí o sì mú àwọn ọmọ Léfì wá síwájú àgọ́ àjọ, kí ìwọ kí o sì pe gbogbo ìjọ àwọn ọmọ Ísíráẹlì jọ pọ̀, kí ìwọ kí o sì mú àwọn ọmọ Léfì wá síwájú Olúwa, kí àwọn ọmọ Ísíráẹlì kí o sì fi ọwọ́ wọn lé àwọn ọmọ Léfì, kí Áróni kí o sì mú àwọn ọmọ Léfì wá síwájú Olúwa, bí ọrẹ fífì láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Ísíráẹlì wá, kí wọn kí o lè máa ṣe iṣẹ́ ìsìn Olúwa, kí àwọn ọmọ Léfì kí o sì fi ọwọ́ wọn lé orí ẹgboro akọ màlúù wọn ni, kí ìwọ kí o sì rú ọ̀kan ní ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ àti èkejì ní ẹbọ sísun sí Olúwa láti ṣe tutù fún àwọn ọmọ Léfì, kí ìwọ kí o sì mú àwọn ọmọ Léfì dúró níwájú Áróni àti níwájú àwọn ọmọ rẹ̀, kí o sì mú wọn wá ní ọrẹ fífì fún Olúwa, bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí o ya àwọn ọmọ Léfì sọ́tọ̀ kúrò láàrin àwọn ọmọ Ísíráẹlì, àwọn ọmọ Léfì yóò sì jẹ́ ti èmi. Lẹ́yìn èyí ni àwọn ọmọ Léfì yóò máa wọ inú ilé lọ láti ṣe iṣẹ́ ìsìn àgọ́ àjọ, kí ìwọ kí o sì wẹ̀ wọ́n mọ́, kí o sì mú wọn wá ní ọrẹ fífì, nítorí pé pátápátá ni a fi wọn fún mi nínú àwọn ọmọ Ísíráẹlì ní ipò gbogbo àwọn tí ó ṣe inú, àní gbogbo àkọ́bí nínú àwọn ọmọ Ísíráẹlì ni mo gbà wọ́n fún ara mi. Nítorí pé ti èmi ni gbogbo àkọ́bí nínú àwọn ọmọ Ísíráẹlì, àti ti ènìyàn, àti ti ẹran, ní ọjọ́ tí mo kọlu gbogbo àkọ́bí ní ilẹ̀ Íjíptì ni mo ti yà wọ́n sí mímọ́ fún ara mi. Èmi sì ti gba àwọn ọmọ Léfì dípò gbogbo àkọ́bí nínú àwọn ọmọ Ísíráẹlì. Èmi sì fi àwọn ọmọ Léfì fún Áróni àti fún àwọn ọmọ rẹ̀ ní ọrẹ láti inú àwọn ọmọ Ísíráẹlì wá láti máa ṣe iṣẹ́ ìsìn àwọn ọmọ Ísíráẹlì nínú àgọ́ àjọ àti láti máa ṣètùtù fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì kí àrùn má baà sí nínú àwọn ọmọ Ísíráẹlì nígbà tí àwọn ọmọ Ísíráẹlì bá súnmọ́ ibi mímọ́. Báyìí ni Mósè àti Áróni àti gbogbo ìjọ àwọn ọmọ Ísíráẹlì ṣe sí àwọn ọmọ Léfì, gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí Olúwa pàṣẹ fún Mósè ní ti àwọn ọmọ Léfì, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Ísíráẹlì ṣe sí wọn. Àwọn ọmọ Léfì sì wé ara wọn mọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, wọ́n sì fọ aṣọ wọn, Áróni sì mú wọn wá ní ọrẹ fífì síwájú Olúwa, Áróni sì ṣètùtù fún wọn láti wẹ̀ wọ́n mọ́. Lẹ́yìn èyí ni àwọn ọmọ Léfì sì wọlé lọ láti ṣe iṣẹ́ ìsìn nínú àgọ́ àjọ níwájú Áróni àti níwájú àwọn ọmọ rẹ̀ bí Olúwa ti pàṣẹ fún Mósè ní ti àwọn ọmọ Léfì, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe sí wọn. Olúwa sì sọ fún Mósè pé, èyí ni ti àwọn ọmọ Léfì láti ẹni ọdún 25 lọ àti jù bẹ́ẹ̀ lọ ni kí wọn kí ó máa wọlé lọ láti ṣe iṣẹ́ ìsìn nínú àgọ́ àjọ, àti láti ẹni 50 ọdún ni kí wọn kí ó ṣíwọ́ iṣẹ́ ìsìn kí wọn kí ó má sì ṣe sìn mọ́, bí kò ṣe pé kí wọn kí ó máa ṣe ìránṣẹ́ pẹ̀lú àwọn arákùnrin wọn nínú àgọ́ àjọ láti máa ṣe ìtọ́jú kí wọn kí ó má sì ṣe iṣẹ́ ìsìn mọ́. Báyìí ni kí ìwọ kí o ṣe sí àwọn ọmọ Léfì ní ti ìtọ́jú wọn.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
3: A tún wá lẹ́ẹ̀kan sí lónìí, bàbá, láti wá bá ọ pàdé, láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ. A sì ń bẹ̀ ọ́ wípé gbogbo àwa tí a wá lónìí, a ó sálà kúrò nínú ìjì ìgbẹ̀san tí ó ń bọ̀ sí ayé. A ó sì lè sinmi ní ọ̀dọ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀ ọ́ wípé wíwá síbí wa lónìí àti ní ìgbà gbogbo pé kí ó má jà á sí asán. Gbogbo ohun tí ó bá yẹ láti mú sí ètò ní ìgbésí ayé wa, fi wọ́n hàn wá, kí o sì jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì kí ó wẹ̀ wọ́n nù pátápátá. Ṣàánú fún wa, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó rí ibi ìbùjókòó ní ọkàn wa lónìí. A dúpẹ́ pé o kò ti gbọ́ tiwa, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ó ṣeéṣe kí o ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ ohun ti mo fe ka fun o lati inu iwe Genesis ori ikokandini ogun lati ese ikejila de ese iketadini ogun ohun ti mo si fe ki o se ayewo ki o si se ohun kan pato nipa re ni we pe sa asala fun emi re idajo nbo nitori wipe olorun lati orun fun ara re ni o ti pinu wipe bi eni buburu ba nse buburu ni ojo kan tabi odun pupo ti o ro wipe ko si idajo oro olorun je ki o di mo fun a wipe idajo nbo idajo yi yo se wa sori gbogbo agbaye pata pata esin kesin ti o wu ki enikeni ki o wa onkon ti o wu ki enikeni ki o ma se ati ibi ipamo ti o wu ki enikeni ki o wa olorun je ki o di mo fun a wipe ojo kan nbo nigbati ki o si ibi sasi o sin kilo fun a wipe bi a ba fe la bi a ba fe ni iye oni ni ani anfani lati le sa asala fun emi wa ni Genesis ori kokandinlogun ti mo pe fun omo nbere lati ese ikejila awon okunrin na si wi fun Lot pe iwo ni enikan ni hin pelu ana re okunrin ati awon omo re okunrin ati awon omo re obirin ati ohun kohun ti iwo nini ilu mu won jade kuro nihin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run Lot si jade o si so fun awon ana re okunrin ti won gbe awon omobirin re ni iyawo o wipe edide e jade kuro nihin yi nitori ti oluwa yo run ilu yi sugbon o dabi eletan loju awon ana re nigbati oyesin la nigba na li awon angeli na le Lot ni re wipe dide mo aya re ati awon omobirin re mejeji ti o wa nihin ki iwo ki o ma barun ninu iya ese ilu yi nigba ti o si nlora awon okunrin na nawo mu ile owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji oluwa sa sanu fun won si mu jade won si fi si seyin o di ilu na o si se nigbati won mu won jade seyin o di tan le o wi pe sa asala fun emi re ma se wo eyin re beni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa asala lo si ori oke ki iwo ki o ma ba se gbe eyi ni ohun ti o sele si awon ilu ti a npe ni Sodomu ati Gomora awon ilu mejeji ti a daruko wonyi won je elese popo popo niwaju oluwa ni ori iketala ti Genesis ese ikejila ati ese iketala ni a nje ki o to wa leti ohun ti o sele ti Lot ibatan Abrahamu ti o de ilu ti a n pe ni Sodomu o si sese ki ohun kan ki o ti sele ni igbesi aye re eyi ti o ya oya Abrahamu ore Olorun eyi ti o ya oya awon eniyan mimo ati awon onihin rere o sese ki o je ibi ti a tin wa owo kakiri o si se se ko je pe ibi ti a tin wa ibi isadi ati agbara okunkun ni ati yawaya ore olorun ati awon eni olorun o se se ki o je wipe ija ni o yawaya awon oniwaasu irere ti a fi ro wipe bi won o ba gbo ti wa ti awa na o si le gbo ti won bi kun sinu die ba wa ti a o si fe ni emi idariji a le ya pa ki a si jade lo ki a to awon elese ki a to won lo a o le so ohun ti o ya o ya awon eniyan mimo awon ore olorun awon eni igbala sugbon ohun ti o ya loti ya ore olorun ni wepe ibi ile ti won wa ko gba won mo loti sin fe ibi ti ohun yo ti je oga ara re ti o se eni ti yo le bawi ti o si le ni ohun ni pupo ti o se eni ti o ka lowo ko wepe eyi kini o de ti o fi se yi ni eyi ni loti fi sa kuro ni odo abrahamu an so fun ani ori iketala ese ikejila Abrahamu si joko ni ile Kenani. Ibi ti o ye omo Olorun lati joko. Ile Kenani. Ni bi ti Olorun fun ara re ti o nsesho lori re. Ni bi ti Olorun ti pese sile ti o si ti se ileri pupo nipa re. Abrahamu joko si ile Kenani. Loti si joko ni ilu agbegbe ni. O si pago re titi de Sodomu awon so fun ani ese ketala sugbon awon okunrin Sodomu se eniyan buburu ati elese gidi gidi ni waju Oluwa ki o to na eka si Loti wepe Loti se ohun ti o dara o ye ki iwo papa nitori awon yoruba man so fun ape bi a ba na ika kan se elomiran merin to ku o wa ni odo wa o nawo se wa ke to ma bullet we pe loti se ohun ti o dara o ye ki iwo papa ki o wo agbegbe re ati ibujoko re awon wo ni ore korikosun fun o awon wo ni alabasisepo pelu re awon wo ni oludamoran fun o awon wo ni owo otun ati owo osi ati awon ti o gbekele se won ki se awon omuti awon onija awon ole awon onifayawo tabi awon egbe okunkun nitori be bi o ba buru fun loti eyi nje ki o di mimo fun o sin kilo fun o wi pe egbe eye o ne yento bi ona re bi o ba dara loju awon ole won ti le o bi ona awon ole papa bi o ba dara loju re iwo na wa ti kuro ni agbegbe won sugbon bi owo ba wowo pelu ole o daju wi pe agutan re to n ba jarin bo ti jegbe loju wa o n jegbe ni ikoko o le dabi eni wi pe bo ba ti gbe bibeli to ti n bo ni eko bibeli o dabi alara mimo o dabi ara ile Abrahamu o dabi awon ti o ti mo ona Olorun je ki n so fun o awon ti o se be saaju awon ni Olorun so fun ani iwe woli Isaiah ti o n so ni ori ikejidini ogota arun ejo ori ekeji dini ogota kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati le Jakobu ese won sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti o se ododo ti ko si fi ilana Olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a si ma se inu didun ati sumo olorun awon woyi ni won ma nlo si ile isin awon na bi awa tin ka bibeli ni won ka bibeli bi atin so wi pe agba olorun gbo ni awon na njalanka to ti won sin fowo so ya wi pe awon paapa gba olorun gbo bi ona isin bi o tin pe ni awon na ndide o nso ni ese ikeji wi pe won wa mi lojojumo ibi kibi ti aba tin ka bibeli ti atin daruko olorun ti atin ko orin si olorun a o fe won ku nibe won ni inu didun si ona mi ko si ibi ti apejopo wa lati ka bibeli tabi lati josin ti a o ni ri won be o ni won dabi orile ede ko so wi pe won je orile ede ti o nse ododo o ni won dabi orile ede ti o nse ododo won se afarawe iwa bi olorun won mo bi ati gbadura won mo bi ati kasamu won mo bi ati ka baba wa ti nbe le orun bi won ba dide lati ka baba ti nbe le orun a dabi aye to aye ko ton gbadura won le so jade sugbon ko ni itumo ni okan ati le enu won o nso wi pe won dabi orile ede ti nse ododo awon iran lot niyan o ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni le owo mi won ma se nu didun ati sumo olorun won ti le fi han papa nipa ise isin nipa adura ati awe wo ese iketa nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri nitori kile awa se nje okan wa niya ti iwo ko si mo oluwa nda won lohun we pe kiyesi le ojo awe yin eyin se afe se won na mo pe afe kuro lowo e o sese ki o je ti golu oso ti aye o sese ki o je ti atike o sese ki o je ti imutipara o si sese ki o je ti yiye eyin oku pada afeni esoso aye tabi ise ti aye tabi iwa ti aye eyi ti awon eniyan se ti won mo pe o mu idajo bo lori won esin fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kiyesi eyin gba awe fun ija eyin gba awe fun ija je o ti ri ibi ti awon elesin ti won gba awe ti won so pe ah ti n ba gba awe ojo meta lori mama olu aha ohun pa agbadun ara e a ma yo si ni oju ala ni oju iran ma le to je pe ese oni tole afiki mati wo awe ijakadi segun lori mama olu awon ta nso niyan ti won gba awe ni fun ija ati fun agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ojo yi ke le gbo ohun yi le oke awe iru eyi ni mo yan bi awe ogoje ojo sugbon sibe sibe ireje eka ipaniyan tabi siseyun ko kuro lowo won tabi ki a ja ile onile ki a fi boti wa bi o ba ja ile onile to fi boti e ojo niye wole e ojo idajo olorun awon to tun gbon ju olo ti ese won ati owo won gun ju ti e won tun ja ile ti e won tun ja bi boti won awon ti won tun gbon ju awon won ni lo won tun ja ile ti won se esu lokunkun wa leyin won won ma ja ile onile ti won ba ti fi boti e bo ti n boti e to ki o to to ojo keji ni won ja ti e na bi o ti n bu ese elomiran ni won bu ti e o wa n so fun a wi pe se iru awe bayi ni mo yan awe eti okun awe ka yira nle sugbon sibe sibe iyawo meji o kuro nile agbere ati panshaga ko kuro iwa ti ara ise ti ara o kuro sibe sibe awe nlo a le mu awe o le je meje o le je mokanlelogun ka sa ma gba lo baba si tin siwa dura laran siga la n fi kan ran kan ton so pe woli ah ewo le tun gbe jade ah oni ni osu to koja mo sise ise isegun sugbon sin o ye kin tun je un die oti die siga die agbere die nitori pe bi n ba gbadun ara mi ni ose yi o ma fi di ose to n bo mo tun wose niyan se iru awon ti a mu ibere adura wa lo ba awon ti won ti di ti won ti di ara sodomo ati gomara awon ti idajo olorun ti o ro dede lori won o ni awe iru eyi ni mo ayan bi ojo ti eniyan je okan re ni iya lati te ori re ba bi koriko odo ati lati te aso opo ati eru labere iwo ha pe yi ni awe ati ojo itewogba fun oluwa awon won yi ni olorun so wi pe won je elesin sugbon won ki se olufokansin won ma n pe oluwa le enu sugbon iwa buburu ko kuro ni ago won sugbon bi o ba n fe ri oju oluwa bi o ba n fe je ti olorun awon iru nkan won yi yo kuro ni igbese aye re ni iwe woli Ezekieli ni atun tin je ki o ye wa iru awon eniyan ti won hu iru iwa won yi ranti ohun ti a n so wepe loti tele o ti mo ona olorun yo dara bi eleseese ma ro wepe yo dara bi o ba tun de ojo keji bo ti ji a so pe well yo tun dara na sugbon o n buru fun ju be lo be na ni ori fun loti a n so fun ni Ezekieli ori iketa le ni ogbon Ezekieli ori iketa le ni ogbon lati ese ogbon iwo omo eniyan sibe awon omo eniyan re soro si o leba ogiri awon fi oro kele banije awon asoro eni leyin ati leba ilekun ile ekini si so fun eni keji olukuluku fun arakunrin re wepe wa emi be o sigbo oro ti o ti odo oluwa jade wa eyi so wipe awon na ma nfe lati lo si eko bibeli won ti le ma npe eni keji tabi aladugbo won won ma so wipe wa emi be o je ki a lo lati gbo oro ti o ti odo oluwa jade wa sugbon kini eri ti olorun je nipa won ni ese ikan le ni ogbon won si to wa bi eniyan ti wa won si joko ni waju re bi eniyan mi won si gbo oro re sugbon won ki se won o won ma n gbo awon won yi ni a n pe ni agbo magba bi o ba so fun o wi pe ko ese sile won gbo sugbon won ni se o n so wi pe sugbon won ki se won nitori enu won ni won fi n fi ife pupo han sugbon okan won tele oju kokoro won eyi ni ohun to se lot o n fe lati sin oluwa o n fe lati je ti olorun o si ma n gbero ninu okan re lati se deede sugbon enu ni won fi n fi ife pupo han o sese ki o ma so fun Abrahamu nigba ti o fe kuro wepe a n yara nipa ti ara a o yara nipa ti emi nitori pe emi n fe sugbon o se ailera fun ara o si sese ki o ma je ki o da Abrahamu loju wepe bi mo ti n lo yi ma ro wepe mo ti sonu o ma si ro wepe mo ti di apo ida nitori pe gbogbo ilana Olorun ti o ti ko mi patapata gbogbo re sise ni sugbon mo ri wepe ibi kan na ibi ise kan na ibi esin kan na kuni gba wa nitori be je kin wa ibi ti emi paapa ti o fi se ibujoko sugbon bo lori nibi ti olorun o dari esi o lo si odo awon ara sodomu o wa so fun wa we pe ni ese ikeji le ni ogbon se kiyesi iwo je orin ti o dun popo fun won ti enikan ti o ni ohun dara dara ti o si le fun ohun elo orin dara dara nitori won gbo oro re sugbon won ki se won awon won yi bi won ba gbo oro olorun to won ajade won ni nje bawo ni won na se ri oni wasu yen olohun iyo enu edun popo mo ti en fe bi won ba so wi pe ki eko bibeli ki o ma wa ni ojojumo mo setan tori pe ogbeni ni o nsoro bi won ba sin pe awon eniyan lati wa se ko bibeli ani wa wo enikan eni to nsoro kori jesu kori eni to nku ese lo kori eni ti dari jini kori eni to nfuni ni igbala olugbala kori eyi ni sugbon wa wo eni to nsoro eni ti enu edun eyi ni awon eniyan ti o gboro ezekiel sugbon ti won o fe se eyi ni won so ni olorun so wi pe mo mo okan won won dabi eni ti etin rin ti o kan fe ma gbo ti o nfe ma gbo ti o nfe ma gbo sugbon ti o je wi pe ko ni fi si ise nitori won gbo oro re sugbon won ko se won o si ye ki iwo paapa ki o ma ro ni okan re se iwo dabi loti sugbon nigba ti olorun fe pa sodomu ati gomara run pelu ina ni o so wi pe ohun o le se ohun kankan lai so fun ore ohun ni genesis ori ikeji din ni ogun ni olorun ti nje ki o ye abrahamu lati ese iketa dini ogun oluwa si wi pe emi o ha pa ohun ti emi o se mo fun abrahamu nitori pe abrahamu yo sa di orile ede nla ati alagbara ati gbogbo orile ede aye le o bokun fun nipase re nitori ti mo mo pe ohun o fi ase fun awon omo re ati fun awon ara ile re lehin re ki won ki o ma pa ona oluwa mo lati se ododo ati idajo ki oluwa ki o le mu ohun ti o ti so fun abrahamu wa fun olorun gba eri abrahamu je wipe mo mo abrahamu wipe ilana olorun ilana otito ilana ododo ona igbala ti olorun ti pese sile koni fi di awon omo re leti ati awon ara ile re se olorun le gba eri re je bi ti abrahamu iwo ti o wa se ko bibeli lai so fun iyawo re pe ki o tele o iwo ti o dagun lati o so pe awon omo mi ki gbo ki gba ni won bi mo ti e so fun won ni gba se olorun le gba eri ti re je wipe ohun mo wipe ilana ododo ilana igbala ti olorun fi lele ti o si fi han fun o pe o so fun awon omo re ati fun awon ara ile re nje awon ana re nje won mo ona igbala ti o mo nje olorun le gba eri re je bi ti abrahamu awon oga ibi ise re nko ati awon ti o wa labe re ni ibi ise nje olorun le gba eri re je wipe ohun mo gege bi abrahamu bi a ba nso wipe abrahamu je ore olorun eyi ni o fi di ore olorun nitori pe bi o ba mo ona igbala yo so fun awon ara ile re wo ese ogun oluwa si wipe nitori ti igbe sodomu ohun gomara po ati nitori ese won papo ju je kin bi o lere se ese idile ti re se ko papo ju se won ki ja lagbole ti e won ki binu won ki se ogun si ara won lati pa ara won se won ki ja lori obirin lori aya lori dukia lori owo tabi lori ile se awon ebi ti e se won o kin ja pelu awon ebi miran se olorun o ma so lemo lemo wi pe nitori igbe ese awon ila awon ara ile re nitori pe o n papo ju wi pe o n fe be won wo pelu idajo ki lo se nipa e ilu re ile to re tabi abule ti o ti wa se ipaniyan se ko si lowo won irubo si emi oju orun ati emi esu ati se esu papa se ko wa ni ilu re se ija ati aso se ko wa ni ilu re se olorun o ma so wi pe nitori igbe ilu re o ndi pupo o si papo ju yato se eyi ni ilu eko ti o wa bi o ba je un gbe ni moshi tabi ajegunle tabi ni bariga ibi kibi ti o wu ki o wa se olorun o ma so wi pe nitori igbe awon eniyan ni arowo to re ni ibi ti o ngbe igbe won papo ju nitori be idajo nbo bi idajo yi si ti nbo se olorun da oyan si oto o sin so wi pe o mo wi pe o ki se ara won abi ara won ni o se awon ti o njale le oru se iwo le o sona bi won ba ti nde ti won ko eru elerubo iwo ni o silekun tabi iwo ni o se enu ona ni ode ni ita ti o so wi pe e kaabo se iwo ni o ngbadura nigba ti awon ole ba jade wi pe ki olorun ki o so won ki o ma je ki o ma je ki won ki o pa won ki o le je ki owo ati eru ki o wole olorun mo o o si ma address ile re onje tabi aso tabi ile ti o ba fi iru owo beera iwo na mo n to ngbeyin re o n so fun anihin wepe olorun je ki o di mo fun abrahamu wepe

ra nitori o ranti we pe Lot wa ni ilu Sodomu. Abraham si sumo odo re o si wi pe iwo harun olododo pelu eniyan buburu boya adota olododo yo wa ni ilu na iwo harun iwo ki yo ha da ibe na si nitori adota olododo ti o wan ninu re o dari ti iwo fi se bi iru eyi lati run olododo pelu eniyan buburu ti awon olododo yo fi da bi awon eniyan buburu o dari onidajo gbogbo aye ranti o olorun ni onidajo ilu Nigeria onidajo gbogbo aye ni oni onidajo orile ede yi o si ni onidajo ilu re tabi ileto re oni onidajo agbole re o si ni onidajo oludajo re bi o ba fi mimo se aimo ti o ba so wi pe alufa okunkun ri mi ati awon iyawo mi ati awon omo mi ati awon won okunkun mo ti mo nse bi o ba je be ran ti wi pe idajo nbo nitori oni idajo gbogbo aye ki o se asise bi ina gbogbona ibinu olorun bi o ba ti nbo gege elese ni yo se afi bi o ba ronupo ada onidajo gbogbo aye ki o ha se yi ti o to oluwa si wi pe bi mo ba ri adota olododo ni ilu Sodomu nje emi o da gbogbo ibe si nitori won Abraham tese waju lati ma gba adura yi ti ti o fi de mewa ni ese ikeji le ni ogbon o si wi pe jo ki inu ki o ma se bi oluwa e kan soso yi le mi o wi mo boya a o ri mewa nibe o nsi wi pe emi ki o run nitori mewa oluwa si ba ti re lo loju kan na bi o ti ba Abraham soro tan Abraham si pada lo si ibujoko re es ori ikokan din ni ogun awon angeli meji si wa si Sodomu ni asale Lot si joko li enu bode Sodomu kise pe on ka bibeli o kise pe on sasaro lori oro Olorun kise wi pe o n so fun awon elomiran lati gba Olorun gbo ati lati dawo duro ese ati ibi ti won da won so wi pe o joko ni ibo joko ni enubode bi Lot si ti ri won o dide lati pade won o si doju bole ki a ke kuro ni awon angeli won yi ni won je ki o di mo fun wi pe idajo de wi pe ki se ni ose to nbo tabi ni osu to nbo tabi ni odun ti o nbo idajo ti de nisisiyi ni won wa so fun ni ese ikeji lati atika wi pe awon okunrin na se wi fun Lot pe iwo ni enikan ni pelu ana re okunrin awon omo re won ti bere si ni wa oko ni ilu ibi ti o gbe wa se awon omo ti e se won o ti ma fe elese se won o ti ma fe awon ologun se won o ti ma fe awon ti won ti ko iyawo jo ki omo re ki o tun lo di iyawo keta ikerin ikewa ni ile elomiran eyi ni awon omo Lot be si ni se won be si ni wa oko ni Sodomu iwo na si mo wi pe bi awon omo re bi won ba ni aya tabi oko ni Sodomu ati Gomora bi won ba fe elese ojojumo lo fi ma pari ija o se se papa ija ati gbogbo aso ti o ti yo wa ni idile awon omo re nitori won ti fe elese o se se ki o je oni o se iku pa awon obi be nitori aibale okan ati aibale aya ṣugbọn won so fun wi pe awon ana re okunrin ati awon omokunrin re ati awon omo re obinrin ati ohunkohun ti iwo ni ni ilu eyi n so nipa awon omo odo re pelu awon to n sise pelu re.

adupe fun ana yin lori wa adupe nitori pe wa pelu wa adupe nitori pe mo wa si bi lati se wa lori agbadura wi pe ore yin si wa lale yi yo je yi ti yo je opolopo an gbadura pe ba o se korin orun yo darapo mo wa e si je ka ni imolara ifowokan yin loruko jesu ni agbadura mi.

E je ka kede ki a se pa ase nitori pe oro Olorun so pe ori apata yi ni emi o ko ijo mi le o ni enu ona apadi ki o si le bori re e je agbadura pe gbogbo igbogun enu ona orun apadi lo si ji ijo Olorun ki Olorun ko so won da san. Gbogbo ipa buburu k'Olorun ko so won do fo eja agbadura ka bere lowo Oluwa pe itesiwaju ihere GCK koni si idiwo ni gbogbo orilede kaakiri agbaye bakan na olugbe kale ati oludasile oluso agutan WF Kumuyi Olorun yo fun ni ohun ti o jagara fun ise iranse eyi ti Olorun ti fi le won lowo. E je ka gbadura pe ki Olorun ko se ipamo ko si fese awon okan to se faye won fun Kristi mole ninu ijo. Ki agbara Olorun o mu won duro ipinu ti won ti se lati tele Oluwa ki won mo se ise ipinu na.

mo ri enikan ti oni o wa bakan na mo mo boyo gege bi o tin ri lateyin wa mo ba ri o to duro labe akaso yen mo wa ri o ngboju soke emi o togun lekan si mo kuna lateyin wa ikuna fa tukuro emi o yo sa se yori lekan si gbogbo yen gbowo soke ojo titun ni yi fun gbogbo okan baba ni oruko Jesu olorun ife olorun alanu olorun to nkanu olorun alagbara oluwa mo ko gbogbo okan odo atomode atagba okunrin atobirin mo gbe gbogbo wa siwaju yin bayi e tewo gba won ni oruko Jesu gbogbo ese ateyinwa gbogbo ikuna ateyinwa e dariji won e we won mo e fo won mo e mu won kuro ni oruko Jesu aisan oruko koruko to wu ko ma je aisan tabi apejuwe ko wu ka ma mo pase gba iwosan bayi ni oruko Jesu gbogbo isesu gbogbo igun gbogbo irora gbogbo aisan to nfara han lati gbade gba bayi ninu aye enikokan mo fa yin ti kuro ni oruko Jesu lati inu edore afa isan yen tu lati inu kidirin ati edo folo re afa isan yen tu lati inu opolo re ati sinu opo eje re gbogbo isan yen afa won tu kuro ni oruko Jesu irora lorun irora ni okun irora ni ejika afa won tu kuro bayi ni oruko Jesu gbogbo awon alebu ara gbogbo awon ohun to nso ninu ebi re lale yi ale ase ati agbara lori aye re lati inu agwara re gbogbo to je ohun adayeba gbogbo e mo fatu ni oruko Jesu alafia ninu okan re alafia ninu opolo re alafia ninu agwara re alafia ninu ero re bo se nlo sile oun lo gege bi okunrin to yato oun lo bi obirin to yato oun lo bi odomokunrin to yato oun lo bi odomobirin to yato ikuna a yi jade ku onu aye re lati akoko ilo aseyori yo ma to leyin ore yo ma to leyin okun atoke wa a ti sowo sinu aye re bayi ni oruko Jesu gbogbo nto lodi to lodi to le gbadanu afa won ti ko nu aye re iwosan owo re ti te ilera owo re ti te idande owo re ti te ijegaba owo re ti te ipese owo re ti te igbega owo re ti te ati ife lati wa laye lona to dara owo re ti te bayi ni oruko Jesu ma lo le pelu ayo ma pada lo le pelu ite lorun ma lo le pelu

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Mary, ori ikesan Oluwa si so fun Mose ni ijo Sinai ni osu kini odun keji ti won ti ile Egypt jade wa wi pe ki awon omo Israeli ki o si ma pa ajo ire koja mo ni akoko re ni ojo 14 osu yi ni asale ni ki en ki o ma se ni akoko re gege bi ase re gbogbo ati gege bi ilana re gbogbo ni ki en ki o pa mo Mose si so fun awon omo Israeli ki won ki o ma pa ajo ire koja mo won si se ajo ire koja ni ojo 14 osu kini ni asale ni ijo Sinai gege bi gbogbo yi ti Oluwa pase fun Mose be ni awon omo Israeli se awon okunrin kan wa ti won ti pa oku okunrin kan di alaimo won ko si le se ajo ire koja ni ojo na won si wa siwaju Mose ati siwaju Aaroni ni ojo na awon okunrin na si wi fun pe awa ti pa oku okunrin kan di alaimo nitori kini a o se faseyin ti awa ki o le mu ore ebo Oluwa wa ni akoko re pelu awon omo Israeli Mose si wi fun won pe e duro na ki emi ki o le gbo ase ti Oluwa yo pa ni tiyin Oluwa si so fun Mose pe so fun awon omo Israeli pe bi enikeni ninu yin tabi ninu iran yin ba ti pa oku di alaimo tabi bi o ba wa ni ona ajo jijin rere sibe won o pa ajo ire koja mo fun Oluwa ni ojo 14 osu keji ni asale ni ki won ki o pa mo ki won si fi akara laiwu je ati ewebe kikoro ki won ki o ma se kosile ninu re titi di owuro be ni won ko gbodo fo egungun re kan gege bi gbogbo ilana ire koja ni ki won ki o se sugbon okunrin na ti o mo ti ko si si ni ona ajo ti o si faseyin lati pa ire koja mo ani okan na ni a pe kuro ninu awon eniyan re nitori ti ko mu ore ebo Oluwa wa ni akoko re okunrin na yo ru ese re bi alejo kan ba si nse atipo lodo yin ti o si nfe pa ire koja mo fun Oluwa gege bi ilana ire koja ati gege bi ase re ni ki o se be ilana kan ni ki eyin ki o ni ati fun alejo ati fun ibile ati ni ojo ti a gbe agoro awo somo si bo ago na eyi ni ni ago eri ati ni ale o si han lori ago na bi ina titi o fi di owuro be ni o si ri nigba gbogbo awo somo bo ati oye ina le oru nigba ti awo somo ba ka soke kuro lori ago na leyin na awon omo Israeli a si si nibi ti awo somo ba si duro nibe ni awon omo Israeli ido si nipa ase Oluwa awon omo Israeli a si nipa ase Oluwa won a si do ni gbogbo ojo ti awo somo ba simi lori ago na won a do nigba ti awo somo ba si pe ni ojo pupo lori ago na awon omo Israeli a si ma se afiyesi ase Oluwa won ki si si nigba miran awo somo a wa ni ojo die lori ago na nigba na gege bi ase Oluwa won a do gege bi ase Oluwa won a si si nigba miran awo somo a duro lati ale titi di owuro nigba ti awo somo ba si se soke ni owuro won a si iba se ni osan tabi ni oru ti awo somo ba ka soke won a si bi ijo meji ni tabi osu kan tabi odun kan ti awo somo ba pe lori ago na ki o simi le awon omo Israeli a duro won ki si se sugbon nigba ti o ba ka soke won a si nipa se Oluwa won a do ati nipa se Oluwa won a si won ma se afiyesi ase Oluwa gege bi oro Oluwa nipa owo Mose
2: Mary. Ori ikewa Oluwa si so fun Mose pe iwo se pe fadaka meji ise ona lilu ni ki o se won iwo si ma fi won pe ajo iwo si ma fi won si ibudo nigba ti won ba fun won ki gbogbo ijo ki o pe sodo re ni enu ona ago ajo bi o ba se pe ipe kan ni won fun nigba na ni ki awon ijoye olori egbegberun eniyan Israeli ki o pejo sodo re nigba ti eyin ba si fun ipe idagire nigba na ni ki awon ibudo ti o wa ni haila orun ki o si siwaju nigba ti eyin ba si fun ipe idagire nigba keji nigba na ni ki awon ibudo ti o wa ni hagusu ki o si siwaju ki won ki o si fun ipe idagire sise won sugbon nigba ti a o ba pe ijopo ki e fun ipe sugbon e ko gbodo fun ti idagire awon omo Aaroni awon alufa ni ki o si fun ipe na ki won ki o si ma se ilana lailai fun yin ni iran iran yin bi eyin ba si lo si ogun ni ile eyin lo ipade awon ota ti ni yin lara nigba na ni ki eyin ki o fi ipe fun idagire a o si ranti yin ni waju Oluwa Olorun yin a o si gba yin lowo awon ota yin ile ojo ayo yin pelu ati ni ajo yin ati ni ibere osu yin ni ki eyin ki o fun ipe sori ebo sisun yin ati sori ebo ti ebo alaafia yin ki won ki o le ma se ranti fun yin ni waju Olorun yin emi ni Oluwa Olorun yin ó sì ṣe ní ogún ọjọ́ oṣù kejì ní ọdún kejì ní àwọsánmọ̀ kásókè kúrò lórí àgọ́ ẹ̀rí. Àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì sì dìde ìrìn wọn láti ijù Sinai. Àwọsánmọ̀ náà sì dúró ní ijù Parani. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí í ṣí gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Olúwa nípa ọwọ́ Mósè. Ọ̀págun ibùdó àwọn ọmọ Júdà sì kọ́ ṣí gẹ́gẹ́ bí ogun wọn. Olórí ogun rẹ̀ sì ni Náṣóni ọmọ Aminadabu. Olórí ogun ẹ̀yà àwọn ọmọ Isakari sì ni Netaneli ọmọ Suari. Olórí ogun ẹ̀yà àwọn ọmọ Sebuluni ni Eliabu ọmọ Heloni. A sì tú àgọ́ náà palẹ̀. Àwọn ọmọ Gashoni
3: àti àwọn ọmọ Merari
2: ti ń ro àgọ́ sì ṣí. Ọ̀págun ibùdó Ríubeni sì ṣí gẹ́gẹ́ bí ogun wọn. Elisuri ọmọ Ṣedeori sì ni olórí ogun rẹ̀. Àti olórí ogun ẹ̀yà àwọn ọmọ Simeoni ni Ṣelumieli ọmọ Surishadai. Àti olórí ogun ẹ̀yà àwọn ọmọ Gadi ni Eliasafu ọmọ Deweli. Àwọn ọmọ Kwati ti ń ru ohun mímọ́ sì ṣí. Àwọn ti ìṣáájú a sì máa gbé àgọ́rú de àti dé wọn. Ọ̀págun ibùdó àwọn ọmọ Ephraim sì ṣí gẹ́gẹ́ bí ogun wọn. Elishama ọmọ Amihudu sì ni olórí ogun rẹ̀. Àti olórí ogun ẹ̀yà àwọn ọmọ Manase ni Gamalieli ọmọ Pedasuri. Àti olórí ogun ẹ̀yà àwọn ọmọ Benjamini ni Abidani ọmọ Gideoni. Ọ̀págun ibùdó àwọn ọmọ Dani tí ó kẹ́yìn gbogbo ibùdó sì ṣí gẹ́gẹ́ bí ogun wọn. Olórí ogun rẹ̀ sì ni Ayeseri ọmọ Amishadai. Àti olórí ogun ẹ̀yà àwọn ọmọ Asheri ni Pagieli ọmọ

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadu igbala olorun be a se n lo lasale yi ba wa lo ibikibi ti a ba wo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti n bo ni ojo mejo loni awon ti a ba ba soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá, a wá síwájú yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ. Àdúrà wa ni wí pé bí ẹ ó ti máa bá wa sọ̀rọ̀ láti inú ìwé mímọ́, pẹ̀lú ìrànwọ́ ẹ̀mí yín, ẹ fún wa ní etí ọmọ. Kí a jẹ́ ẹni tí ń gbọ́, kí a jẹ́ ẹni tí ń gbà, kí a jẹ́ ẹni tí ń ṣàṣàrò lórí ọ̀rọ̀ yín. Kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó ba lè ṣe wá láǹfààní ní ayé yìí àti ní èyí tí ń bọ̀. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, nítorí a gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristì, Olúwa àti Olùgbàlà wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wa sí Epístélì kejì ti Pétérù sí ènìyàn gbogbo. Pétérù kejì, orí kìíní, ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Pétérù kejì, orí kìíní, ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Bí agbára rẹ̀ bí Ọlọ́run ti fún wa lé ohun gbogbo, tí í ṣe ti iyè àti ti ìwà bí Ọlọ́run, nípa ìmọ̀ ẹni tí ó pè wá, nípa ògo àti ọlá ńlá rẹ̀, nípa èyí tí ó ti fi àwọn ìlérí rẹ̀ tí ó tóbi púpọ̀, tí ó sì ṣe iyebíye fún wa, pé nípa ìwọ̀nyí ni kí ẹ̀yin kí ó lè di alábápín nínú ìwà Ọlọ́run. Nígbà tí ẹ̀yin bá ti yọ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé nípa ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. Àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run méjì tí a kà yìí ni wọ́n là wá lóye ohun tí ó jẹ́ dídùn inú Ọlọ́run àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèsè Ọlọ́run fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Kí ìlànà ti ìràpadà kí ó ba lè jẹ́ tiwa. Ìfẹ́ Ọlọ́run ni wípé kí a bọ́ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé, àti wípé kí ẹ̀dá Ọlọ́run, àwòrán Ọlọ́run àti ìwà Ọlọ́run kí ó lè jẹ́ tiwa, nítorí èyí ni ohun tí a jogún láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristì, nítorí ikú tí ó kú fún wa. Ṣùgbọ́n ó ṣeni láàánú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ ìdí rẹ̀ tí Ọlọ́run Bàbá tí ó fi rán Ọlọ́run Ọmọ sínú ayé, tí ó sì fún wa ní Ọlọ́run Ẹ̀mí láti máa bá wa gbé, láti máa tọpasẹ̀ wa, láti máa jẹ́ kí ìwé mímọ́ kí ó yé wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n lọ sí ilé ìsìn ni wọ́n ti pàdánù àwọn ohun iyebíye àti ogún èyí tí a pèsè sílẹ̀ fún wa nípasẹ̀ Jésù Kristì, Olúwa wa. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ayọ̀ ọkàn tiwa wípé a wá síhìn lónìí kí èyí tí a fẹ́ wò nínú ìwé mímọ́ àti èyí tí a fẹ́ gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìṣírí àti ọ̀rọ̀ ìyànjú, kí ó ba lè jẹ́ ohun tí ó jẹ́ kí a jẹ́ alábápín ohun tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún wa. Àwọn ẹsẹ̀ méjì tí a kà yìí, èyí ni Pétérù kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin. Àwọn ni ó fi nǹkan wọ̀nyí hàn wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó máa ń rò wípé a rán Jésù Kristì wá sínú ayé yìí kí a ba lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ ìdájọ́ ayérayé, ìbínú àti ìrunú Ọlọ́run ní ìyà ayérayé ti ọ̀run àpáàdì. Ní tòótọ́ ni wípé ó jẹ́ ẹ̀fẹ́ Ọlọ́run wípé kí ẹnikẹ́ni nínú wa kí ó má ba ṣègbé, kí a má ba lọ sí inú ìyà ayérayé ti ọ̀run àpáàdì, ṣùgbọ́n kò mọ níbẹ̀ nìkan ṣoṣo. Àwọn ẹlòmíràn wọn a tún máa rò wípé a rán Jésù Kristì láti fi rú ẹbọ fún wa, àti wípé kí ó ba lè fún wa ní àwọn ìbùkún bí ìwòsàn, bí ìpèsè àti àwọn ìbùkún mìíràn tí kò kọjá ayé yìí.
o ye ke a mo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni wosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Christi wa sinu aye o da bi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori ohun ti o mu Jesu Christi wa sinu aye o ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni afiran Jesu Christi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o wa sinu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Christi ki o ku lori igi agbelebo ibokun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu aye raye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke asi ma gbe igbese aye wa mimo ati ododo sugbon eyi ni o wo olorun lati je ke awo ninu iwe mimo loni o ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon mo ro wi pe oye gbogbo wa bi aba so wi pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun fe lowo enikokan wa ni wi pe ke a fi ewa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu ohun gbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti abi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba ti nri inu baba a ma dun o ye ke a mo we pe bakan na ni pelu olorun o nfe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti a nlepa o nfe ke a fi jo ohun bi a ba le jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo e ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun ye ke a tun wo ese ikerin ti a ka leekan ke a tun ka leekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o nfe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ifekofe ifekofe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ifekofe ti o wa ninu aye o nfe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wipe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wipe ife olorun ni yo je inu didun olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re.
ki se ese oro yi nikan je ke awo iwe romu ori kejo ese ikokandinlogbon romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihi ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo wepe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbimo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je wepe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni wepe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo olorun ati wepe ki Jesu Christi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oni wa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni olorun fi ta wa lore o ma nje didun inu wa wipe awon omo ti won tele iru akobi rere be wepe ki awon omo wonyi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Christi ni wepe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re leekan ri o je eni ti o wo olorun nje mo fe ki o ma ye wo iya se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin iya se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa iya se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wo Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni irongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori ige agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si lesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa o ni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti ode ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata je ki a wo Peteru kini, ori kini, ese ikerin dilogun. Nitori ati ko pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Nitori ati ko pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Bi obaje ni ti omo olorun, omo we pe, ke ato ko iwe mimo. Ni Olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si nso fun anisinsin we pe ke aran ti o ati ko sile o ti Olorun ko ko si eni ti o le yi pada ye ki ran o leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ti ati ko eni ti o ba yi pada ni ati so we pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan wonyi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi enikeni ba se fikun
a fi kun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti wo pe ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande langba nje a o ti yi e ti akosile a o ti yi pada nje a o kin mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori a ti ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun oluso agotan we pe o to ge iwasu we pe ke ma wasu lodi si ese ke ma wasu lodi si awon oso aye ke ma wasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye we po to o ti an fe ni we pe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon kan aye yi sugbon nipa ti ke ako ese sile nipa ti ke ni igbala nipa ti ke wa ni iwa mimo yen na to iyo lenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agotan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti an fe ni we pe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba n yi eyi ti a ti ko sile ti o ba n yi pada egun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiye si ohun ti anka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toka si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ijo o na o sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panumo ko so wi pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni o fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo o ni nitori be ohun ti o je baba fun wa ni o je apere wa oni tori emi je mimo ki eyin paapa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun ese ikeji dini adota nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a o gba awon ayan fe soke nigba ti a o pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun na mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ki eni kokan ninu wa ki a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti atika latinu petero latinu romo ati lati petero kini petero keji ati lati matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ki a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri wonyi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe
ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbese aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni o ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbese aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti a ti ka mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbese aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun a we pe o ti fun wa li ohun gbogbo nigba ti o ti ran jesu christi lati ku lori igi agbelebo nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ki a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekun ati ki a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa imo eni ti o pe wa eyi ni afere o pe awon elomiran won ko ni imo nipa jesu eyi ni o fi dabi eni wepe won wa ninu okunkun won o mo bi a ti le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isiru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iye aini pekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atun bi ati bo lowo ese bi ati de eni olorun bi a se le gba jesu christi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye ni pekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogu olorun nje oni imo wi pe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo wi pe iku jesu christi lori igi agbelebo nikan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo wi pe ore ofe ti ti odo olorun wa nipasẹ jesu christi e ni a fi le ni idariji e ni a fi le bo lowo ese e ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo wi pe enikeni ti a ba we ninu eje jesu christi oni lati mo ni oni lati mo funfun just know lo imo yi oni o ma fun wa ni iye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun
ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti Jesu Kristi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun enikokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa we pe ke abale je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni we pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo yi e ja si we pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro lo labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wi pe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wi pe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso ohun segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wi pe bi o ba gbadura won a ma le emi esu jade won a ma gbowo de awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan wonyi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon nkan aye wonyi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o n wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ileiwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a ori ninu ijo ibaje pe ke a ma seyun ti o po ninu aye nje a ki ri ninu ijo ibaje wi pe ke a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon nkan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irinkurin ki a ma je eje kuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin jo nko ti ba won je ki a ma yan ale ni ita ki a ma se pasaga ki a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a ti rin ninu aye nje a kiri ninu opolopo ijo ki a fi ijo awon ijo miran sile laarin iwa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje a ti bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be isise akoko fun wa ni we pe ani lati di atunbi ani lati je wo ise ke ako sile ke abale di ti olorun ke abale bo lowo ibaje ke abo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife kufe ke a le so fun olorun we pe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije kuje ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkurin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro
ke ayo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe nitori be enikokan wa ni o ye ki awo dingi oro olorun ke a re we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki awo genesis ki awo ife olorun ki awo bi olorun se bere nkan won yi genesis ori kini ese ikerin dilogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wi pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa oni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja eye ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni kejiya a mo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni eje ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese iketa dinlogbon be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan soso ni o ye ki o ni iwa mimo won ma ro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obinrin won ma ro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obinrin won ma so we pe olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obinrin egungun meje lo fun mbolo ti rika ta lo so be fun o ori nihi to so wi pe ni ese iketa dinlogbon o ni be li olorun da eniyan li aworan re li aworan olorun li o da won o ati ako ati abo li o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obinrin akoko iwa ti o je wi pe owo olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obinrin ni akoko we fesu ori kerin ese ikerin lelogun efeso ori kerin ese ikerin lelogun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti ada nipa ati olorun fi ese daadara o eyi ti ada nipa ati olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa we pe ada wa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eyi si ni ife olorun titi di sinsin yi olorun fe sibe we pe ki a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu Matthew ori karun ati ka fun wa ninu Rome ori kejo je ki a tun wo ninu Efeso ori karun ese iketa dinlogbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki abale je alai ni abawon eni ti ko si ese kan soso ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni olorun se ma nse yi a mo we pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se
ati pe bi a ba fe ri oju olorun nikehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi abawo Johanu kini ori keta Johanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han a o da bi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese iketa olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisisin yi olorun tun fe tun wada ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli we pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogu olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ke a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o n fe tun wada o n fe tun wa mo o n fe tun wa se o n fe fi eje Jesu Christi we wa ti ki yo fi si aboko eri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan soso ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si Peteru kini Peteru keji se gafara fun mi Peteru keji ori kini ese ikerin Peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo se se fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ki a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo paro obirin ododun lo se igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be oni o je alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wi pe eka niru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lo joba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa olorun rara tabi ari eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o n gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti n so eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibeli fun afẹ ka gbogbo bibeli fun sibe sibe iwa ibaje o kuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroseun gbogboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko
awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni tin ja ko ko ija sile eni tin binu ko ko ibinu sile se ru eni be tin sa egboran si iwasu obi re ninu oluwa se a le so wi pe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupa ni eniyan alagidi alailanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni iwa bi ti olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won ba o lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wipe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le ikuna agbara re ko le ikuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun ani awon iliri won yi ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa yi ti a le fi di alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikokanla olorun ti soro leekan lerin keji ni mo gbo eyi pe ti olorun le agbara bi o ba nfe iwena mo bi o ba nfe iyipada tooto bi o ba nfe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wi pe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun olorun o mo wi pe agbara wa ninu olorun ko si ohun ti olorun o le se bi o ba nfe ki olorun ki o we okan re mo ki olorun ki o tun oda ki olorun ki o tun ose ki olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan wonyi bi o ba wa si odo olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe Christi Jesu lagbara agbara lati dariji agbara ti nso ni daaye agbara ti fi iye fun elese wi pe Jesu Christi lagbara a nfe ki olukuluku ki o mo wi pe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jinle to bi o se le ga to ni igbese aye eni kokan wi pe Jesu Christi o lagbara lati so ni dotun o lagbara lati we se kuro ninu okan lati so ni di pipe o lagbara lati pa wa mo ninu iwenu mo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wi pe Jesu Christi lagbara ko si olorun ko si ohun ti olorun ko le se bi o ti le je wi pe

kan le ojo aye wa gbogbo o sese fun olorun ke a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ke a mo wi pe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje jesu christi ki kuna o sese fun olorun lati pawamo wo juda ese ikerin lelogun juda ese ikerin lelogun nje ti eni ti o le payin mo kuro ninu ikose ki o si le mu yin wa si waju ogo re lai laboko pelu ayo nla sori agbara olorun we pe o le pawamo lai kose o le pawamo lai subu o le pawamo lai pada sinu aye o le pawamo lai pada sinu ese o le pawamo lai ni ese ninu ero ese ninu aninu ara ese nibikibi o le pawamo kuro ninu ikose gbogbo ki o si mu wa wa si waju re lai laboko lai legbin lai lese pelu ayo nla bi abagbadura si olorun bi aba so fun olorun wi pe eyi ni edun okan wa eyi ni ilepa okan wa eyi ni ohun ti a nfe o sese olorun le se fun wa kini ipa ti re kini ohun ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je ti re ye ki a wo jeremiah ori keta le logbon Jeremiah ori keta le logbon ese iketa kepe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun la ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nlanu ni pe nigba ti olorun po wa pe ki a kepe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun la han wa ohun kekeke le a ma nbere o mo we pe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo we pe ohun ti o dabi eni we pe bi ani ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si orun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo we pe ohun kekere ni loju o wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi we pe mi o la alakala mo o dabi ohun ti o tobi loju o wa we pe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi ni iyawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je we pe omo lo ngbe ni lo sorun ni aba ma bi won le ni lai lo nka bi o ba je we pe owo lo ngbe ni lo sorun aba ma le pa owo lai dekun bi o ba je we pe eni ti o ni ilera ara dida sasa ohun lo ngbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru e ti o lo sorun iwosan gbe ni lo sorun awon kan aye won yo gbe ni lo sorun awon kan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni woju olowa nkan ti o se ti o se titobi niwaju oluwa ohun ni ohun to mu ni kuro ninu aye yi ti o fun wa ni iwe irinna ti o mu wa lo si orun rere e ni a n pe ni iwa mimo so mo lai si iwa mimo ko si eni ti o ri olorun o ni ki a kepe ohun o ni ki a be lowo ohun wipe ohun o da wa lohun ati wipe ohun o fi ohun nla ohun alagbara ohun o fi han wa eyi ti a ko mo tele tele nipa bẹẹ o ye ki a gbadura si olorun o ye ki a so fun olorun we pe a n fe nkan yi a n fe iwa mimo a n fe aworan olorun ni igbese aye wa ninu jeremiah ori kọkandinlọgbọn ese iketala eyin o si safẹri mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo ọkan yin wa mi ohun ti kii je ki awon elomiran ki o ni iwa mimo isodi mimo isodotun ohun ti kii je ki awon elomiran ki won ki o le bori ese ti inu ese ti ode ara nkan ti kii je ki awon elomiran ki won ki o le je asegun ki won ki o le wa ni eni mimo alaileri alailaboko alailegbin kan soso nkan ti kii je ki awon elomiran ki won ki o le dabi jesu kristi ni oro ni iwa ni iro ni ise ni ohun gbogbo ohun ni wipe won ki fi tokantokan gbadura bi o ba je wipe won wa owo ni won fi tokantokan wa bi won ba wa iwosan ni won fi tokantokan wa bi won ba wa ise ni won fi tokantokan wa bi o ba di pe an wa igbala an wa isodi mo an wa iwa mimo an wa agbara ti bori ese ti bori iwa okunkun ti bori gbogbo egbin aye yi won ki fi tokantokan wa won ma gbadura be ni ti o le gbadura won ma gbadura be ni pe egbo wa lenu won o le lanu lati ba olorun soro sugbon olorun so fun a wi pe o ni eyin o saferi mi e je pe e o wa mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi o ti olorun be lo wa ni pe nisinsin ke a lo si ori ekun wa
mi o ni ke a joko mi o ni ke a dide ke a lo si ori ekun wa ke a so fun olorun pelu ikerora ke a so fun olorun pelu igbagbo ke a so fun olorun pelu okan ti safere olorun ke a so fun olorun wi pe olorun iwa mimo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an daruko re yi iwa mimo ti an tenumo mo fe ke aworan olorun iwa olorun mo fe ki o wa ninu okan mi mo fe je bi eni bi ti inu olorun lo sori ekun re so fun olorun o mo bi jesu christ se gbadura ni oke getsemani o mo bi o se fi ikerora gbadura o mo bi o se fi omije gbadura o mo bi iwa ya eje adura yi ti o je ki iru eje ki o ma kan lati ara re o le so fun olorun be o mo bi jacob bi o ti duro ti angeli ni to so pe emi ki o je ki o lo bi ki ba se pe wo bukun mi o le so fun olorun be o le so wi pe eyi ni ogun ti mo nfe eni ohun ini ti mo nfe eni ohun ti o hun mi ju ni igbesi aye mi wi pe ki iwa mi ki o di mimo ki oro mi ki o di mimo ki irin mi ki o je mo ki awon aye yi ibaje aye yi irin aye oro aye ese ki won ki o kuro ninu okan ninu gbogbo ti mo nse o le so fun olorun iwo lo nduro se o le kunle o le gbadura o le kepe olorun o safere olorun o ni eyin o safere mi e o si ri mi nigbati e ba fi gbogbo okan yin wa mi so fun olorun gbadura si olorun jesu ku fun lori ige agbelebu o fe ki o fo gbogbo ese patapata o fe ki o di ti olorun o fe ki o ni iwa mimo o fe ki o ni iso di mimo bi o ba ti ni igbala bere fun igbala be fun idariji ese so fun olorun we pe ki o fun ole ori ofe ki o ba le je eniyan olorun ati bi o ba si ti ni igbala ki o so fun olorun we pe o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo titi olorun yo fi ri aworan re ninu re yo fi ri aworan re ninu re ti o gbogbo ninu re ni igbesi aye re ti yo fi yi pada patapata ti o je ti olorun ki gbe pe olorun so fun olorun we pe iwa mimo yi o ni edun okan re o si fe je ti re titi o si fe je ti re ninu iwa ninu ise ninu ero ninu irin ninu gbogbo o fe je ti olorun ke pe olorun o daju we pe yo se fun o

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Mary, ori kerinla, gbogbo ijo si gbe won soke, won si ke, awon eniyan na si sokun ni oru na, gbogbo awon omo Israeli si nkun si Mose ati si Aaroni, gbogbo ijo si wi fun won pe, awa ibakuku ti ku ni ile Egypt, tabi awa ibakuku ni aginju yi, nitori kini Oluwa se mu wa wa si ile yi, lati ti pa ida subu, awon aya wa, ati awon omo wa yo di ije. Kwa san fun wa ki a pada lo si Egypti. Won si wi fun ara won pe eje ki a yin olori ki a se pada lo si Egypti. Nigba na ni Mose ati Aaroni doju won bole ni waju gbogbo ijo awon omo Israeli. Ati Joshua omo Nuni ati Caleb omo Jephune ti o wa ninu awon ti o se ami ile na fa aso won ya. Won si so fun gbogbo ijo awon omo Israeli wi pe ile na ti awa laja lati se ami re. Ile na dara gidigidi. Bi Oluwa ba fe wa, nje yo mu wa wo inu ile na yi, yo si fi fun wa. Ile ti san fun wara ati fun yin ṣugbọn e ma se sote si Oluwa be ni ke ma se beru awon eniyan ile na nitori pe onje wa ni won abo won ti fi won sile Oluwa si wa pelu wa e ma se beru won gbogbo ijo si wi pe ki a so won ni okuta ṣugbọn ogo Oluwa han ninu ago ajo ni waju gbogbo awon omo Israeli Oluwa si wi fun Mose pe awon eniyan yi yo ti kegan mi peto yo si ti peto ti won se alaigba mi gbo ni gbogbo ise ami ti mo se laarin won emi o fi ajakale arun kolu won emi o si gba ogun won lowo won emi o si so iwo di orilede nla ati alagbara ju won lo mo se si wi fun Oluwa pe ṣugbọn awon ara Egypt yo gbo nitori pe nipa agbara re ni iwo fi mu awon eniyan yi jade lati inu won wa won si wi fun awon ara ile yi won sa ti gbo pe iwo Oluwa nbe laarin awon eniyan yi nitori pe ari iwo Oluwa ni ojuko oju ati pe awo somo re duro lori won ati pe iwo ni o saaju won ninu owon awo somo nigba osan ati ninu owon ina ni oru nje bi iwo ba pa gbogbo awon eniyan yi bi enikan nigba na ni awon orilede ti o ti gbo okiki re yo wi pe nitori ti Oluwa ko le mu awon eniyan yi de ile ti o ti fi bura fun won nitori na ni o se pa won ni aginju nje ni isisin yi emi be o ye ki agbara Oluwa ki o tobi gege bi iwo ti so ri pe olupamora ati eni ti o po ni anu ni Oluwa tin dari ese ati ere kojaji ati bi o ti wu ki ori ti ki je ki elebi lo lai jiya a ma be ese awon baba wo lara awon omo titi de iran keta ati ekerin emi be o dari ese awon eniyan yiji gege bi ti tobi anu re ati bi iwo ti dari je awon eniyan yi lati Egypt titi di sisin yi Oluwa si wi pe emi ti dariji gege bi oro re ṣugbọn ni tooto bi mo ti wa gbogbo aye yo si kun fun ogo Oluwa nitori gbogbo awon eniyan wonyi ti o ti ri ogo mi ati ise ami mi ti mo ti se ni Egypt ati ni aginju ti won si dan mi wo nigba mewa yi ti won ko si feti si ohun mi ni tooto won ki yo ri ile na ti mo ti fi bura fun awon baba won be ni okan ninu awon ti o gan mi ki yo ri ṣugbọn Caleb iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti o ni emi o mu lo sinu ile na
2: nibi ti o ti re
1: iru omo re ni yo si ni nje awon ara Amaleki ati awon ara Kenani ngbe afonipoji ni ola e pada ki e si lo si aginju nipa ona okun pupa Oluwa si so fun Mose ati fun Aaroni pe emi o ti mu suru peto fun ijo eniyan buburu yi ti nkun si mi emi ti gbo kikun awon omo Israeli ti won kun si mi wi fun won pe Oluwa wi pe bi mo ti wa ni tooto bi eyin ti so ni eti emi be ni emi o se si yin oku yin yo subu ni aginju yi ati gbogbo awon ti a ka ninu yin gege bi iye gbogbo yin lati eni ogun odun lo ati ju be lo ti e kun si mi eyin ki yo de inu ile na ti mo ti bura lati mu yin gbe inu re bi ko se Caleb omo Jephune ati Joshua omo Nuni ṣugbọn awon omo wewe yin ti eyin wi pe yo di je awon ni emi o mu wo awon ni yo si mo ile na ti eyin gan ṣugbọn eyin oku yin yo subu ni aginju yi awon omo yin yo si ma rin kiri ni aginju ni ogoje odun won si ma ru iwa agbere yin titi oku yin yo fi sofo tan ni aginju gege bi iye ojo ti eyin fi rin ile na wo ani ogoje ojo ojo kan fun odun kan ni eyin ru ese yin ani ogoje odun eyin o si mo iba ileri mi je emi Oluwa ti so emi o se ni tooto si gbogbo ijo buburu yi ti won kojopo si mi le aginju yi ni won run nibe ni won o si ku si ati awon okunrin na ti mo si ran lo lati rin ile na wo ti won pada ti won si mu gbogbo ijokun si ni mimu yin buburu ile na wa ani awon okunrin na ti o mu ihin buburu ile na wa won ti pa arunku ni waju oluwa sugbon joshua omo nuni ati caleb omo jefune ninu awon okunrin na ti o rin ile na lo wa laaye mose si so oro won yi fun gogo awon omo israeli awon eniyan na si kaanu gidigidi won si dide ni kutukutu owuro won si gun ori oke ni lo wipe kiyesi awa ni yi awo si goke lo si ibi ti oluwa ti se ileri nitori pe awa ti se mose si wipe e se ti eyin fi rin ase oluwa koja ki yo sa gbe yin e ma se goke lo nitori ti oluwa ko si laarin yin ki a ma ba lu yin bole niwaju awon ota yin nitori ti awon ara amaleki ati awon ara kenani nbe niwaju yin eyin o si ti pa ida subu nitori ti eyin ti pada kuro leyin oluwa nitori na oluwa ki yo si pelu yin sugbon won fi igberaga goke lo sori oke na sugbon apoti eri oluwa ati mose ko jade kuro ni ibudo nigba na ni awon ara amaleki sokale wa ati awon ara kenani ti n gbe ori oke na won si kolu won won si se won titi de oma numeri ori kedogun oluwa si so fun mose pe so fun awon omo israeli ki o si wi fun won pe nigba ti eyin ba de ile ibujoko yin ti mo fi fun yin ti eyin o ba si se ebo ina si oluwa ebo sisun tabi ebo lati san eje tabi ebo ife atinuwa tabi ninu ajo yin lati se orun didun si oluwa ninu agbo eran tabi owo eran nigba na ni keni ti nru ebo re na si oluwa ki o mu ebo un jije wa ida mewa osuwon iyefun ti a fi ida merin osuwon kini ororopo ati ida merin osuwon kini oti waini fun ebo ohun mimu ni ki iwo ki o pese pelu ebo sisun tabi ebo fun odo agutan kan tabi fun agbo kan ki iwo ki o pese ebo ohun jije ida mewa meji osuwon iyefun pelu ida meta osuwon kini ororo ati fun ebo ohun mimu ki iwo ki o mu ida meta osuwon kini oti waini wa fun orun didun si oluwa bi iwo ba si pese egboro ako malu fun ebo sisun tabi fun ebo kan lati san eje tabi ebo alaafia si oluwa nigba na ni ki o mu wa pelu egboro ako malu na ebo ohun jije ida mewa meta osuwon iyefun ti a fi abo osuwon kini ororopo ki iwo ki o si mu wa fun ebo ohun mimu abo osuwon kini oti waini ebo ti a fi ina se orun didun si oluwa bayi ni ki a se ni ti ako malu kan tabi ni ti agbo kan tabi ni ti akọ ọdọ agutan kan tabi ni ti ọmọ ewúrẹ kan gẹgẹ bi iye ti ẹyin o pese bẹẹ ni ki ẹyin ki o se si olukuluku gẹgẹ bi iye won gbogbo ibile ni ki o ma se nkan wọnyi bayi nigba ti won ba n ru ẹbọ ti a fi iná se ti oorun didun si oluwa ati bi alejo kan ba n se atipo lọdọ yin tabi ẹnikẹni ti o wu ki o se ninu yin ni iran yin ti o si n fẹ ru ẹbọ ti a fi iná se ti oorun didun si oluwa bi ẹyin ti se bẹẹ ni ki ohun ki o se ilana kan ni ki o wa fun eyin ijo eniyan ati fun alejo ti n se atipo lọdọ yin ilana titi lai ni iran iran yin bi eyin ti ri bẹẹ ni ki alejo ki o si ri niwaju oluwa ofin kan ati ilana kan ni ki o wa fun yin ati fun alejo ti n se atipo lọdọ yin oluwa si so fun mose pe so fun awon omo israeli ki o si wi fun won pe nigba ti eyin ba de ile na nibi ti emi mu yin lo bi o si se nigba ti eyin ba n je ninu ounje ile na ki eyin ki o mu ebo igbesosoke wa fun oluwa ki eyin ki o mu akara ati tikosu iyefun yin wa fun ebo igbesosoke bi eyin ti se ti ebo igbesosoke ile ipaka bee ni ki eyin gbe eso ninu ati tikosu iyefun yin ni ki eyin ki o fi fun oluwa ni ebo igbesosoke ni iran iran yin bi eyin ba si sise ti eyin ko si kiyesi gbogbo ofin wonyi ti oluwa ti so fun mose ani gbogbo eyi ti oluwa ti pase fun yin lati owo mose wa lati ojo na ti oluwa ti pase fun mose ati lati isisin lo ni iran iran yin yo si se bi a ba fi aimo se ohun kan ti ijo ko mo ki gbogbo ijo ki o mu egboro ako malu kan wa fun ebo sisun fun orun didun si oluwa pelu ebo ohun jije re ati ebo ohun mimu re gege bi ilana na ati obu kokan fun ebo ese ki alufaa ki o si se tutu fun gbogbo ijo awon omo israeli a o si dariji won nitori pe aimo ni won si ti mu ore ebo won wa ebo ti a fi iná se si oluwa ati ebo ese won niwaju oluwa nitori aimo won a o si dariji gbogbo ijo awon omo israeli ati alejo ti se atipo lodo won nitori pe gbogbo eniyan wa ni aimo bi okan kan ba si fi aimo se nigba na ni ki o mu abo ewure olodun kan wa fun ebo ese ki alufaa ki o se tutu fun okan na ti o se nigba ti o ba se ni aimo niwaju oluwa lati se tutu fun a o si dariji ofin kan ni ki eyin ki o ni fun eni ti o se ni aimo ati fun eni ti a bi ninu awon omo Israeli ati fun alejo tin se atipo ninu won sugbon okan na ti o ba fi ikugbu se onkan iba se ibile tabi alejo o soro buburu si oluwa okan na ni a o si ke kuro ninu awon eniyan re nitori ti o gan oro oluwa o si ru ofin re okan na ni a o ke kuro patapata ese re yo wa lori re nigba ti awon omo Israeli wa ni aginju won ri okunrin kan tin se igi ni ojo isimi awon ti o ri tin se igi mu to Mose ati Aaron wa ati gbogbo ijo won si ha mo ile ide nitori ti a ko ti so bi a o ti se oluwa si so fun Mose pe pipa ni a o pa okunrin na gbogbo ijo ni yo so ni okuta pa leyin ibudo gbogbo ijo si mu wa seyin ibudo won si so ni okuta oun si ku bi oluwa ti pase fun Mose oluwa si so fun Mose pe so fun awon omo Israeli ki o si fi ase fun won ki won ki o se wajawaja si eti aso won ni iran iran won ati ki won ki o si fi ojabule alaro si wajawaja eti aso na yo si ma se bi wajawaja fun yin ki eyin ki o le ma wo ki e si ma ranti gbogbo ofin oluwa ki e si ma se won ki eyin ki o ma si se tele iro okan yin ati oju ara yin ti eyin ti ma se agbere to leyin ki eyin ki o le ma ranti ki e si ma se ofin mi gbogbo ki eyin ki o le je mimo si olorun yin emi ni oluwa olorun yin ti o mu yin jade lati ile egypt wa lati ma se olorun yin emi ni oluwa olorun yin
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura baba wa ati olorun o wa atun wa si waju yin nisinsin yi lati ko eko eko ti o se iye biye bi ati le gbe igbese aye wa ti o fun yin ni inu didun ti o si fi han we pe ani ore ofe lati odo yin bi ati n gbo nisinsin yi e se wa lele ti omo ke si fun ale ore ofe lati je eni ti n gboran adupe wo pe ti gbo yoruko Jesu Christ Oluwa wa eje ki a si bibeli wa si orin dafidi ori keta le ni adoje orin dafidi ori keta le ni adoje o kan eta eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o san de irungbon irungbon aroni ti o si san si eti aso re bi iri amoni ti o san sori oke sioni nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iyi lailai loni mo fe soro lori isokan laarin awon ara ninu oluwa isokan laarin awon ara ninu oluwa bi ati pejo loni ninu ijokan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ke a tun wa ni isokan bi ati njosin papo ke a ri wi pe irepo ati isokan awon eniyan mimo wi pe a fun laaye o si joba laarin wa gege bi ara ninu oluwa o ye ke a mo wi pe isokan ni ohun ti olorun fe ati wi pe bi olorun ba gbe inu wa ti olorun si wa laarin wa o daju wi pe olorun ti ki se olupilese orudurodo olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wi pe olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wi pe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba n pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wi pe nigbati eje Jesu Christi ti we ni mo ti yi ni pada bi o ba ti we awon won yi mo ti o si ti yi won pada o daju wepe won ki se otamo won ki se alejo se awon mo sugbon won je ara ninu oluwa nitori wepe ati gba okan won la awon ti o ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon ti o je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigba ti ore ofe ti gba nila nigba ti o ba ti wo inu eni kokan won ohun ti a ma ri ni wepe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se yebiye o si je ibokun ti o je wipe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni eja ohun ti a ri ninu aye ni esota ohun ti a ri ninu aye ni wipe a ma nri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma nri ikosile laarin oko si aya a ma nri wipe omo papa a di asunta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o nje ki ibanu je ki o po ninu aye sugbon bi abati di omo olorun bi abati gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe ti o si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati ise si wa si awon elomiran a o ri wepe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye ni kankan wa isokan pelu Kristi o ma nfa isokan laarin awon ara loni bi ati nwo oro yi o ye ki a wo kini eredi isokan awon ara kini eredi isokan awon ara ara ninu oluwa ki lo si ma nfa eni ikeji ki lo ma nfa iyapa isota laarin awon ti won jo ngbe papo tabi ki a kun so wi pe laarin awa ti a je omo olorun iketa kini awon ibukun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin dafidi nibi ti a ti ka ori keta le ni adoje o kan eta eta ke wo ese kini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi dafidi bi o ti ri awon eniyan olorun ti o ri wipe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti won wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo je kin se alaye fun o ki o le mo eredi ti dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ke a mo we pe dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe dafidi o mo itan awon omo israeli itan omo israeli o be lati odo abrahamu se oran ti wipe ninu idile abrahamu papa aini isokan o farahan se oran ti wipe agai ati sarai won ni wahala aini isokan o farahan se oran ti wipe abrahamu ati loti papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile Egypti ti a si so fun Mose wepe ki o da won sile se oran ti wepe nigba ti awon omo Israeli meji ti won ja ni Mose so wepe se bi ara niyin e se ti e fi nja nihin ni a tori gbolohun ti okunrin yi ti o pe si Mose e tun so fun wa wepe won aiwa bi olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigba ti Mose tun pada wa lati ibi Midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wipe opolopo igba ni ikunsinu ma jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o ma farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile Kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan Saul oba akoko ari awon kan ti won pe ni omo beliali won ni awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya ari wo pe oba solu o papoda awon yan dafidi gba ti akoko yan dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wi pe awon kan won gba dafidi awon kan won ko gba dafidi sugbon gba to wa ya ni ari wi pe olorun mi si gbogbo won patapata ni ari pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won po nsokan papo ti won gba dafidi o wa je ki tesiwaju ki o wa fun ijoba dafidi ni ni dafidi wa so wi pe ah o ti dara to iba se wi pe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se se fun wa lati gbe se itesiwaju ti eni kokan wa iba ti ni ati awon ere ti eni kokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a ba so pe ohun kan dara o seese ki o na ki o ma dun je ki se apere fun o bi omo ba nse aisan bi a ba so wi pe ah omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wi pe yo je ki ara re le ni kia kia omo o seese ki omo ki o da lohun pe eh o seese o dara sugbon ko dun o ma ba ni lenu je se o mo wi pe o to ni omo yi nso ohun yi dara sugbon ko dun o tun seese ni ona miran ki ari wi pe omo yi o nje awon kan aladun asiri pe awon kan aladun ti omo yi nje o ma nbeyin je o ma ba nkan je ninu agu ara awon so fun omo yi pe ah ki lo nje ohun to nje o dara eh oni toto ni o dara sugbon o dun nkan ti mo so fun ni pe o seese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si seese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon dafidi nso pe eyi ti a nso nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wi pe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiyesi o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to e je wi pe o dara to je pe ko si bi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wi pe o ye ki o to awon baba wa ma so fun a wi pe aboro to fun omo lo abi ni aya ati oko bi a ba ro nkan yi ki a so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wi pe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki enikeni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wi pe ohun ti a soro nipa re yi wi pe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro won mo wi pe ohun ti a ni lati se ti a ni lati la kaka fun ohun ti a ni lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a si wa ni isokan je ki n ti e bi o le re kan awon wo ni dafidi nso wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede yoruba bi a ba so wi pe ara ile mi ti ki ba se wi pe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se wi pe a n fi sefe wi pe ah ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni toto ni a n so pe ara ile mi o je wi pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri wi pe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wi pe ah o ri la oju e ni o mo wi pe omo lagbaja ni ah emi na ro be wi pe ara ile ni ah eni ti a n pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje jesu christ so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronuku ada ti o ti gba Jesu Kristi bo gege bi Oluwa ati Olugbala iru eni be o ti di ara ninu Oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ke wo Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota sugbon o dahun o si we fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe ewo iya mi ati awon arakunrin mi e ni awon ara ninu Oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba nse ife baba mi ti nbe le orun oun na li arakunrin mi ati arabirin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu pada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi Olugbala nitori wipe Olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan Olorun ti o ku ese ara aye lo oni eni keni tin se ife baba mi tin be le orun je kin bi o ni ibere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o se ife baba tin be le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiru eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi Olorun kan soso ko gba Jesu Kristi gbo odo agutan Olorun ti o ku ese araye lo ko gba Jesu Kristi gbo eni ti Olorun so nipa re we pe wo eni ti inu mi dun si gidigidi eni ti o gba Jesu Kristi gbo eni ti o ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o ti so domo Olorun nipa eje Jesu Kristi eje tutu iru eni be ko se ife Olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu eni ti o wole fun Jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon nkan aye wonyi ti o ko won sile ti o ro mo Jesu Kristi gege bi Oluwa gege bi Olugbala gege bi Oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni an so fo nse ife Olorun iru eni be papa ari we pe awon oro ti Jesu Kristi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele we pe o ye ki awon omo ehin ki won ki o ma se iru eni ti o ba nse nkan be o ni aso we pe o nse ife baba mi ti nbe le orun o ni awon wonyi le arakunrin mi ati arabirin mi je ki n tun laaye o daada ninu Korinti keji ori kefa ese iketa din logun nitori na e jade kuro laarin won ke si ya ara yin soto di Oluwa wi ke ma si se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je omokunrin mi ati omobirin mi le Oluwa Olodumare wi awon wonyi ni ara ninu Oluwa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo Olorun dore nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje Jesu Kristi wenu awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye Olorun awon wonyi ni ara seran ti on ti a ka ni akoko o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara eyi ni awon ti o ti ba Jesu Kristi pade awon ara ninu Oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati ma n temo wa leti wipe bi a ba ti di omo Olorun wipe a ki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke a ma so wipe lagbaja Ibo ni o nitori be mi o le ba Ibo se tabi ke a ma so pe lagbaja Hausa ni o mo oke okun lo dagba si bo baba iru eni be se nkan o ti mo wipe iwo na eni towo egun ju ti e lo eni ti sibi e to gun ju ti e lo lejo mu gari ninu awo kan na o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori wipe ko se nkankan ko ja mo nkankan iba je ila orun tabi iwo orun tabi gusu tabi ariwa ni enikeni ti wa bi a ba ti di omo Olorun adi ebi ninu Olorun ninu Galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si Jew tabi eleni eru tabi ominira ọkùnrin tàbí obìnrin nítorí pé ọ̀kan ni gbogbo yín jẹ́ nínú Kristi Jésù. A sọ fún wa wípé ìbá jẹ́ Jew tàbí Eléni. Àwọn wọ̀nyí ni wọ́n wà ní àkókò ti Paulu. Èyí ni ó fi ń kọ sí wọn wípé bí a bá rí ẹnìkan nínú ìjọ tí ó jẹ́ Jew, bí a bá rí ẹnìkan nínú ìjọ tí ó jẹ́ Eléni, bí a bá rí ẹnìkan nínú ìjọ tí ó ti àríwá tàbí gúúsù tàbí òkè òkun tí ó wá láti ibẹ̀, kí a má ṣe máa dá ẹnikẹ́ni yà sọ́tọ̀, kí a mọ̀ wípé kò sí Jew tàbí Eléni. Ẹ̀rú tàbí òmìnira kí a rò wípé lágbájá àwọn púrúǹtì ni, ṣùgbọ́n èmi ẹni tó gbajúmọ̀ lèmi, nítorí bẹ́ẹ̀ mi ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú lágbájá. Ó ní kí a má tún máa lo irú èdè bẹ́ẹ̀. Bí a bá ti di ọmọ Ọlọ́run, ó ní kí a má sì fi ìyàtọ̀ sí ọkùnrin tàbí obìnrin. Àwọn ẹlòmíràn ó máa ń ṣe ni lánàá, ó sì máa ń yà wá lẹ́nu. Bí ó bá ṣe é ṣe bóyá wọ́n rí obìnrin kan ni ó ń ṣe ìfilọ̀, wọ́n á máa sùn. Bí ó bá tọ́ wọn, a ní fèmí sílẹ̀, ṣe bí obìnrin ló ń sọ̀rọ̀? Nínú ìgbàgbọ́ wa kì í sọ bẹ́ẹ̀. Nínú ilé ìsìn tí a ti mọ Ọlọ́run, nínú ìjọ tí a ti gbé Bíbélì lárugẹ, tí a ti mọ̀ wípé Bíbélì ni ó ń ṣàkóso wa, àkóso ọ̀rọ̀ ẹnu wa, àkóso ìṣe wa, ohun gbogbo tí a ń ṣe, wípé Bíbélì ni ó ń tọpasẹ̀ wa, a kì í sọrú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Nítorí ó ní kò sí ọkùnrin tàbí obìnrin o. Ó ní yálà o ti bí wá ni, o bí o ti tàn wá ni, ó ní gbogbo yín ẹ̀jẹ̀ ara nínú Olúwa. Èyí ni ó fi yẹ kí ìṣọ̀kan kí ó wà láàrin wa. Wo Kọ́rìntì kínní orí kínní ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Kọ́rìntì kínní orí kínní ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Mo sì bẹ̀yìn ará, àwọn ará ló ń bá sọ̀rọ̀. Kò ṣeé ṣe fún àwọn tí ò mọ Olúwa, àwọn tí wọn kì í ṣe ní Olúwa, kò ṣeé ṣe fún wọn láti wà ní ìrẹ́pọ̀, kò ṣeé ṣe fún wọn láti wà ní ìṣọ̀kan. Ó ní mo bẹ̀yìn ará lé orúkọ Olúwa, Olúwa wa Jésù Kristì, kí gbogbo yín máa sọ̀rọ̀ ohun kan náà. Fiyèsí dáradára, kí gbogbo yín máa sọ̀rọ̀ ohun kan náà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé nínú ìjọ wa ní Jojẹ́mọ̀, àti ó wà nínú ìjọ Yorùbá, àti ó wà nínú ìjọ ti àwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì, ohun kan náà la máa ń sọ. Bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti fiyèsí dáradára, ó rí wípé bí a bá fẹ́ kọ ẹ̀kọ́ Bíbélì ní ọjọ́ Ajé, èyí tí a ń sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, èyí náà òun kan náà la ń sọ ní èdè Yorùbá. Bí o bá wá ní ti ọjọ́bọ̀ tí ó jẹ́ ọjọ́ ìsọjí àti iṣẹ́ ìyanu Ṣọ́mọ̀, ohun kan náà la máa ń sọ. Kì í ṣe wípé kí a fún àwọn ti elédè Gẹ̀ẹ́sì ní ẹ̀kọ́ kan, kí a fún àwọn elédè Yorùbá ní ẹ̀kọ́ mìíràn, ẹ̀kọ́ kan náà ni gbogbo wa ni à ń gbé yẹ̀wò. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ti pin ara wa ní ẹlẹ́kùnjẹkùn, ó rí wípé láti ẹkùn kan sí òmíràn, ohun kan náà la ń kọ́ ni. Kì í ṣe wípé kí a máa kó àwọn kan ní ẹkùn ti ìsàlẹ̀, kí a kọ́ wọn ní nǹkan kan, kí a tún kọ́ àwọn ẹkùn mìíràn ní òkè kan níbì kan, kí a tún kọ́ wọn ní nǹkan mìíràn. Ó ní kí gbogbo wa kí a máa sọ̀rọ̀ ohun kan náà. Ẹ̀kọ́ kan náà ni o, Bíbélì kan náà ni, ọ̀rọ̀ kan náà la ń sọ. Kì í ṣe wípé ìgbà tí èmi, ìgbà tí mo wá sí dípà, mi ò bá yẹn wá. Gbogbo wa ìkan náà la mú mẹ́nu, ìkan náà la ń sọ. Ó ní kí èyí apá kí ó má ṣe sí nínú yín, ṣùgbọ́n kí ẹ lè máa, kí a lè ṣe yín pé ní inú kan náà àti ìmọ̀ kan náà. Wò ó, ọ̀rọ̀ kan náà, inú kan náà, ìmọ̀ kan náà, ẹ̀kọ́ kan náà ni gbogbo wa ni à ń gbé yẹ̀wò, ni a jókòó tì. Èyí ni ìṣọ̀kan tòótọ́ láàrin àwa, láàrin ará nínú Olúwa. Nítorí wípé a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, a kò jẹ́ kí ìyapa kí ó wà. Ṣùgbọ́n sọ fún mi, kí ló máa ń fa ìyapa láàrin àwọn ẹlòmíràn? Ó yẹ kí a fiyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí dáradára, kí a kọ́kọ́ wò ó bóyá a rí arábìnrin àbí arábìnrin. Wọ́n jẹ́ méjì, wò ó tí ì lọ́kọ, wọ́n jẹ́ omidan. Wọ́n jọ ń gbé nínú ilé kan náà, a rí wípé gbọ́nmi sí, omi ò tó, ó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn ní ìgbàkúùgbà. Kí ló máa ń fa irú nǹkan bẹ́ẹ̀? Tàbí ó jẹ́ wípé arákùnrin kan àti arákùnrin mìíràn ni wọ́n jọ da òwò papọ̀, ìwọ ń ṣe iṣẹ́ gbẹ́nàgbẹ́nà, èmi náà ń ṣe iṣẹ́ gbẹ́nàgbẹ́nà. Ìgbà tí a jọ wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, a rí wípé àwọn iṣẹ́ kò lọ, kò jágara, kò lọ déédé. A wá sọ wípé ìgbà tó a jọ jí arákùnrin kan náà, tó sì jẹ́ wípé iṣẹ́ kan náà la jọ ń ṣe, a ò ṣe dọwọ́ bo iṣẹ́ yìí papọ̀, ká pa òwò wa papọ̀. Ìgbà tí a jọ papọ̀, kí ló dé tó jẹ́ wípé ojoojúmọ́ ṣá ni wọ́n máa ń parí ìjà fún wa wípé lágbájá tún ti dé o, ó tún ti kó ìṣẹ̀dé, mi ò mọ̀ pé báyìí ló máa rí. Kí ló dé ki lo de to je awa ta je arakunrin kan na bo je aran so papo ni tabi o lagbara lati gba shop ti e loto ti bi na o si lagbara lati gba ile itaja ti re loto aso we pe ah ka jo gba ile itaja yi iba de wa lorun ta ba se be nitori be ka jo joko sibe nkan ti wo ba ni ko mata nkan ti mi na ba ni ki mata awa ri we pe ede wa oyera o dabi eni pe ona wa papo a si so wi pe ati mo jesu ati ba jesu pade tabi ki a kuro ni ti isowo ki a kuro ni ti okunrin si okunrin ti won jo ngbele obirin si obirin ti won jo ngbele ki a so ti oko ati aya ki lo de ki a so wi pe iwo ni jesu emi na ni jesu oko ni jesu iyawo ni jesu sugbon irepo isokan ko si ninu ile gbungbungun ni bi ti bi tin lo e ka ro e ka ro kilode e jire ni ah mo jire omo olorun ojojumo lo jire kilode se ori pe mi o jire ni oju mi ni abi ori ibanuje loju mi ni bawo la se soro si awa be awa